0: para makapag-take ng civil service exam.
1: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
0: Talaga ba?
1: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
0: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
1: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
0: Nako, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
1: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa Bar and Board Exam Passers, Barangay Health Workers, Barangay Nutrition Scholars, Barangay Officials, Sanggunian Members, Scientific and Technological Specialists, at iba pa.
0: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
1: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Ate, mukhang di pa ako makapasok ngayon.
7: Masama bang pakiramdam mo?
6: Nilalagnat po ako. May cases kasi ng dengue sa school. Pakiramdam ko natatamaan din ako. Paano na to, ate?
8: Ang DOH o Department of Health ay inaanyayahan ng publiko na lalahanin ng 5S strategy para makaiwas sa sakuna ng dulot ng dengue. Ang unang ay search and destroy mosquito breeding sites.
7: Naku, kailangan kasi malinis ang kapaligiran. At ang mabuti pa, magpakonsulta na tayo.
8: Pangalawa, seek early consultation at the nearest healthcare facility para mabilis na masolusyonan ng health professionals ang mga sintomas gaya ng lagnat, pagkahilo, pagsusuka, rashes at sakit ng katawan upang maiwasan ito na maaga tandaan ng 2S na self-protection like using of insect repellents at support, fogging, spraying and misting in hot spot areas. Ang panghuli, sustained hydration. Hinihikayat ang pag-inom ng tubig, fruit juice o oral rehydration solution para maiwasan ang dehydration na dulot ng lagnat at pagsusuka.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
3: Salamat.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa.
7: Oras po natin ngayon, 11 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. It's a very, very hot Tuesday morning. Ako po si Tom Alvarez. Maasama ninyo hanggang alas 9 ng umaga. Ito po ang programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Kasama po natin sa bagayang teknikal, Otoy Evangelista and Josie Gonzalez. Sa ating pong master control ay si Kuya Rodel Perlas. Well, ngayon pong umaga ito, pag-uusapan po natin ng civil registration. Alright? Pinaka-main topic po namin ngayon ay delayed registration and out-of-town reporting of birth. But before that, syempre marami pa tayong tatalakayin bago natin pag-usapan ito. Ang ating pong bisita ngayon pong umaga ito, walang iba kundi si Ma'am Jaja Maog of PSA Quezon. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Jaja.
8: Isang mapagpalang umaga po, Sir Tom, at sa lahat po ng nakikinig ng inyong programa, Jobs Kita. Binabati ko po siyempre ang aking mga kasamahan sa PSA Quezon sa pangunguna po ng aming officer in charge, si Ma'am Normita Pagkatipunan. Magandang umaga po sa inyong lahat.
7: Magandang umaga, Ma'am Normita. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Of course, pag-uusapan namin ngayon ay civil registration. Ano nga po ba, ma'am, itong civil registration para po sa kabatiran po ng ating mga kababayan?
8: Sir, ito pong tinatawag nating civil registration o pagtatalang sibil. Ito po yung compulsory, continuous, and permanent recording of the occurrences of vital events. Ano po, katulad po ng birth, marriage, death. Yung pong mga mahalagang pangyayari na nangyayari po sa buhay ng isang tao.
7: At itong napakahalagang mga pangyayari sa buhay ng tao, itong mga dokumentong ito, napakahalaga rin. Saan po ito ginagamit, ma'am, Jaja?
8: Sir, ang atin pong nabanggit na mga civil registry documents ay mahalaga pong ginagamit po ng isang tao. Ano po, katulad po ng birth, ito po ay isang dokumento na legal, ano po, legal identity na magagamit po ng isang tao sa pamamagitan po ng pag-access niya. Unang-una po, yung mga bata sa school, ginagamit po sa pag-enroll. At syempre sa mga lokal o international employment. So, pagkuha po ng passport, ano po. At saka yung pag-access po ng mga services, mga programs na binibigay po ng ating local at national government.
7: Alright. At kailan at saan po ito pwede tayo mag-rehistro, ma'am?
8: Yes, sir. Kasi po ang isa pong panganganak ko, isang birth ng bata ay dapat po ipinapanganak after po na siya po ay manganak po ng yung nanay. Ano po? Dapat po yung
7: may-rehistro na kagad. Ilang araw yun bago mangyari?
8: Sir, hanggang ano po siya, 30 days.
7: 30 days.
8: Opo, okay. Ang reglementary period po ng registration ng birth ay until 30 days po. So pag lumampas na po yun ng 30 days, doon na po pumapasok yung proseso po ng delayed or late registration kapag hindi po siya kaagad na iparehistro ng nanay.
7: Ayun. So pag-usapan natin itong delayed registration of birth, ma'am. Pag nangyari po ito, ano pong dapat gawin ng parents, ma'am?
8: Sir, ang unang-una po, kapag nga po hindi na iparehistro kagad ng isang nanay within 30 days, so kailangan po niyang pumunta, ano po, unang-una ang kinakailangan po ay PSA. Ano
7: PSA.
8: Po? PSA negative certification. Ito po ay ini-issue ng PSA sa mga civil registry system outlet. Katunayan po na talaga po yung bata na ipaparehistro niya ay wala pang record o hindi pa po na-forward sa amin yung record niya.
7: Okay. At saan matatagpuan, ma'am, yung lugar, ma'am?
8: Ang registration po ay kung saan po siya ipinanganak.
7: Ipinanganak.
8: Po, yung
7: okay.
8: Place where the vital event happened po o yung nangyari yung panganak mo ng nanay.
7: Ito, maraming hindi nakakaalam, Ma'am Jaja. Ano yung mga mandatory requirements para po sa pag-submit ng registrant po?
8: Yes, sir. Meron po tayong parang last year po nagsimula na meron pong mga dokumento na mandatory po. So, ibig sabihin, kung wala po yung mga dokumentong yun na hindi po pwedeng iproseso po sa ating local civil registry office, unang-una po dyan ay yung ating barangay certification. Mm-hmm. Barangay certification po ay ito ini-issued ng ating mga barangay captain, barangay okay. Official. Nakatunayan po, ang isang individual na magpaparehistro ay lehitimo po na taga doon sa kanilang barangay. Ibig sabihin po ay kilala po nung barangay official, kaya po binigyan niya ng barangay certification. Pangalawa po ay mandatory na rin, sir, yung national ID. So lahat po ng hindi pa nagpaparehistro ng
7: dapat
8: birth, dapat po ay meron po muna silang national ID.
7: Correct.
8: Yun naman po ay kahit hindi pa dumadating yung kanilang physical card, kahit po yung national ID in paper format o kaya yung atin pong digital national ID sa ating mga mobile phones. At syempre po ay yung ating pong mga 2x2 pictures po, kailangan din po na nakadikit na po yung kanilang picture na nakikita na siya po yung nagpaparehistro.
7: Okay.
8: Opo, kasi dati ay hindi po siya mandatory. Tapos po ay kailangan din po ng mga documentary evidence na nagpapakita po na yung kanya pong nanay, kasi kailangan po yun, pwede po yung birth certificate o marriage certificate po ng nanay.
7: Mm-hmm.
8: In case naman po na patay na po ang magulang na nagpaparehistro, let's say po ang nagparehistro, sir, ay matanda na, senior citizen na. So, kinakailangan po yung death certificate.
7: Death certificate
8: po,
7: naman.
8: Kung namatay naman po yung magulang. Basta nakikita po doon na yun po yung kanyang magulang na ilalagay sa kanyang birth certificate.
7: Mm-hmm.
8: So, apat po yun.
7: Apat. So, mandatory ito, ma'am.
8: Mandatory
7: kailangan to talaga.
8: Po.
7: Wala, pag nawala ang isa, hindi pwede.
8: Hindi po okay. Puproceed ang registration po ng kanyang birth certificate.
7: Ma'am, halimbawa, ma'am, usually, ma'am, itong problemang ito, o suliranin ito, ay nangyayari sa indigenous peoples, ano ma'am, IPs. Wala talagang dokumento na mapoprovide. Kahit yung barangay certification, national ID, wala po talaga ma'am eh. So anong ginagawa po ng PSA para po magkaroon sila ng ganitong dokumento ma'am?
8: Yes sir.

0: Ano po, may ito po yung ni-relax. Relax po yung kanyang requirements dito at saka libre. Kaya po, kahit po sila yung mga IPs at wala pong mga documents na nabanggit natin, ay pwede pa rin po silang magkaroon po ng copy ng kanilang birth certificate.
1: So, libre yun, ma'am,
0: libre
1: sa kanila.
0: Po yun,
1: okay. Ma'am, if the person is less than 18 years old, paano po ito, ma'am?
0: Sir, so, pag po ang bata ay less than 18 years old, so kailangan din po, sir, yung mga nabanggit ko kanina.
1: Four copies.
0: May municipal form 102, yung po yung birth certificate na ina-accomplish po, na naandun po yung kanyang mga information. Ano po? Kasama po dito yung affidavit of delayed registration na makikita po natin sa likuran ng Form 102 o yung Certificate of Live Birth. Mm-hmm. At saka nandun po lahat ng mga halagang information katulad po ng pangalan, date of birth, place of birth, at saka po yung pangalan ng mga magulang. At syempre kung legitimate naman po or kasal po ang magulang, nakalagay din po dun sa birth certificate yung date and place of marriage ng parents po.
1: Okay. Let's say, ma'am, it happened, ma'am, beyond 30 days na. So, yung registration of birth. Ano yung mga kailangan requirements, ma'am, na i-produce ng isa pong paparehistro?
0: Yes, yung binanggit natin, sir, kanina, na apat mandatory,
1: kasama po yun.
0: Opo.
1: Pero meron pang iba.
0: Opo, meron pong mga IDs o mga proof of document na nagpapakita po yung kanyang date of birth, place of birth, tsaka yung pangalan po ng mga magulang.
1: Okay. Now, if the person is 18 years old or above, he or she shall apply for late registration of his or her birth and the requirements. Ayan po yung mga requirements dito, ma'am. Kapag po 18 years old and above na.
0: Yes, sir. Yung pong binanggit natin kanina, ano po, kasama po dyan syempre yung negative certification, may picture din po, at saka yung mga baptismal, school records, or kaya naman po yung mga employment certification, ano sir, tsaka yung mga, mahalaga po yung mga ating mga voters registration
1: record. Voters registration record.
0: Kasama po yan. At in case naman po na siya ay kasal, pwede rin pong ipakita yung marriage certificate.
1: Okay. And of course, ito, curious lang ako dito, ma'am, tinatawag po nating out-of-town reporting of birth.
0: Yes, sir.
1: Paano, pakipaliwanag nga po nito, ma'am?
0: Sir, ito naman po tinatawag nating out-of-town reporting of birth. Ito naman po ay nangyayari kapag naman po ang isang individual ay hindi nakapagparehistro nung siya ay pinanganak.
1: Oh.
0: At siya po ay lumipat na. Kunyari, let's say, sir, na nakatira na siya dito sa Lucena, pero siya po ay ipinanganak sa Pampanga.
1: Mm-hmm.
0: Ang gagawin niya po para magkaroon ng birth certificate, yung lahat po ng mga requirements niya for delayed registration ay ipipresent niya po sa local civil registry office ng Lucena kung saan siya nakatira. At yung pong ating local civil registry office ng Lucena ay makikipag-communicate po doon sa civil registry office naman po ng Pampanga. Ibig sabihin, sir, ay hindi na po siya kailangang pumunta.
1: Yung LGU to LGU na
0: po, yun po yung mag-coordination na lang po ng agency ng local civil registry office ng Lucena at ng Pampanga. Hindi na po pupunta po yung client para magparehistro. Kumbaga, ipo-forward na lang po ng Lucena yung mga requirements sa Pampanga.
1: Usually, ma'am, how long does it take, ma'am?
0: Mayroon po tayo, sir, na 10 days posting pag po yung sa delayed registration. So, matatagalan lang po pag in case po ng out of town, depende po dun sa geographic location din po kung saan ipapadala po yung kanilang mga requirements ng birth ng taong magpapalate.
1: Binanggit mo yung requirements, ma'am. Ano po yung mga requirements for this, ma'am? For this type?
0: Yes, sir. Yung sa checklist naman po ng ating mga requirements pagdating po sa out of town. Ano, sir? Unang-una po ay syempre may apat na kopya po ng Municipal Form 102, yung tong Certificate of Live Birth. Kasama na rin po dyan yung syempre yung mga information, pati po yung sa likod, affidavit of delayed registration. At kapag po out of town, reporting of birth, sir, may kasamang affidavit of out affidavit naman po ng out of town. And then syempre yung pong negative, hindi po dapat kinakalimutan para hindi po magpabalik-balik yung pong dokumento. At sir, yung baptismal, voters affidavit, mga clearances katulad po ng barangay o kaya naman po ng police clearance. At saka po yung kung meron man siyang mga any two valid IDs na issued po ng government, pwede pong SSS, GSIS, National ID, at saka mga PhilHealth. And then kung talagang meron po siyang school records, padala na po niya lahat para naandun na po lahat yung references po ng mga info.

0: information para po sa registration. Correct.
1: Ma'am, what if Jajan nawala na iwala po yung ano yung birth certificate? Ano pong dapat gawin ng isa pong nakawala nito?
0: Sir, kapag nawala po ang copy ng birth certificate ng isang tao at registered na naman po siya, pwede naman po siyang kumuha o mag-request ng copy sa PSA.
1: Okay.
0: Kasi ito po ay lahat po ng registered birth ay forwarded po sa PSA. At saka meron din pong copy ang ating local civil registry office kung saan po nakarehistro.
1: Okay. Mambatiin muna natin magandang umaga itong nanonood na ikinig po sa atin ngayon. Hello and good morning kay Kuya Egay. Oy, get well soon sa'yo, Kuya Egay. And of course kay Sir Kudik. Kay Ma'am Alma Padua, magandang umaga sa Ma'am Alma. And of course, kay Ma'am Normita Daraway Pagkatibunan, Head Honk of PSA Quezon. Maraming po salamat, Ma'am Normita. Hello and good morning din kay Romeo Magadia. Good morning sa iyo. Dagdag kaalaman ito. Maayos na pamamahayag para sa lahat. Thank you so much, Sir Romeo. Hello and good morning kay Ronald, kay Maria Eileen Machete. Thank you so much for tuning in. Anything more important to add, Ma'am Jaja?
0: Yes sir, gusto ko lang din pong ipalalahan na reminder po sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Ano po, regarding po sa application ng ating mga civil registry documents sa ating pong outlet sa 3rd floor Pacific Mall. So wag niyo pong kalimutan magpa-appointment bago po pumunta para po maiwasan po natin yung mga aberya, ano po, yung magpabalik-balik. Ano po, make sure po na meron po tayong appointment schedule bago pumunta. At para naman po sa ating mga senior citizen, meron pa rin po kaming priority lane, walk-in po, pwede po silang makakuha ang atin pong mga senior citizen, pregnant women, at saka yung mga PWD po natin. So, kung gusto nyo pong kumuha ng inyong mga kopya ng mga dokumento, pwede po silang mag-walk-in. Ano po?
1: Alas 6 pa lang ng umaga, nakikita ko may nakapila na dun, Ma'am Jaja, sa, ano, sa inyo. Anyway, ayun po, tungkol po ito sa out-of-town, delayed registration and out-of-town reporting of birth. Sana po ay marami kayong natutunan sa mga ipinahayag po ni Ma'am Jaja with regards to this. Napakahalaga po na mapaproseso ang mga dokumentong ito para po sa mga transaction natin sa iba't ibang agencies at sa iba pa po. Right, Ma'am Jaja? Any surveys coming up? Ma'am, sige po.
0: Yes sir, marami pong survey ang PSA. Yes. Ito po yung mga ongoing projects po. Ito po unang-una, palay and corn stock survey. And then sir, itong monthly fishery survey, labor force survey, at saka po itong household survey on domestic visitor. Ito po yung isa, ASPB, IQSPB. Ito po yung annual and quarterly Philippine survey of business establishment. Industry. And then ito naman pong kasama rin po dito yung sa 2025 step. Ito po yung Survey of Tourism Establishment in the Philippines.
1: Okay. Yan. Kukunti naman yun. Anyway, good luck po sa ano sa mga enumerator at sana po ay tanggapin po natin kapag may mga survey po na ginagawa sa inyo with regards to PSA. At tangkilikin po natin sila at papasukin po natin sila. Ito po para po sa kapakanan po ng ating mga kababayan.
0: So, yung pala sa National
1: yes.
0: ID, open po ang ating fixed registration center sa 3rd
1: nice.
0: Floor Pacific Mall from Monday to Saturday 8 a.m. To 5 p.m. Yung pong mga lahat na hindi pa nakapag-register po sa National ID.
1: Ayan na, 8 o'clock till 5 o'clock in the afternoon. Open po ang PSA Quezon para po sa hindi pa nakapagpaparehistro para sa kanilang national ID. Thank you so much, Ma'am Jaja.
0: Thank you po.
1: Sa paunlak po ng interview, kumusta po kay Ma'am Normita and the rest of the staff. At kami po ay magbabalik with more of Jobs Kita, Trabaho Benepisyo at iba pa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Ako po si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
6: Game 1, 2, and...

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan, napapagod din ang isip.
2: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
1: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
2: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilo.
1: Makiisa sa hashtag MindfulMinute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
3: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin ang mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Okay, oras po natin ngayon, 31 minutes after 8 o'clock. At sa pagpatuloy po ng ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, well, nais ko munang pasalamatan ng PSA Quezon for their support. From Ma'am Normita Daraway Pagkatipunan, thank you po Sir Tom, more power po sa inyo and the whole of Radyo Pilipinas Lucena family. Thank you so much, Ma'am Normita. And rest assured po na lahat po ng proyekto at services na ino-offer po ng PSA Quezon para po sa ating mga kababayan ay tutulong po kami para po sa information dissemination. Alright? Anyway, it's 8:32. Pahingan po muna natin at panoorin ang ulat sa lagay ng panahon. Ito po ay ihatid sa atin ni Veronica Torres ng Pag-asa.
6: Radyo Pilipinas Weather!
7: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor tayong dalawang low pressure area. Pareho itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malapit. Itong low pressure area na ito, huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,085 kilometer. Silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na ito ay napakalapit na sa boundary ng ating power line at napakataas na rin ang tsansang pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible nga rin as early as Thursday ay magpaulan na ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Meron pa rin tayong isang minomonitor na low pressure area. May kalayuan ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,585 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakita nga rin natin na posible itong pumasok ng ating area of responsibility this coming weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, itong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. At meron na nga tayong ilang areas na inuulan, dulot pa rin netong easterlies. At maliban sa dalawang LPA na ito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan pa nga rin natin yung maulang panahon sa Palawan dulot ng easterlies. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin na by tomorrow, posible na mag-improve yung lagay ng panahon sa Palawan at posibleng muling maging maulan pagdating ng Biyernes, dulot nga ng low pressure area na nabanggit natin kanina. Para naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin naasahan natin. Mainit at malinsangan morning hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang tsansa ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura, ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 34 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 38 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 23 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay at 26 to 31 degrees Celsius sa may Legazpi. Agwat naman na temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, maulang panahon pa rin yung inaasahan sa may Zamboanga Peninsula, dulot naman yan pa rin ng easterlies. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, fair weather condition pa rin yung inaasahan natin pero pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 27 to 31 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa may Cebu at Tacloban ngayong araw ay 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. At sa Davao at Zamboanga ang pinakamataas na temperatura ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Nakita nga natin by tomorrow, posible nang gumanda yung panahon sa may Zamboanga. Pero pagdating ng Thursday o ng Huwebes ay posible na ngang maging maulan sa Visayas, pati na rin sa Mindanao, dulot pa rin ng minention natin o nabanggit nating low pressure area. Kaya muli mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Update naman sa heat index kahapon na itala ang 37 to 39 na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na itala kahapon ay umabot sa 44 degrees Celsius sa may Dagupan City, Pangasinan at sa may Birak, Catanduanes. Ngayong araw, inaasahan nga ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na heat index na tinataya ngayong araw ay sa may Dagupan, Pangasinan at sa may Mambusao, Capiz kung saan posible itong umabot sa 44 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:40 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. Follow at like ang aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko!
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
13: Maging panatag Pilipinas.
14: Hi, my name is Shanay Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
16: Ng ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
15: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
19: Salamat, President. Okay, salamat.
5: Oras po natin ngayon, 43 minutes after 8 o'clock. Jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Naku, magandang balita po ito ano, sa nangyari pong jobs fair nitong May 1 po, Labor Day. 660 ang na-hire po sa Dolly Calabarzon. At itong 660 job seekers na to ay hired po on the spot during that 124th Labor Day job fair na pinangunahan po ng Department of Labor and Employment Regional Office 4A Calabarzon. At almost 2,000 job seekers po ang nag-participate sa job fair na ito. So talaga po yung demand for employment opportunities ay makikita po natin yung effectivity nito. Right? Nagkaroon din po ng job matching efforts ang DOLE with regards to this. That's why very successful po itong jobs fair na ito. O job fair na ito na isinagawa last May 1. Ito po ay naganap sa Jose Rizal Coliseum in Calamba City, Laguna. At marami pong mga employers, government agencies, and partners ang nagbigay po ng mga employment opportunity and essential services sa isa pong accessible venue. So kasama na po din yung mga other requirements po na kinakailangan ng isang naghahanap po ng trabaho. At ayon nga po sa iba, kinakabahan sila kasi pag job fair, marami pong tao, marami pong ini-interview. So yung competition ay mas marami ka magiging competitor, ano? Dahil sa job fair na ito ay marami pong na-hire on the spot. At kapag po kayo na-hire on the spot, worth it yun. Alright? Yung pagod, yung puyat, yung anticipation mo dun sa magiging resulta ng interviews, all that excitement will boil down to one really big what do you call that, feeling or emotion na makukuha mo once na ikaw ay matanggap sa trabaho dyan po sa job fair na yan. So kapag po mayroon mo kayong job fair na balitaan sa inyong lugar, puntahan niyo po yun, lalong-lalo na kapag wala po kayong trabaho, marami pong oportunidad na naghihintay sa inyo sa job fair. Alright? So yan po ay sa Dole, Calabarzon, na ginanap po sa Calamba City, Laguna, sa Jose Rizal Coliseum. Very successful po. 2,000 job seekers, 660 ang na-hire on the spot. At yung iba po ay may mga pagkakataon pa na ma-hire sa mga susunod na panahon. Siguro hindi lang sila na-hire on the spot, but then yung mga resume po o mga bio data na ibinigay po nila, yan po ay malamang na i-consider po ng mga employer. Alright? Sa mga susunod na pagkakataon. Samantala, pag-usapan naman po natin mga karapatan ng mga manggagawa ayon sa Labor Code of the Philippines. Although na-discuss natin ito before, maganda po na ma-review po natin para po malaman natin kung ano ba yung mga karapatan natin bilang manggagawa sa ating pong pinagtatrabahuhan. Well, ayon sa Labor Code of the Philippines, ang mga manggagawa ay may karapatan na mga makataong kondisyon sa trabaho. Alright? Tamang sahod, ibig sabihin, minimum wage ang dapat tanggapin po ng isang trabahador. Security of tenure, naku, napakahalaga po niyan. At pagbuo po ng samahan o union. Sakop din ito ang 8 hours na trabaho, overtime pay pag lumampas ka na ng 8 hours, rest days at iba pang benepisyo tulad ng SSS, PhilHealth at pag-ibig. Pangunahing karapatan ng manggagawa ayon sa Labor Code of the Philippines, security of tenure. Hindi maaaring tanggalin ng regular na manggagawa nang walang just o authorized cause. Tandaan po natin yan. Oras ng trabaho at pahinga. Ang normal na oras ng trabaho ay 8 hours per day. May karapatan sa 60 minutes break. Hindi kasama ito sa 8 hours, ha? At isang araw na pahinga sa bawat 7 araw na trabaho. In our case po, 2 araw po sa government employee ang araw po ng pahinga namin. At in some instances ay meron pong work from home kami, yung other agencies na ipinapatupad po. Okay? Tamang pasahod, karapatang tumanggap ng minimum wage na itinakda ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. You should check this one out often as possible. Ano? Para po malaman po natin yung ating karapatan when it comes to wages. Overtime pay. Karagdagang bayad, karaniwang 25% ng orasan sahod kung lumagpas sa 8 hours ang trabaho. Ano pa? Night shift differential. Dagdag na bayad, hindi bababa sa 10% para sa trabaho sa pagitan ng 10 o'clock ng gabi at alas 6 ng umaga. Karaniwan nangyayari itong night shift differential sa mga security guard, sa mga call center agents na nagtatrabaho between that time. Alright? So mahalaga pong malaman po natin yan, yung night differential pay. 13-month pay. Naku, yung mandatory po yan. Dapat ibigay hindi lalampas ng December 24 ng bawat taon. Holiday pay, bayad sa mga regular na holiday. Service incentive leave o yung SIL, 5 araw na bayad na leave pagkatapos ng 1 taon na serbisyo. What else? Separation pay, binibigay sa mga manggagawang nahiwalay sa trabaho dahil sa mga legal na dahilan gaya ng retrenchment o sakit. So may karapatan ka dyan, makuha mo yung iyong separation pay. Huwag yung aalis ka na lamang, ha. You should know this right of yours para ma-avail mo ito, itong separation pay na ito kung na-retrench man o nagkasakit ka sa iyong trabaho. Karapatang mag-organisa, self-organization. Karapatang bumuo o sumali sa mga union. Ang mga union po kasi hindi po negative yung ano yung naidudulot ito sa atin. Yung kasi may mga connotations, stereotyping about unions ano, na kapag sumali ka diyan, ikaw ay aktivista or it will only distract the operation of an institution or a company. Pero hindi, dito kasi sa union, dito mo malalaman yung iyong karapatan bilang isang manggagawa. Ano yung mga dapat mong malaman, ano dapat mong hindi gawin, at ano yung mga pwede mong hingin na benepisyo na pwede namang i-provide ng isang company o ng isang institution. So mahalaga pong maging miyembro nito. At itong collective bargaining naman, karapatang makipag-negosasyon para sa mas mabuting kondisyon ng trabaho. So yung huwag ka magiging timid na lamang, ano, you should know this right. Collective bargaining. So may, kasi kung meron kang mga skills, mga talents na alam mo naman na hindi sasapat yung sweldo na ibinibigay sa iyo, well, you should negotiate, all right? Kasama na 'yung mga kasama sa isang kumpanya o isang institusyon. Dapat ay alam mo rin 'yung dapat na ibinibigay para sa inyo at 'yung dapat na maibigay na kompensasyon na higit pa sa inyong na nare-receive sa oras sa iyong trabaho. Okay? Ligtas na kalagayan sa trabaho, proteksyon sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng paggawa. Palaga po na ito'y malaman po natin. Alright? So we must be aware of these things. We must be aware of the rights na dapat po ay sa atin. Yan na lamang po ang pwede natin ipaglaban yung ating karapatan bilang isang manggagawa. At ito po ay sa atin yan. At dapat po nating tandaan at malaman at nasa ganun po naman na hindi tayo maagrabyado bilang isang empleyado sa isang kumpanya. Para po sa mga karagdagang impormasyon at mga detalyeng na ayon sa batas, maaari ring tingnan ang mga karapatan ng mga manggagawa ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas at ang mga karapatan ayon sa Labor Code. Alright? Well, time for me to say goodbye for now. Maraming pong salamat sa inyong ginawang paikinig in behalf of Josie Gonzalez, Otoy Evangelista, Andrew Del Perlas. Ako po si Tom Alvarez. Well, bye for now. Please stay safe.
20: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa!

0: Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. House Panel Chair naniniwalang mahaba pa ang tatahakin ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Justice Committee members, Secretariat at mga naging resource person pinasalamatan sa kanilang kooperasyon para gawin ang kanilang mandato. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Naniniwala si House Justice Committee Chair Jovial Luistro na mahaba pa ang tatahakin ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, malayo pa ang lalakbayin ng House Committee on Justice sa impeachment complaint at dapat ipagpatuloy ng komite ang prosesong itinakda ng konstitusyon hanggang sa maihain ang committee report sa plenaryo. Sa plenaryo, pagdidesisyonan ng mga mambabatas kung aaprobahan ang ulat at tuluyang ihahain sa Senado ang Articles of Impeachment. Sa kabila ng mga batikos at legal na hamon, kinilala ni Luistro ang mga kapwa-miyembro ng komite sa kanilang tiyaga at pagsunod sa tamang proseso. Pinasalamatan din ng Justice Chair ang mga resource person na dumalo at nakibahagi sa marathon hearing ng komite at ang sambayan ng Pilipinong sumubaybay sa kanilang ginawang pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Committee Chair Jovial Luistro.
3: Sa mga resource persons, salamat sa pagharap ninyo dito sa komite. To our colleagues in this committee, thank you so much. Sa ating secretariat at sa mga staff na hindi nakikita sa camera, pero sila ang naging pundasyon ng bawat hearing. Maraming salamat sa inyong lahat. And to the Filipino people, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: International Media Center bubuksan na ngayong araw sa mga accredited media para sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal nang bubuksan ang International Media Center o IMC ngayong araw para sa mga mamamahayag na magko-cover sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Matatagpuan ang IMC sa Mactan World Museum sa Lapu-Lapu City, Cebu at magsisilbing central hub para sa mga lokal at international media. Sa IMC ay may nakalaang mga pasilidad para sa mga mamamahayag habang may nakahanda ring technical support at operational services upang matiyak ang maagap, tumpak at komprehensibong coverage sa mga opisyal na aktibidad ng summit. Mayroon din itong main briefing hall para sa mga opisyal na press conference at anunso, secondary briefing room para sa delegation-led media engagements. Nasa 800 hanggang 1,000 local at international media ang inaasahang magko-cover sa nakaschedule na kaganapan kung saan ay makakasama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang kanyang ASEAN na member states leaders gaya ng Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam sa May 8. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Red Cross na mahagi ng face mask sa mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Di na tayong aabot sa 2,000 face mask ang ibinamahagi ng Philippine Red Cross sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon. Layo nito na maiwasan ang anumang komplikasyon sa kalusugan dala ng pagkakalanghap ng abo mula sa bulkan. Partikular na namahagi ng N95 mask ang PRC sa mga bayan ng Kamalig at Ginupatan na National Highway na binalot ng makapal na abo na nagnulot naman ng abala sa mga motorista. Bukod sa pagsusot ng face mask, nagpaalala rin ng Red Cross sa mga albayanon, protektahan ang mga mata at huwag magbalis ng tuyong abo at basahin muna ang ashfall bago linisin upang hindi ito muling kumalat sa hangin. Sa mga lugar naman na apektado ng ashfall, pinayuan nila ang mga residente na manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari siguraduhin ligtas ang inumin tubig at pagkain at bantayan ng mga bata, nakatatanda at ganyan din ang mga may sakit sa baga o hika. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
0: Discipline. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Pilipinas. Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Best friend!
10: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
9: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
10: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
9: Talaga ba?
10: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
9: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
10: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
9: Nako! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
10: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
9: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
10: Walang anuman, best friend.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Ate, mukhang hindi pa ako makapasok ngayon.
12: Masama bang pakiramdam mo?
11: Nilalagnat po ako. May cases kasi ng dengue sa school. Pakiramdam ko natatamaan din ako. Paano na to, ate?
13: Ang DOH o Department of Health ay inaanyayahan ang publiko na lalahanin ng 5S strategy para makaiwas sa sakuna ng dulot ng dengue. Ang unang ay search and destroy mosquito breeding sites.
12: Naku! Kailangan kasi malinis ang kapaligiran. At ang mabuti pa, magpakonsulta na tayo.
13: Pangalawa, seek early consultation at the nearest healthcare facility para mabilis na masolusyonan ng health professionals ang mga sintomas gaya ng lagnat, pagkahilo, pagsusuka, rashes at sakit ng katawan upang maiwasan ito na maaga tandaan ng 2S na self-protection like using of insect repellents at support fogging, spraying, and misting in hot spot areas. Ang panghuli, sustained hydration. Hinihikayat ang pag-inom ng tubig, fruit juice, o oral rehydration solution para maiwasan ang dehydration na dulot ng lagnat at pagsusuka.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
16: Ng ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
15: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, Pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat,
18: President. Okay, salamat.
0: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.
19: Oras po natin ngayon, 10 minutes after 9 o'clock, magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. On the rebound po tayo ngayon, makakasama ninyo hanggang alas 10 ng umaga sa programang Government Online. Ang tunay na magmay-ari po ng programang ito ay ating magaling na si Ate May Duenas Formaran. Pansamantala po, ako muna ang hahalili sa kanya sa programang ito sa paghatid po ng mga programa din at serbisyo ng iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan. Ako po si Tom Alvarez. Till 10 o'clock. And of course, kasama po natin sa bagay teknikal, walang iba kundi si Josie Gonzalez, si Ate Otoy Evangelista. Kasama rin po nila si Kuya Rodel Perlas mula po sa Transmedia site naman. Right, muli po ay kami ang magkakasama hanggang alas 10 po ng umaga. Antabayanan din po natin ang iba pang mga programa dito po sa Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko. Mamaya pong alauna hanggang alas 2 ang Himig ng Panahon, alas 2 hanggang alas 3, Tuklas Pilipinas with Carmi Isles, and 3 to 4, si Mara Pepanyo po sa kanyang programang Pinoy Kultura. Alright, ngayon po ay Government Online at pag-usapan po natin itong repatriation services po na inihatid po sa atin ng Department of Migrant Workers. Naku, napakahalaga po nito. At marami po sa ating mga kababayan, mga distressed workers po, ano, OFWs, ang siyempre traumatic yung experiences na naranasan po nila. Redundant na ako. Traumatic yung experiences nila sa ibang bansa dahil po sa nangyayari pong crisis sa Middle East. And in fact, some of them lost their jobs because of what happened. Siyempre, nagsara yung ibang kumpanya eh. And hindi nila alam kung ano kanilang mga gagawin. So, meron po tayong tinatawag na repatriation service. Ito po yung programa ng pamahalaan na ipinapatupad po ng Department of Migrant Workers. So, napakahalaga pong malaman nito po ng ating mga kababayan itong proseso nito at kung paano sila matutulungan ng ating pamahalaan. Ito pong repatriation services na ito, servisyo po ito ng pamahalaan. Okay? Natanggal yung aking headset. Sandali. Yan. Servisyo po ito ng sa repatriation ng pamahalaan ng Pilipinas na naglalayo yung tulungan ang mga distressed o mga may sakit na overseas Filipino workers. At ngayon po ay mga distressed workers because of the crisis happening sa Middle East. Yun po ay para makauwi po sila ng ligtas. Kasama na rito yung transportasyon ng labi at personal na ari-arian, transportasyon para sa mga distressed workers po na naapektuhan po ng crisis sa Middle East. At ito po ay libre. Okay? So, yun po yung karaniwang itinatanong, frequently asked questions about repatriation services. Kung ito po ay libre na ipinapatupad po ng pamahalaan. Siyempre, libre po ito. Ano po yung mga pangunahing repatriation services po ng DMW? Una, air tickets. Pagbibigay ng libreng tickets sa aeroplano pauwi sa Pilipinas. Airport assistance. Tulong sa pagproseso sa paliparan pagdating sa bansa. Halfway home accommodation. Pansamantalang matutuluyan para sa mga repatriated OFW. Medical assistance. Tulong medikal para sa mga may sakit o sugatan. at transportasyon ng labi at gamit kung namatay naman po yung OFW, pag-uwi sa mga labi ng pumanaw na OFW at kanilang mga personal na gamit. Okay, ang tanong po dito ng ating mga kababayan, kung ito pa mga distress workers na ito ay mag-undergo pa ng quarantine, ang sabi po ng DMW, hindi na po. Sila, in fact, itong mga distress workers po na kababayan po natin ay sasalubungin po ng ating pong kawani ng mga DMW. At sila po ay tutulungan hanggang sila ay makabawi sa trauma na dulot po ng krisis na naranasan po nila sa Middle East. So napakahalaga po itong repatriation service po ng pamahalaan. Mahalaga po ito para makapagsimulang muli ang ating mga overseas Filipino workers na nakaranas po ng matinding trauma outside of our country. Pre at post repatriation assistance. Okay? Ano po ba yung mga serbisyo na ibinibigay po ng repatriation services po ng DMW? Unang-una, psychosocial support and counseling. Ito ay tulong emosyonal at psikolohikal. So matindi po yung naranasan nilang trauma dahil po sa nangyari sa kanila sa ibang bansa. Iba ay na layoff po sa trabaho. Yung iba naman ay patuloy na nakaririnig po sa kanilang mga tenga ng mga pabomba po galing po sa kalabang bansa. At syempre yung kaguluhan because of what's happening. At yung pagbiglang pagtaas po ng presyo ng gasolina. Syempre affected din yung family. Syempre nito, patuloy na mag-aalala yung mga family nila, respective families sa kanila. Dahil po sa krisis sa Middle East, hindi nila alam kung ligtas ba sila o hindi. At hindi rin sila makapagpadala ng pera dahil wala naman silang maipadadala nga. Dahil nga po may krisis sa Middle East. At because of this, kailangan po ng isang matinding counseling, psychosocial support para sila makabawi at para matugunan yung pangailangang emosyonal nila at psikolohikal. Okay? Because of what happened during their stay outside of our country. Ikalawa na ibinibigay po, napaka-importante po nito, syempre yung financial assistance. Okay? Tulong financial para sa mga pangailangan po nila. Hindi man ganun kalaki, still pwedeng makapagsimulang muli through the financial assistance ng Department of Migrant Workers sa tulong na rin ng Pamahalaang Nasyonal. Training vouchers, okay? Mga programa para sa muling pagsasanay. Nako, aside from those psychosocial support and counseling, ito, bibigyan sila ng pagkakataon na makapagsimulang muli. Kasi yung mga kababayan po natin ito, hindi kagad-agad makahanap ng trabaho ito eh. Alright, so sa pamamagitan po ng training vouchers, pwede silang matuto ng mga pangkabuhayan na makapagsusustain ng kanilang livelihood pagbalik nila ng Pilipinas. Kasama na rito syempre yung livelihood assistance, access sa mga programang pangkabuhayan. So, paano po ba yung proseso ng pag-apply? So, unang-una, kapag po meron tayong kamag-anak po na distressed, OFW, alright? Sabihin niyo po sa kanila na magkaroon po sila ng request for assistance. Nagsisimula ang proseso sa pamamagitan po ng RFA o request for assistance sa pinakamalapit na Philippine Overseas Labor Office sa bansang kanyang kinaroroonan. Okay, mahalaga po yan para po mabilis yung proseso. At ikalawa, yung repatriation program. Kung qualified po yung nag-apply po ng RFA, ipoproseso po ito yung pagpapauwi. Okay? Lalong-lalo na ngayon, yung mga nawalan po ng trabaho abroad, okay? Mas mapapabilis po ang kanilang repatriation. Kung sila po ay magre-request muna for assistance or RFA para po maproseso yung kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Ang mga aplikasyon para sa tulong pinansyal ay karaniwang maaaring isumite sa loob ng 3 taon mula sa PETSA pagdating ng Pilipinas. Okay? So napakahalaga

0: ay still may pagsapalaran sila dahil naandun na sila eh, para makakuha muli ng trabaho. So yung iba nag-withdraw ng kanila pong RFA and instead ay nakipagsapalaran sila para makakuha muli ng trabaho dun sa lugar kung saan nagkaroon po ng aberya because of the crisis sa Middle East. Alright, so yun po yung karaniwang sitwasyon ngayon ng ating mga distressed OFWs working sa Middle East dahil nga po sa nangyayaring sigalot between Iran and United States of America. Meron po tayong ulat na tatanggapin mula po sa labas ng impilan, Pilipinas Patrol number 7, Mara Pepanyo Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara, go ahead with your report.
2: Nabigyan ng libreng internet access ang mahigit 880 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa bayan ng San Andres, Quezon sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT. Ayon sa pabatid ng DSWD Calabarzon, maaaring gamitin ng mga benepisyaryo ang SIM cards para sa pag-aaral ng mga mag-aaral, kabuhayan, komunikasyon at pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, may 25 gigabyte na libreng data kada buwan ang mga benepisyaryo mula sa mga barangay ng Camflora, Tala, Pansoy, Manggero, Talisay at Poblasyon. Ayon sa ilang tumanggap ng SIM card, makatutulong ito upang mabawasan ang kanilang gastusin at mapanatili ang maaasahang koneksyon lalo na para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa kabuuan ay umabot sa humigit kumulang 2,000 na benepisyaryo ng 4P sa mga bayan ng Pulilio, General Luna, Quezon, Catanawan, Tagawayan at San Andres ang nakatanggap ng libreng SIM card sa ilalim ng programa. Inaasahan ding madaragdagan pa ang mga benepisyaryo sa kasunod na pamamahagi ng SIM cards sa Mauban, Quezon ngayong Mayo 2026. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Thank you very much, Mara Pepanyo Grizula, sa ulat na yan. Magbabalik po ang Government Online. Makalipas lamang po ang ilang paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Para pawiin ang kalituhan ng mga tao hinggil sa ibig sabihin ng Consumer Price Index at inflation, narito ang pahayag ni PSA Quezon Statistical Analyst J.V. Salcedo tungkol sa mga nasabing termino.
7: Yung Consumer Price Index po, it's isa po ito sa ating indicator na nage-generate dun po sa aming retail price survey. Ang kaibahan po nito dun sa ating inflation rate, yung Consumer Price Index, siya po yung average na pagbabago sa presyong tingi ng ating mga bilihin. Well, yung inflation rate naman po ay yung annual rate of change o yung taon-taon na pagbabago ng ating Consumer Price Index na ina-express natin sa percentage.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag

0: I-click ang link.
1: Huwag i-click ang link.
0: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra TextCam.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement.
2: From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nagkikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
5: Uy, alam mo ba, akala ko dati kapag malusugan sa tao, wala na siyang HIV. Ibig sabihin, kahit walang sintoma, mas pwedeng magkaroon ng HIV?
6: Tama!
5: Pa naman tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH ng 2024 kumpara ng 2010.
7: Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay diniwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala na namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabing desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
8: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang magiging dahilan upang dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Upangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
9: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
10: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: 9:39 sa Government Online, isang ulat ang ating tatanggapin mula sa labas ng impilan, Pilipinas Patrol Number 7, Marape Panyo Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara, go ahead with your report.
2: Ipatutupad ng Dole Batangas katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 4A ang tupad tuloy pasada program para sa 47 na jeepney drivers at operators na napili matapos isagawa ang orientasyon noong May 2 sa LTFRB Regional Office sa Lipa City, Batangas. Ayon sa pabatid ng Dole 4A, ang tuloy pasada program ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng nagpapatuloy na energy crisis sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Framework na layong magbigay ng karagdagang kita habang tinitiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pampublikong transportasyon. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng karagdagang sahod bukod pa sa kanilang arawang kita mula sa kanilang pamamasada. Pinangunahan ni Dole Batangas Provincial Director Predel Matan ang nasabing aktibidad na kinabibilangan ng orientasyon hinggil sa programa at pagpirma ng kontrata ng mga kalahok. Nabigyan din ang pagkakataon ng mga benepisyaryo na maglahad ng kanilang mga katanungan at mungkahi kaugnay ng implementasyon ng programa. Ang nasabing batch ay inaasahang magseserbisyo mula May 6 hanggang 27, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Thank you very much, Mara Pipanyo Grezula, sa ulat na yan. We'll be right back with more of Government Online right after this reminders from our station.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban-Lucena City, Mauban-Tayaba City at Gulang-Gulang Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
5: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway. Baya GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan mayroon namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag ka sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban, Lucena City, Mauban, Tayaba City at Gulang-Gulang, Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
5: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway, via GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag ka sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
9: Nakagat ako ng aso, inay!
8: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
9: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
8: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
9: Ano na po ang gagawin natin, inay?
10: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10-15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Okay, oras po natin ngayon, 47 minutes after 9 o'clock. At painggan po muna natin ang ulat sa lagay ng panahon. Tingnan po natin kung anong heat index, ano? At ang mararanasan po ating panahon sa mga susunod na araw at linggo. Ito po ihatid sa atin ni Veronica Torres ng Pag-asa.
1: Radyo Pilipinas Weather!
11: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor tayong dalawang low pressure area. Pareho itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malapit. Itong low pressure area na ito huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,085 kilometer. Silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na ito ay napakalapit na sa boundary ng ating power line at napakataas na rin ang tsansang pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible nga rin as early as Thursday ay magpaulan na ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Meron pa rin tayong isang minomonitor na low pressure area. May kalayuan ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,585 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakita nga rin natin na posible itong pumasok ng ating area of responsibility this coming weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, itong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. At meron na nga tayong ilang areas na inuulan, dulot pa rin netong easterlies. At maliban sa dalawang LPA na ito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan pa nga rin natin yung maulang panahon sa Palawan dulot ng easterlies. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin na by tomorrow, posible na mag-improve yung lagay ng panahon sa Palawan at posibleng muling maging maulan pagdating ng Biyernes, dulot nga ng low pressure area na nabanggit natin kanina. Para naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin naasahan natin. Mainit at malinsangan morning hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang tsansa ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 34 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 38 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 23 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay, at 26 to 31 degrees Celsius sa may Legazpi. Agwat naman na temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, maulang panahon pa rin yung inaasahan sa may Zamboanga Peninsula. Dulot naman yan pa rin ng easterlies. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, fair weather condition pa rin yung inaasahan natin, pero pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 27 to 31 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa may Cebu at Tacloban ngayong araw ay 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. At sa Davao at Zamboanga, ang pinakamataas na temperatura ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Nakita nga natin by tomorrow, posible nang gumanda yung panahon sa may Zamboanga. Pero pagdating ng Thursday o ng Huwebes ay posible na ngang maging maulan sa Visayas, pati na rin sa Mindanao, dulot pa rin ng minention natin o nabanggit nating low pressure area. Kaya muli mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Update naman sa heat index kahapon na itala ang 37 to 39 na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na itala kahapon ay umabot sa 44 degrees Celsius sa may Dagupan City, Pangasinan at sa may Birak, Catanduanes. Ngayong araw, inaasahan nga ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na heat index na tinataya ngayong araw ay sa may Dagupan, Pangasinan at sa may Mambusao, Capiz kung saan posible itong umabot sa 44 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:40 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. Follow at like ang aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres nag-ulat.
0: Maraming salamat, Veronica Torres from PAGASA. Bago tayong paalam, isang ulat muna natin tatanggapin mula po sa labas ng impilan, Pilipinas Patrol No. 7, Marape Paño Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara, go ahead with your report.
2: Nakatanggap ng rice subsidy mula sa lokal na pamahalaan ng Calatrava Romblon ang mahigit 2,200 na pamilya bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at langis kaugnay ng krisis sa Middle East. Batay sa impormasyon mula sa PIA Romblon, sinabi ni Mayor Robert Fabella na tumanggap ang bawat benepisyaryong pamilya ng tig-10 kilo ng bigas sa ilalim ng programang nakatakdang ipatupad ng 4 beses ngayong taon. Ipinaliwanag ng alkalde na kinakailangang nakarehistro ang mga household sa database ng LGU upang matiyak ang maayos na distribusyon ng ayuda. Tinatayang nasa 5 million pesos ang inilaang pondo para sa programa na nagmula sa Local Government Support Fund o LGSF na ipinagkaloob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong Marso ay inatasan ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na ilaan ang hindi bababa sa 50% ng kanilang LGSF para sa pagbili ng bigas na ipamamahagi sa mga residente. Ang LGSF ay programang nagbibigay ng direktang pondo sa mga lokal na pamahalaan para sa mga prioridad na proyekto kabilang na ang infrastruktura, kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan. Hinikayat naman ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng hindi pa nakatatanggap ng rice subsidy na makipag-ugnayan sa kanilang barangay upang makapagparehistro. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Thank you very much, Mara Pepanyo Grezula, sa ulat na yan. And with that, tayo ay pansamantalang magpapaalam. Abangan po natin ng ipapamunga programa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ako po si Tom Alvarez. In behalf of Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and Rodel Perlas, ito po ang Government Online. And of course, in behalf of Ate May Dueñas Formaran. Well, bye for now. Please stay safe.
12: Now na walang inilaang ayuda sa unprogrammed appropriation para sa...
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. House Panel Chair naniniwala...
14: Patuloy pa rin krisis sa Middle East. Paglilinaw ni DBM Undersecretary Gades Hope Limiran, naka-focus sa foreign assistance projects at sa revised AFP modernization program, ang unprogrammed appropriation para sa taong ito. Mayroon pa naman pondo, sabi ni Limiran, para sa pagbibigay ng ayuda. At kung sakali mang kulangin na, ay maaari namang humiling ng additional budget. Implementing agency niya ang hiling nito sa pamamagitan ng contingent fund at subject ng approval ng Office of the President. Pakinggan natin si DBM Undersecretary Gades Hope Limiran.
15: As of now, meron pa rin naman po tayong pondo. At in case po na magkulang yun, pwede naman pong mag-request ng additional budget. Subject po yan sa approval ng Office of the
14: President. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Private Education Voucher Bill aprobado na sa Senado. Yan naman ang balitang hatid ni Nimfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Pasado na sa ikatlo huling pagbasa ng Senado ang panukan ng batas na layong isa batas, ang National Private Education Voucher Program. Kabilang sa mga layunin ng Senate Bill 1981 ang mag-i-congest sa mga public schools, mapalawak ang akses sa edukasyon at masugpo ang katibolian sa pamamagitan ng isang unified voucher system for basic education. 22 na senador ang pumabor, walang tumutol o nag-abstain sa botohan para maipasa ang naturang panukala. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino, sa tulong ng panukala ay inaasahan rin masosolusyonan na ang kakulangan ng mga classroom sa mga public schools sa buong bansa sa pagpapahintulot sa mga estudyante na lumipat sa mga pribadong paaralan. Sa ilalim ng panukala, ilulunsad ang isang nationwide voucher program kung saan sakop ang mula kindergarten hanggang grade 12. Magiging prioridad naman sa programa ang mga estudyante mula sa mga low-income households, 4-piece beneficiaries mula sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS, indigenous peoples, learners with disabilities at mga nasa ilalim ng foster care. na iprovisionin ng panukala para maiwasan ang katiwalian o pag-abuso sa pinapanukal ng batas kabilang ang safeguards kontra sa ghost beneficiaries. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa iba pang balita, response capability ng Manila Police District o MPD mas pinalakas sa pamamagitan ng karagdagang motorsiklo. Si Lawrence Tanhoko sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
17: Tinanggap ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang donasyon ng 20 motorsiklo mula sa Chiang Kai-shek College para sa Manila Police District o MPD. Personal na tinanggap ni MPD District Director Police Brigadier General Arnold Santiago ang mga unit sa ngalan ng distrito ng pulisya. Ayon kay Dumagoso, umabot na sa humigit kumulang 60 motorcycles ang kabuuan donasyon mula sa pribadong sektor na layong palakasin ang mobility at response capability ng MPD. Sinabi ni Dumagoso na agad nagagamitin ang mga motorsiklo sa operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Santiago. Pinangunahan naman ng Chiang Kai-shek College ang turnover sa pamumuno ni na Honorary Chairman of the Board of Trustees Johnson Tan, Treasurer Edward Tio, Auditor Margarita Go, College President Dr. Judelio Yap, Vice President Dr. Roland Chua at Director for Institutional Advancement and Development Margaret Salvador. Tiniyak ni Dumagoso na gagamitin ang mga donasyon para sa pampublikong kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At sa pinakahuling balita, pamahalang lokal ng Quezon City nagdagdag ng 8 bagong electric bus para sa libreng sakay program. May balita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
18: May bagong electric buses ang Quezon City local government para sa libreng sakay program sa lungsod. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pag-inspeksyon sa mga bagong e-bus na biyahe sa rutang Quezon City Hall hanggang sa Gilmore via Tomas Morato simula Mayo 11. Sa kabuuan na abot na sa 16 mga electric buses na bumubuo sa libreng sakay program, 8 sa rutang Quezon City Hall hanggang Cubao at 8 naman sa Quezon City Hall hanggang Gilmore. Ayon sa LGU, tampok sa mga e-bus ang libreng Wi-Fi, CCTV cameras at PWD-friendly features para sa mas ligtas at komportabling biyahe. Hinikayat naman ang mga citizens na samantalahin ang patuloy na libreng sakay sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At yan ang kalipunan mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camarga Brito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Publiko.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha na makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
27: Ng ating walang gutom program.
26: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
28: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
26: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
26: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
26: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President. Okay, salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Ang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. And of course, sa aming Facebook page, Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Kumusta po mga kababayan? Patuloy pa rin nating binabantayan ang sunod-sunod na mga aktibidad ng Bulkang Mayon at ng Bulkang Canlaon. Makalipas noong matatandaan nyo po mga kababayan, noong Sabado nagbuga ng makapal na usok sa natabunan ng ash fall. Napakakapal noong ibinugang usok ng Bulkang Mayon dahilan para matakpan ng ashfall ang mga bayan ng Ginubatan, ng Kamalig at ng Ligaw sa May Albay. Nabantayan din natin kahapon ang nangyaring 6.0 magnitude na lindol na naman po sa bahagi ng San Julian sa May Eastern Samar. Sa ilang saglit, makikipag-ugnayan po tayo sa Office of the Civil Defense. Ugnay ng mga paghahanda ng pamahalaan upang tugunan mga epekto na yan sa mga nasabing lugar. Pero bago yan, narito muna ang mga headlines sa umagang ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinagutos ang full government support sa pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng ashfall sa Kamalig, Albay. Ang lava flow naman na mataan kaninang umaga mula sa Mayon Volcano. At ang Bulkang Canlaon naman muling nagbuga ng abo kaninang alas 5 ng umaga. Pamahalaan, handa sa anumang posibilidad sakaling lumala ang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Kaugnay pa rin yan, Philippine Red Cross na bahagi ng face masks sa mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Bilang panghuli sa ulo ng ating mga balita, inflation rate bumilis sa 7.2% ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang mga headlines sa umagang ito.
0: Radyo Publiko, serbisyo.
2: Radyo Publiko, serbisyo.
3: Ping 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ngayon nga po nung mga headlines na nabanggit po natin, sa patuloy pa rin pagbabantay ng inyong pong himpilan, tingnan din natin ano po. Nag-start kasi tayo dun sa pagbabantay from the local level mula po sa mga local government units. Ito po mga kababayan, naturally kasi sila yung talagang naroon sa area ano po. Tungkulin at responsibilidad ng mga local government units sa pamumuno ng kanilang mga local chief executives na unang tugunan kasi sila yung first responder kasi sila yung naroon eh. Sa kabila niyan, tiniyak naman ng national government sa atas na rin ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga tulong, ano po, ang whole of government approach, full government support para sa mga local government unit. Para matiyak na lahat po ng ating mga kababayan na natiling ligtas kabila po ng mga sunod-sunod na mga kalamidad at unos na nararanasan po ng ating bansa. Bayanan din natin sa ilang mga saglit ang mga balita naman mula po sa ating mga regional stations, ating mga network stations. Mula po sa Borongan, sa Eastern Samar at gayon na rin sa Albay. Alamin natin ano, ang kasalukuyang mga sitwasyon sa mga nasabing lugar. And then, ano, babantayan din natin itong pinakahuling nilabas na headline inflation rate ng Philippine Statistics Authority. Mas po ito ng 7.2%. O kaya magiging epekto nito sa mga pangunahing pamilihan sa merkado, ano po. Alung lalo na gaya sa mga gaya ko na mga minimum wage earner, mga normal na Juan de la Cruz, na magiging epekto nito sa sikmura ng ating mga kababayan sa mga bilihin. Tabayanan po sa pag-usad ng atin pong palatuntunan. Babanggit natin kanina, ano po, yung whole of government approach. Pero mga kababayan, dapat hindi lamang po whole of government approach yan. Dapat ito po ay whole of nation approach. Napanayam natin kahapon, ano po, Mayor Onghoko ng Ginobatan, Albay. Papasalamat siya sa iba't iba pang mga local chief executives dahil agaran silang nagpaabot ng kanilang mga tulong sa bayan po ng Ginobatan, Albay. Hindi natin ano ang lagay ng ating panahon, particularly doon sa mga nabanggit nating rehiyon. Makakasama natin ngayong umaga mula sa ating DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Re-establish natin yung linya ni Miss Grace Castañeda sa ilang saglit. Bayanan po natin yan. Kasi kung nananatili ano, yung makapal na abo. Ako kapag ka po kasi bumuhos ang malakas na ulan, iging lahar ang tawag, ano po, pag humalo ang abo galing sa bulkan, humalo sa tubig, magiging lahar, ano po. Eh, bakit delikado ito? Kasi mas mabigat ito, no, kaysa sa tubig. Talagang magiging malakas ang daluyong. Sakaling ma-wash out, ano, yung mga abo, ito po ay ganap ng maging lahar. Ligan natin ang ulat ng ating mga kasamahan dyan sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Makakasama natin ngayong umaga, Miss Grace Castañeda.
2: Radyo Pilipinas Weather!
4: Magandang umaga po, Sir Al, at sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, easterlies pa rin ang naka-apekto sa malaking bahagi na ating bansa. Mataas pa rin po yung possibility ng mga pag-ulan sa area ng Palawan. But kung ikukumpara po ng mga nakarang araw, medyo nabawasan na din po yung mga pag-ulan na maaari po nilang ma-experience sa area na yan. Well, ito naman sa Metro Manila and for the rest of the country, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Forecast heat index natin dito sa Metro Manila ay from 38 to 39 degrees Celsius. While yung malaking area naman po ng Ilocos Region, saka yung ilang bahagi pa ng Western Visayas, Southern Luzon and Central Luzon, posible po makaranas ng heat index na maaring umabot from 42 to 44 degrees Celsius. So generally, mainit at maalinsangan pa rin po yung ating panahon, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin natin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman maiiwasan, lalong-lalo na kung yung nature ng ating mga trabaho ay outdoor or sa labas, from time to time magpahinga at sumilong po tayo, ugaliin natin yung pag-inom ng tubig at huwag kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. And bukod po dito, meron din tayong minomonitor na dalawang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Unahin po muna natin yung pinakamalapit na sa PAR. Ito po ay namataan sa layong 1,020 kilometers east of northeastern Mindanao. Mababa po o hindi natin ito nakikita na magiging isang ganap na bagyo, ngunit posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility ngayong umaga. Generally, pakanluran po ang magiging pagkilos nito at tatahakin nito yung area ng Mindanao patungo sa southern Palawan. So by Thursday po, posible na magdulot ito ng mga pag-ulan sa Mindanao at eastern Visayas. Posible pong hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan natin by that time, kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan. Samantala, yung isa naman pong LPA pa, yung mas malayo pa po ngayon sa PAR, huling namataan sa layong 2,595

0: nakikita ang epekto nito sa anumang bahagi na ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Maraming salamat po, Ms. Grace Castañeda, ang ating pong mga masisipag na mga kasamahan dyan sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Oras po natin, 20 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: From PBS,
9: Presidential Broadcast Service,
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: 22 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Sama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. At sa punto pong ito, mga kababayan, kayo po ay makikipag-ugnayan direkta mula sa Office of the Civil Defense. Makakausap natin ngayong umagang ito ang kanilang tagapagsalita, Ginoong Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po.
14: Magandang umaga sa aking tagapakinig at tagapanood.
1: Opo. Sir, maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag sa amin ng sa amin pong palatuntunan ngayong umagang ito. Unahin na po namin alinsunod po sa utos ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung full government support para po sa ating mga kababayang naapektuhan ng ashfall matapos magbuga nga ng abo itong bulkang Mayon. Ano po ba yung mga existing measures in place na itinalaga ng OCD para po matulungan yung ating mga kababayan mula sa Kamaligalbay?
14: Yung dito po sa nangyari nung Sabado, no, hindi lang sir Al sa Kamalig, no, pati sa other mga neighboring towns, no, especially yung Libatan, yung Ligao, no, at saka yung mga karating na munisipyo at saka syudad, no. Ang ginawa natin, nagpadala agad, no, nagmigay, nag-distribute ng mga N95 masks dahil yun po yung kinakailangan, no, dahil nga dun sa ash fall. Tapos nagpadala din po tayo ng mga food and non-food items para doon naman sa ating mga kababayan na nasa evacuation centers, no, at saka yung mga karagdagang na-evacuate. Yung atin naman pong every clearing cluster, ito naman po ay agad na nagsagawa ng mga flushing ng mga abo doon sa mga kalsada, yung DPWH, nagde-declogging, TNT naman nakasama doon sa mga tauhan nila para sa debris clearing. Yung ating pong, of course, yung mga hygiene kits, no, namigay din ang Office of Civil Defense. Yung DOH naman po, no, sa health cluster ay nag-distribute naman po ng mga mask at saka yung mga medical na pangailangan po, including yung mga nebulizers, mga nebulizing solutions para sa mga kababayan.

0: kaya natin. So yung magkakaiba-iba pong mga clusters ng DRRMC kasama po ng mga local na pamahalaan ay kaagad po nagresponde dito sa nangyari.
1: Opo, minomonitor din po ba natin kung kanina po no, napabalita galing po sa FEVOLX. May panibago na namang aktibidad itong Bulkang Mayon. At hindi lamang po ang Bulkang Mayon, pati na rin ang Bulkang Canlaon, no, nagbuga rin ng abo. Ito po ba ay binabantayan natin? Is this a cause for siguro heightened alert mula po sa bahagi ng OCD? Ano po bang ginagawa natin kaugnay po nito?
0: Kaugnay po, no, dahil tuloy-tuloy din nga po yung unrest, no, since January nitong Bulkang Mayon. Yung OCD naman po ay patuloy na nakatutok dito. In fact, yung dahil sa nangyari nung Sabado, naka-blue alert status po yung ating NDRRM Operation Center. If in case po this escalates, no, nakaplano naman tayo at nakapreposition for the whole DRRM councils, no, and response agencies, no, hindi lang ng OCD, para po tugunan nga po dahil nga ang direktiba sa atin ng Pangulo ay maagap po at saka maayos na pagtugon sa mga pangangailangan ito.
1: Po. Sa kapakanan po ng ating mga kababayan, ano po ba ibig sabihin itong blue alert status at ano po ba yung mga kaakibat na itong mga paghahanda?
0: Ano po, itong dito naman sa amin sa operation center, hindi lang dito sa amin sa national, no, pati dun sa mga local and regional na mga DRRM operation center. Kapag na po blue alert status, ibig sabihin po naka-heighten yung monitoring natin doon sa pangyayari. Yung halos po mga kalahati o 50% ng mga ating mga on duty ay nandiyan po naka-monitor, no, 24/7, and then at the same time, no, naka-standby yung ating mga response agencies if in case, no, kakailanganin at itaas yung alert level status. So yung blue alert po, itong blue alert, white alert at saka yung red alert, ito po yung estado kumbaga ng mga operation center natin, no, yung level of preparedness at saka yung pag-duty ng mga tao natin at saka mga resources na naka-standby.
1: Opo. Sa pagtataya naman po ng OCD, may report na po ba tayong natanggap, either initial report, siguro, ano po, mula po sa ating regional office, dito po sa extent ng damage sa bahagi naman po ng ating agricultural sector, gano'n na po ba kalaki ang pinsala ngayon?
0: Sa ngayon po ang natanggap nating ulat mula doon sa agriculture sector, meron pong 16 hectares, no, na area affected, at saka in terms of metric tons, no, ng mga produce or ng mga neto ay yung 84 metric tons. Kung pag-uusapan po ay value po, no, yung cost of damage, sa ngayon ang initial report pa lang sa atin ay halos 7 million po na damage on agriculture, kasama dito yung mga high value crops at saka yung mga livestock din po, ano, na damage, no. Pero again, we'll see, no, this is an initial report after what happened last Saturday, at kuha natin na report sa kagabi po.
1: Opo, itong initial na report na po ito, kailan po ba natin makukuha siguro yung pinaka-finalized report? Gaano po ba katagal ang pagtatali natin ng datos kat matapos ang ganitong mga klaseng insidente?
0: Actually, Alan, no, tuloy-tuloy naman yung ating pagkukuha ng mga ganitong reports, no. Magkakaiba, depende sa insidente, no, kung gaano katagal hanggang sa makuha yung ating final report. But in as far as our quick response teams, no, from the different sectors, no, ay nandoon sa baba, no, on the ground, gathering these data and then information, no, coming from our LGUs, mula sa barangay, munisipyo at saka sa syudad, no. Kung timeline pag-uusapan, no, in for this week siguro, no, midweek, kung ngayon may Martes, no, in a day or two pa, makukuha natin itong damage kung dun sa nangyari noong Sabado.
1: Opo. Isang katanungan pa po, Sir Juni, maglalabas po ba ng bulletin or ng magagawa po ba ng press conference ang OCD kaugnay po nito para po mas mapaalam po natin sa ating mga kababayan ang kasalukuyang sitwasyon sa mga nasabing lugar?
0: Opo, tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng mga information, ano. Kung press conference ang pag-uusapan, well, see, no, kung magkakaroon tayo bukas ng press conference o pag-uulat. Mamayang hapon, meron din po kaming ipapalabas sa Office of Civil Defense dahil noong over the weekend, ang aming pong Civil Defense Deputy Administrator, si Asek Rafi, ay naatasan po no, ng ating Civil Defense Administrator, si Sec. Harold Cabreros, na bumaba nga po doon sa Bicol Region. So mamaya po, mamayang hapon po ay we will release yung kanyang report po, no? Hindi nga po doon sa nangyari sa Bicol Region.
1: Po, Sir Juni, alam namin napaka-busy ngayon ng OCD at naiintindihan namin, ano? Napakarami, kumbaga you got your plate full. Ano po ba ang pagtitiyak natin sa ating mga kababayan? Ang inyo pong mensahe na patuloy pong gagampanan ng OCD ang sinumpa ang tungkulin nito?
0: Tama, Sir Al, ano? Nangyayari ngayon, no? May vulkan, yung Mayon Volcano, and then yung tag-init natin, ano? Rest assured naman po, ano? Ang direktiba sa atin ng ating Pangulo, ay yun nga po, the whole of government response, no? Kaya ito yung inutos na direktiba niya sa aming Secretary of National Defense and then the RRMC Chairperson, si kay Secretary Gilberto Chidoro. Kaya ang OCD naman po, no, Central Office, ganun din yung mga regional offices natin ay patuloy pong nakatutok, no, especially dito sa aming coordination role na nagko-coordinate po sa iba't ibang response agencies at member agencies ng DRRM Councils, National, Regional, at hanggang dun sa local po, no, yung coordination natin sa mga local government units natin.
1: Opo, with that, maraming salamat po, Sir Judy Castillo, at mabuhay po ang lahat ng bumubuo sa Office of the Civil Defense. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat po.
1: Magandang umaga po, narinig natin, nakapanayam po natin ngayong umagang ito, Ginoong Judy Castillo ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
1: Tapos ang panayam na yan, kasama natin sa ilang saglit naman, makikipag-ugnayan tayo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Julian sa Eastern Samar. Kibalita tayo makalipas ang nangyari kahapon. Ano po? 6.0 magnitude na lindol sa nasabing lugar. Samantala, tanggapin muna natin itong balita mula kay Melanie Valdos Reyes sa kabila ng paliwanag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na koreksyon ng isang bangko sa kanilang bank transaction, iginiit ng House Panel Chair na nasa bilyon pa rin ang kanilang bank transaction. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tinutulan ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon ang paliwanag ng kampo ni Attorney Manasseh Scarpio at kahit may correction, bilyon pa rin ang kabuang transaksyon na inuugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa. Iginiit ni Ridon na nanatili pa rin sa bilyones ang kabuang halaga ng transaksyon ng mag-asawang Duterte Carpio. Ito ang tugon ni Ridon sa sinabi ng kampo ni Carpio na hindi umano isinama ng Anti-Money Laundering Council ang paglilinaw ng bangko o BPI na nasa isang transaksyon unang iniulat na 2 bilyong piso na dapat ay 2 milyon lamang. Ayon kay Ridon, ito ang iniulat sa kanila ng AMLC kaya ang datos sa 2 bilyon pesos ang nakasama sa kanilang committee report. Diin pa ng panel chair, kahit na itama ang datos, nasa bilyon pa rin ang transaksyon, gayon din ang inflows. Ayon kasi sa ulat ng AMLC, nasa 6.7 billion pesos ang kabuang covered and suspicious transaction na na-flagged ng ahensya, bagay na hindi naman anya itinanggi ni Vice President Sara at kanyang asawa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat Melanie Valdos Reyes. At sa punto pong ito, alamin naman natin at makipag-ugnayan tayo sa atin pong MDRRM officer po sa San Julian sa Eastern Samar, Ms. Florence Rebamuntan. Magandang umaga po, Ma'am Florence.
4: Magandang umaga po, sir. Pasensya po, nasa community po kami. Ongoing po yung aming assessment.
1: Opo, yun. Saktong-sakto, ma'am. Mangingi po kami, ano na po ba ang latest nating update para sa ating mga kababayan? Gano'n na po ba kalaki ang extent ng damage na tinamo ng San Julian matapos po ang 6.0 magnitude na lindol?
4: So far, sir, sa aming report, sa situation ng report namin, as of 7:31 p.m., kagabi po, natapos kami ng aming report. Cut-off po kami, 7:31. Meron po tayong 36 damage private structures sa mga bahay po ito. Then meron pong 22 damage public structures. And meron po tayong isang injured female po siya from Barangay Kampighan, hit by a falling debris, resulted to a forearm linear abrasion, parang gasgas lang po sa kamay. Si Ma'am Angelita El Sinner po sa Barangay Kampighan. So far po sir, wala naman pong major damages na naitala po dito sa aming bayan. Ongoing po po ang aming assessment kada barangay po.
1: Opo, ano po bang paghahanda ng inyo pong tanggapan ng MDRRMO dyan sa San Julian? Sakali po, ano po, at God willing, wag naman, na magkaroon ng mga patuloy na mga aftershocks, ano po, na mararanasan dyan sa San Julian. Handa na po ba ang San Julian kung sakali po na magkakaroon ng ganitong klaseng insidente?
4: Patuloy po ang aming pag-inform sa mga tao na umantabay sa mga advisories ng ng opisina. Regular naman po ang conduct namin ng information education campaign, sir. Particularly sa earthquake kasi we are facing the Pacific Ocean. Alam naman po ng mga tao ang gagawin kung sakali may dumating pang malakas na lindol. Mula kahapon, sir, wala naman po kami masyadong naramdaman na malakas na lindol. Yung mga aftershocks, meron po pero mahina lang. So activate po, syempre po sir, after ng mga incidents na ganito, handa po kami, kahapon po inactivate po namin right away ang Emergency Operation Center. Then nag-conduct po kami ng Municipal DRM Council meeting, emergency meeting po. Then right away, nag-deploy po kami ng aming response team para mag-assist po kada barangay.
1: Opo, may mga tulong po ba tayong naipaabot sa ating mga kababayan, especially from the side? Ano po, may pakikipag-ugnayan na po ba tayo sa DSWD, kaugnay po nito?
4: Ang municipal ang LGU po, meron po kaming naka-standby preposition goods, mga food packs po. Kung sakali man po kakailanganin, meron po kaming ready to distribute ng mga food packs nasa DSWD warehouse po namin. Sa ngayon, ongoing ang aming assistant, kung kailangan po talaga ng intervention, meron po tayong naipamimigay na tulong sa mga apektadong pamilya.
1: Po, wala naman po tayong kinailangang ilikas dahil nabanggit nyo nga kanina, no, hindi naman ganun ka-significant yung damage. Wala naman pong ganun, Ma'am Florence?
4: Awa po nun, sir. Wala naman po tayong evacuees. Meron po nasirang mga kabayan, pero hindi po sila nag-evacuate kasi pwede pa naman po doon, pwede pa sila doon sumilong kagabi. Sige, patuloy po ang ating pag-assess, patuloy po ang ating pag-monitor. So far, wala na pong naiulat na mga major damages at saka mga sugatan or mga injuries related to the earthquake po. Bukas po ang aming opisina sa kahit anong emergency para mag-extend po ng tulong, respond po sa lahat ng mga apektado po.
1: Po, ang lastly po, ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, ano po, na taga San Julian, nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
4: Patuloy po umantabay sa mga advisories na ilalabas ng DRM office at maging kalma po sa lahat ng mga insidente na hindi po natin inaasahan na rin doon, pero darating po yan definitely kahit anong oras. Tandaan lang po yung mga kailangan gawin habang lumilindol. Pagkatapos ng lindol, dito po ang DRM office at pamumuno po ng ating butiling alkalde, si Mayor George Estaron, para mag-monitor po, tumulong po sa mga apektado. Bukas po ang aming tanggapan, 24/7, para po sa kahit anong emergency, sa coordination po sa mga barangay, at pantabay po sa kahit ano, sa lahat ng advisory po ng mga mandated agency. Yun lang po, sir. Salamat po.
1: Maraming salamat din po at mag-iingat po kayo dyan sa San Julian. Ma'am Florence Rebamotan, ang atin pong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng San Julian, Eastern Samar. 10:39 ng oras. Babalik po tayo matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
5: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
6: Viber. One tap and swipe.
2: Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko, serbisyo.
6: Radyo Publiko, serbisyo.
1: 42 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Dako naman tayo sa mga ulat ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Tunay pa rin ang pagbabantay natin sa malakas na lindol dyan sa San Julian, Eastern Samar. Presensya ng pulis sa Eastern Samar, Pinaigting, kasunod ng pagtama ng malakas na lindol. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Report.
8: Ang Pinaigting pa nga ng Philippine National Police ang din ang presensya at security operations sa Eastern Samar kasunod na rin ng pagtama ng magnitude 6 na lindol sa lalawigan kahapon. Ayon kay PNP Chief Police General Lamination Natate Jr., agad na ipinakalat ang mga tauhan mula sa Police Regional para tumulong sa mga apektadong lugar at tiyakin ang kaligtasan ng komunidad at mapanatili ang kaayusan pampubliko. At nakikipagtulungan na niya ang PNP sa mga disaster response team para matiyak ang nananatiling ligtas sa mga komunidad habang isinasagawa ang relief at recovery operations. Samantala, inatasan din ang PNP Chief ang Pro 8 na suriin ang kahandaan sa operasyon sa lugar kabilang na ang inspeksyon sa mga pasilidad ng pulisya at pagtitiyak na mananatiling bukas ang mga linya ng komunikasyon sa mga apektadong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Tungo naman tayo sa Eastern Samar. Mga gusali na naapektuhan ng magnitude 6.1 na lindol sa Eastern Samar, sinusuri na. Ang ulat na yan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Report.
9: Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang kalagayan ng mga gusali at iba pang infrastruktura na naapektuhan ng lindol na yumanig sa lalawigan ng Eastern Samar bandang alas 2:09 ng hapon Mayo 4. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang lindol ay may magnitude na 6.1 at mababaw lamang ang lalim na 10 kilometro. Ang sentro nito ay naitala malapit sa San Julian, Eastern Samar. Agad na lumabas sa gusali mga empleyado ng Kapitolyo ng Eastern Samar sa Borongan City at lumabas patungo sa mga ligtas na lugar bilang pag-iingat. Sa inisyal na ulat, wala pang naitatalang malaking pinsala o nasaktan, gayunman patuloy ang ginagawang assessment ng mga otoridad upang upang matiyak ang kaligtasan ng mga gusali at iba pang istruktura. Patuloy ngayon ang isinasagawang rapid assessment ng PDRRMO katuwang ang DRRM team upang masuri ang kalagayan ng mga infrastruktura. Ayon sa inisyal na ulat ng DPWH Eastern Samar, passable ang lahat ng national roads sa tulay sa buong lalawigan. Gayunman nakapagtala ng mga minor na bitak sa ilang infrastruktura sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga gusali ng pamahalaan, paaralan, simbahan, tulay at covered courts sa mga bayan ng Dolores, Hernani, Maslog, San Julian at Sulat. Patuloy pa rin sinusuri ang mga gusali sa Borongan City. Tiniyak naman ni Governor Ralph Vincent Ibardoni na tuloy-tuloy ang monitoring at pagtulong ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Maraming salamat, Penelope Pumida. Ngayon naman ang pagbabantay natin sa Bulkang Mayon Border Control Point. Sa Bulkang Mayon, mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police Bicol. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
10: Muling nabahala ang mga residente sa Albay matapos maganap kaninang umagang pag-agos ng pyroclastic density current o uson sa Miistigali sa Daraga Albay mula sa Bulkang Mayon. Dahil dito mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Police Regional Office 5 at Philippine Army sa mga border control point ng Bulkang Mayon kasunod ng pagbawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan. Naglagay na ng mga pangharang na kahoy at mga material ang Philippine National Police upang pagbawalan ng mga residente na bumabalik sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Ayon sa tala ng LGU Kamalig na sa 27 pamilya ang inilikas at ngayon ay naninirahan sa mga evacuation centers. Nag-aalala na rin ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO ang mga hakbang na gagawin sa mga bumabang volcanic materials. Samantala, sanib pwersa rin ng Philippine Coast Guard, Philippine Army at pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa Kamalig Albay dahil sa naganap na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Aabot sa higit 1,000 pamilya ang tumanggap ng food packs mula sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaabot ng suporta at tulong mula sa national government, alinsunod yan sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na full government approach.
1: Gary?
10: Yan muna ang yes.
1: Oh, yun. Gary, meron bang yung border control point, yung mga nakatalagang PNP personnel dyan, meron ba silang datos kung ilang mga kababayan natin na nakatira doon sa 6-kilometer permanent danger zone, yung sinusubukan bumalik? Meron ka bang bilang dyan?
10: Walang ibinigay na bilang yung mga kaibigan nating mga police at mula sa Philippine Army kung ilan yung sakong datos, kung ilan talaga yung mga kababayan nating sinusubukan pa ding bumalik. Gayunpaman, napansin natin kanina na may ilan yung ilang mga kababayan natin o mga Albayano dito sa Barangay Kirangay, Kamalig, Albay, kung saan ipasok itong barangay na ito sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. May nakita tayong ilang kababayan natin na sinusubukan pumasok dahil nga po sa mga naiwan nilang hanap buhay. Ito yung pag-uuling at hindi sila pinayagan ng Philippine National Police about dahil nga sa naganap na PDC o Uson kaninang umaga sa Bulkang Mayon.
1: Ayan, maraming salamat Gary Carl Carillo at mag-iingat kayo dyan kasama ng ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Albay.
10: Yan muna ang updates. Maraming salamat para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Trillo, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Gary Carl Carillo. Pakiusap natin doon sa ating mga kababayan ano po, na nakatira doon sa 6-kilometer permanent danger zone. Tuloy-tuloy pa rin po ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Sana po, huwag muna nating balikan. Mga material na bagay, mga kababayan, eventually, mapapalitan din naman yan at naiintindihan namin na yung kabuhayan ng ating mga kababayan, yung kanilang tirahan, yung mga memories ba ng kanilang mga tirahan. Naiintindihan natin yung emotional value niyan para sa inyo. Pero pangunahin po dapat natin konsiderasyon ang kaligtasan po natin at ang kaligtasan po ng ating mga pamilya. Samantala, paglilinis ng mga volcanic material sa natabunang gali sa Daraga Albay ay pinagbabawal ng lokal na pamahalaan. Nangulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan, Bantay Bulkan Update.
1: Diana?
11: Ipinagbabawal muna ng lokal na pamahalaan ng daraga ang anumang clearing operations.
1: Balikan natin ang ulat niya ni Diana Mendez mula sa Radyo Pilipinas Albay. Re-establish lang natin yung linya ng ating komunikasyon. Alam niyo po kasi mga kababayan, kung nakita niyo yung nag-viral na vlogger, yung hinilamos, yung abo galing dun sa ibinuga ng Bulkang Mayon. Opo, delikado yun. Parang naghilamos ng bubog. Po, yung volcanic ash, ano po, may silicate na parang bubog na yun yung makakasugat sa inyo. At pag yan ay na-inhale mo, maaaring magkaroon, ano po, irritation yung inyong baga. Siguro, even as far as maaari pong magkasugat sa loob, ano ho. Hindi ho natin ina-advise na hawakan nyo directly ng walang pananggalang. Yung lalabas kayo, wala kayong dalang face mask. O, delikado po yun. Mantala, tunguhin naman natin. Itong ulat ni J.M. Olarte, mga food pack, ipapamahagi na sa 3 barangay sa Kamalig, Albay. Ang ulat niyan mula kay J.M. Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan, Bantay Bulkan Update.
12: Sa bisa ng directive ni President Marcos Jr. para sa full government support, matagumpay na sa katuparan ngayong araw ang distribusyon ng tulong para sa mga residenteng apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon sa mga barangay ng Tumpa, Suwa at Kirangay sa bayan ng Kamilig Albay. Puspusan na naging pagdiskarga at operasyon ng mga kawani mula sa Philippine Coast Guard, District Bicol, Philippine Army at pamalampan na liwigan ng Sorsogon upang maihatid ang kabuang 1,000 food packs para sa 979 na apektadong residente sa lugar. Bilang ang 28 pamilya mula sa barangay Kirangay na labis na apektuhan ng aktibidad ng bulkan. Ayon kay MSWDO Chief Edlin Noble, ang naturang inisyatibo ay bahagi ng masigang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at national agencies upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain. Samantala, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga health and safety protocols habang patuloy ang pagpabawal sa pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone sa naturang bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, J.M. Olarte. Samantala, paglilinis ng mga volcanic material na natabunan ng gali sa Daraga Albay, ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan, Bantay Bulkan Update.
11: Ipinagbabawal muna ng lokal na pamahalaan ng daraga ang anumang clearing operations sa natabunang gali malapit sa Green Lava sa barangay Miisi, Daraga Albay, kasunod ng matinding epekto ng lahar flow mula sa Bulkang Mayon. Batay sa mga residente, tuluyang natabunan ng buhangin at bato ang dating humigit kumulang 150 metrong lalim na gali na ngayon ay naging patag kung saan apektado rin ang ilang bahagi ng mga pananim sa lugar. Personal na nagsagawa ng inspeksyon si Albay Governor Noel Rosal, APSEMO Head Oscar Robert H. Cristobal at Daraga Mayor Victor Peretes sa tinaguri ang Green Lava nitong May 3, 2026 upang masuri ang pinsala at kondisyon nito. Kasunod nito, nagsagawa ng emergency meeting nitong May 4, 2026 kasama ang mga key officials kabilang si Maria Antonia Bornas ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, APSEMO Head Oscar Robert Cristobal at mga kinatawa ng FIVOX sa pamamagitan ng phone patch. Ayon kay Mayor Perete, malinaw ang abiso ng FIVOX na huwag munang galawin ang mga volcanic deposits dahil sa mataas na temperatura at panganib ng pagguho o karagdagang pag-agos ng materyales. Kasabay nito, maigpit ding ipinatutupad ang strictly no human activity sa mga apektadong lugar o sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon habang nagpapatuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayona. Layunin ng mga akbang na ito na matiyak ang kaligtasan ng mga residente habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa paligid ng bulkang Mayona. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Diana Mendez. At sa ibang mga balita, siyampang mga motorcycle taxi firms pinagpapaliwanag dahil sa paglobo ng ride-hailing units. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Siyam na karagdagang motorcycle taxi firms ang pinatawan ng Shokos Order ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB kaugnay na umani discrepancy sa bilang ng kanilang ride-hailing units. Dahil dito ay umabot na sa kabuang 30 kumpanya ang iniimbestigahan ngayon ng LTFRB dahil sa posibleng illegal na onboarding ng mga TNVS at motorcycle taxi sa kanilang mga platform. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendez II, kailangan magpaliwanag mga kumpanyang ito kung bakit mas mataas ang bilang ng kanilang mga units sa naaprubahang bilang lang sa database ng ahensya. Nadiskubre ang mga ito sa pamamahagi ng fuel subsidy. Kabilang sa mga posibleng kaharaping paglabag ng mga ito ang sobrang pagdagdag ng riders at sasakyan na lampas sa pinahihintulutang bilang at hindi pagpapanatili ng kailang mga rehistradong units sa operasyon. Pinagpapaliwanag ang mga kumpanya sa nakatakdang pagdinig sa Mayo 15. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ibring school bags at supplies papamahagi sa kinder hanggang grade 6 sa Kalbayog, Samar. Ang ulat niyan mula kay Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Magbibigay ng libreng school bags at school supplies ang pamahalaang lungsod ng Kalbayog para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 sa mga pampublikong paaralan. Naisagawa na ang procurement at dumating na ang mga school bags bago pa man ang pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Target mabigyan ang mga estudyante mula sa 157 barangays ng lungsod sa pamamagitan ng pamamahagi ng starter kits. Kapansin-pansin na ang mga bag at kagamitan ay walang pangalan o larawan ng sinumang opisyal, tanging pangalan ng lungsod, City of Waterfalls branding at City logo lamang ang nakalagay. Sa kasalukuyan, abala ang Local Youth Development Office, katuwang ang mga grupo ng youth volunteers sa pagre-repack ng mga gamit bago ipadala sa iba't ibang barangay. Hinihintay na lamang ang anunsyo ng eksaktong petsa ng pamamahagi. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Maraming salamat, Charmaine Perito Balves. At sa pamamagitan ng ulat na yan, tayo po ay magpapaalam na para sa ating Tuesday edition ng Radyo Publiko Serbisyo. Pangalan po ni Kuya Kiko Flores, ako ang inyong naging lingkod. Alcorpus, maraming salamat doon po sa ating mga nakasama. Ano po? Ma'am Flores Rebamutan mula po sa ating MDRRMO sa San Julian. And po sa may Eastern Samar and of course sa tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense, Ginoong Juni Castillo. Siyempre sa ating bumubuo ng ating team mula po sa ating mga engineers, Engineer Rovan Malilin and Engineer Jomarie Refarial. Maraming salamat din sa ating mga executive producers, Ms. Glory Fe Bagon, ay Ms. Isabel Silang, and of course sa atin pong kasamahan din, Ginoong Ice Adan. Pamumuno po. Wow, naman. Ang ating executive producer for this morning, Ginoong Christopher Tirambulo. Ito po ang inyong naging lingkod, Alcorpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Keep safe, everyone.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
2: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, Pilipinas! Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Department of Public Works and Highways nagsasagawa ng malawakang road clearing operations sa mga pangunahing lansangan sa Albay.
0: Headlines.
10: Department of Social Welfare and Development nakahanda sakaling tumagal ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon.
0: Headlines.
9: Department of Agriculture naglaan ng higit 400 milyong pisong agri-inputs para sa mga magsasakang apektado ng Bulkang Mayon.
0: Headlines.
10: Pilipinas, isa sa mga bansang may pinakakomprehensibong tugon sa pandaigdigang krisis sa langis ayon sa Asian Development Bank.
0: Headlines.
9: Department of Labor and Employment magkakaloob ng emergency employment sa mga apektado ng Mayon Volcano.
0: Headlines.
10: Patuloy na supply ng kuryente sa off-grid areas, tiniyak ng Department of Energy.
0: Headlines.
9: Seguridad para sa ASEAN Summit sa Cebu, tiniyak ng Philippine National Police. Simulation exercises para sa trapiko sa Cebu, isinasagawa ngayong araw.
10: Headlines. At committee reports sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, aprobado na ng House Justice Committee. Senado, nakahanda anumang oras na iakyat sa kanila ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide, live na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Sa detalye ng ating mga balita, puspusan ang isinasagawang malawakang road clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga pangunahing lansangan sa Ginobatan at Kamalig sa Albay, na labis na naapektuhan ng ashfall bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dali-daling rumisponde si DPWH Secretary Vince Dizon upang masimulan agad ang clearing operations sa makapal na abo mula sa Mayon. Gayet ni Dizon, maayos na naipatutupad ang mga protocol at sa pagtatanggal ng volcanic debris na nagdudulot ng madulas na kalsada at limited visibility na siyang banta sa seguridad ng mga motoristang bumabaybay sa lalawigan. Sa ngayon, ginamit ang ahensya ang heavy equipment at water trucks para sa sistematikong paglilinis ng mga kalsada habang mahigpit na sinusubaybayan ang sulfur dioxide flux at iba pang aktibidad ng bulkan upang masiguro ang kaligtasan ng mga personnel na nagsasagawa ng clearing sa nasabing high-risk zone.
11: Pinutusan niya ako pumunta dito immediately para siguraduhin na lahat ng support ang kailangan ni Gov tsaka ni Mayor nandito para sa mga kababayan natin. Tuloy-tuloy tayo dito, hindi tayo ihinto hanggat hindi natin maklear to. Pero ang kailangan, tuloy-tuloy lang din nakastandby yung mga gamit natin tsaka yung mga tao natin kasi hindi natin alam kung tapos na eh. Dapat ready lang tayo.
9: Ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sakaling tumagal pa ang kasalukuyang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Ito ang ipinabati ni Office of Civil Defense o OCD Bicol Region spokesperson Grimil Nas sa gitna ng nagpapatuloy na koordinasyon nito sa kagawaran. Ayon kay Nas, matagal nang tumutulong ang DSWD kasabay ng pagtiyak ng kahandaan sakaling madagdagan pa ang bilang ng mga residente na maapektuhan ng aktibidad ng bulkan.
12: Kahit na may mga additional, nakausap naman po namin si DSWD, kayang-kaya po na mag-augment at magbigay ng tulong sa mga LGUs para po masustain yung operations po sa iba't ibang evacuation camps.
10: Si OCD Bicol Region spokesperson Grimil Nas.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pumalo na sa mahigit 6,000 kabahayan sa lalawigan ng Albay ang naapektuhan ng ashfall kasunod ng pag-alboroto ng Mayon Volcano noong Sabado. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, ang pagguho ng lava dome ng bulkan ang nagdulot ng ashfall na tumama sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig kung saan umabot sa 1 hanggang 2 pulgada ang kapal ng abo. Sa kabila ng insidente, wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Ayon sa gobernador, nakatulong ang kahandaan ng mga residente upang maiwasan ang matinding pinsala. Gayunpaman, iniulat ang pagkamatay ng ilang alagang hayop at pagkasira ng mga pananim dahil sa ashfall. May mga ulat din na may mga hayop na natabunan ng abo at volcanic materials. Ipinagutos din ng lokal na pamahalaan ang pagsusuot ng face mask, partikular ang N95, dahil sa panganib na dulot ng abo, lalo na sa kalusugan ng mga bata.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sumampa na sa 6.64 million pesos ang naitalang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region bunsod ng matinding pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Base sa ulat at datos ng Department of Agriculture, apektado ang nasa mahigit 60 mag-asaka at tinatayang 16 na hektarya ng lupang sakahan ang labis na napinsala. Umabot naman sa 84 metric tons ang nawalang produksyon. Hindi rin nakaligtas ang livestock sector kung saan 33 mga alagang hayop ang naapektuhan. Sa ngayon, ang mga datos na ito ay sumasailalim pa sa beripikasyon at inaasahang madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang assessment sa mga apektadong lugar. Samantala, may mga isinasagawang hakbang na ang DA upang matulungan ang mga apektadong mag-asaka.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Kasalukuyan ang inaalam ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang mga magsasaka na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na ito'y para makatanggap sila ng tulong, partikular ang crop insurances. Nakadepende ang halaga ng babayaran ng PCIC sa nasirang palay o high-value crops.
13: Kung ito po ay rice, ito po ay hanggang 20,000 sa mga total damage at mga natabunan. Sa buhay po naman natin, hanggang 100,000 kung ito ay nakasiguro sila. Depende po ito
10: sa... Sa kabilang dako, tiniyak ng PCIC na sapat ang pondo nito para tulungan ng agri-workers sa apektado ng aktividad ng vulkan at sa harap. One tap and switch.
6: Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo publiko
0: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 14 minuto makalipas ang alas 11 na umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tinayak ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na sapat ang pondo nito para tulungan ng agri-workers na apektado ng aktibidad ng bulkan at sarap na rin ang inaasahang epekto ng El Nino. Nasa 6.5 billion pesos na pondo ng PCIC at inaasahang madaragdagan pa ng 1 bilyong piso mula sa Department of Agriculture.
13: Kaming sapat na pondo, 6.5 billion po ang inialat ng ating national government at mukhang bibigyan din po kami ng 1 billion ng Department of Agriculture sa kanyang pondo para po matulungan natin ang ating mga magsasaka at mga mangingisda.
10: Si PCIC Vice President Melba Manalo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Naka-prepossession ang mahigit 400 million pesos na agri-inputs ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasakang apektado ng aktibidad ng bulkang Mayon. Kabilang sa agri-inputs ang binhi ng palay, mais at high-value crops. Bukod pa dyan, mayroon ding mahigit 100,000 pesos na halaga ng gamot at biologics para sa livestock at poultry. Handa rin ang pondo para sa insurance at credit assistance sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation at Agricultural Credit Policy Council. Samantala, nakasabaybay ang DA sa galaw at presyo ng agricultural commodities para tiyaking hindi magkakaroon ng biglaang pagtaas ng presyo sa merkado. Una nang sinabi ng DA na mahigit 60 bangsasaka ang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa ashfall.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Philippine Coast Guard nagpadala ng mga tauhan para makipagtulungan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan hinggil sa nangyaring aktibidad ng bulkang Mayon. Si Lawrence Sanjoco sa ulat.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, Chair, dinilunsad ng Philippine Coast Guard at PCG ang Deployable Response Group o yung DRG para magsagawa ng holding at clearing operation sa Ginebatan, Albay. Aabot sa 33 tauhan ng DRG ang katuwang ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang nagsagawa ng paglipat ng mga food trucks at katuwang ang Department of Public Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakipagtulungan din ng DRG sa Bureau of Fire and Protection at lokal na pamahalaan ng sa clearing operation sa Barangay Suwa at Barangay Kiranggay sa Kamalig, Albay. Ang mga food trucks ng DSWD ay inilaan bilang bahagi ng paghahanda upang matiyak ang sapat na supply sa panahon ng kalamidad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Sanjoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Nakabantay naman ang Philippine National Police o PNP sa mga individual na magnanakaw o mananamantala habang may aktibidad sa Bulkang Mayon. Sa programang Boses, sinabi ni PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldican na asahan ang mabilis na pagtugon ng pulisya ukol dito. Samantala, mahigpit ding nakabantay ang pulisya para tiyaking walang makakapasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
20: Binabantayan lalong-lalo ng ating kasulong cops, lalong-lalo na yung pagbabantay sa 6-kilometer danger zone na umabot na sa pinataas na hanggang 8-kilometer danger zone na pinagbabawal yung mga residente na bumalik para masiguro na ligtas sila.
9: Si PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Seguridad sa paligid ng Mayon hinigpitan kasunod ng posibleng pagpapalawak ng danger zone sa 7 kilometer. Si Jemark Dagala sa ulat.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinakilos na nga ng Philippine National Police ang mga karagdagang tauhan nito para patatagin pa ang sigurito sa paligid ng Bulkang Mayon. Ito ay makaraang may ulat na target na palawakin pa ang permanent danger zone sa 7 kilometro mula sa kasalukuyang 6 na kilometrong radius. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., nakikipag-ugnayan ng mga nasa lugar para maiwasan ang hindi autorisadong pagpasok sa danger zone. Una nang nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na maaaring lumala ang aktibidad sa Mayon, kaya pinag-uusapan na rin ang pagpapalawak ng kasalukuyang 6 na kilometrong permanent danger zone sa 7 kilometro. Ayon kay Natrates, mahalaga ang kaalaman ng lokal na komunidad sa pagpapatupad ng mga hakbang, lalo na may ilang evacuee na nagtatangkang bumalik ng palihim sa mga pinagbabawal na lugar. Samantala, sinasagawa ngayon sa Capo Crame ang Lab for All na program na pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos na naghahandog ng mga libreng serbisyo ng pamahalaan sa mga miyembro ng Philippine National Police, kaya hindi sa mga pamilya nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Marcos na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak ng National Food Authority o NFA na sapat ang supply ng bigas sa Bicol sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa programang Bangon Bayang Mahal. Sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na halos 85,000 bags ng bigas ang naka-imbak sa rehiyon. Una lang sinabi ng NFA na walang warehouse ang naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon.
3: Sufficient ang stocks natin doon. Almost 85,000 bag ang readily available natin na bigas dyan. So wala tayong magiging problema. Plus nagpa-emergency

0: 20,000 na benepisaryo. Ang nasabing mga beneficiary ay tutulong sa debris clearing sa kanilang barangay, kapalitang kita mula sa ilalim ng tupad.
1: Ang target po natin ay more than 20,000, lalong-lalo na sa Ginobatan. 44 barangays po ang affected sa Ginobatan. More or less mga 20,000 beneficiaries ang maka-avail. Kung nasa 500 beneficiaries per barangay ang matutulungan natin. At dito naman po sa Kamalig, tinutulungan din natin si Mayor Caloy Baldo, especially doon sa apat na barangays na very much affected.
0: Si Dole Bicol Regional Director Imelda Gatinao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, isang individual ang nasugatan at walang naitalang nasawi kasunod ng magnitude 6 na lindol sa San Julian Eastern Samar. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni San Julian Eastern Samar Mayor Dory Georgie Estaron na ilang gusali rin ang nagkaroon ng bahagyang pinsala bunsod ng malakas na pagyanig kagabi. Patuloy naman ang koordinasyon sa pagitan ng San Julian LGU, Department of Social Welfare and Development at Provincial Government para sa ipagkakaloob na tulong.
4: Ang DSWD actually sa region namin, talagang siya yung unang nag-message sa amin, pangumusta, tsaka express na anytime pwede silang makaano ng tulong, ng assistance kung kailangan po namin. Also with our provincial government din kay Group RB, lagi po siyang nakamonitor.
3: Ang tinig ni San Julian Eastern Samar Mayor Dory Georgie Estaron.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:21 oras natin Pilipinas, magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang sandali.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin ngayon, alas 11:22 ng umaga. Pilipinas, isa sa mga bansang may pinakakomprehensibong tugon sa pandaigdigang krisis sa langis ayon sa Asian Development Bank. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tinukoy ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak at komprehensibong tugon sa pandaigdigang dagok sa ekonomiya na dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Sa ADB report ng nakaraang buwan na may pinamagatang The Impact of the Middle East Conflict on Asia and the Pacific, ibinaba ng ADB ang inaasahang paglagaw ng ekonomiya sa rehiyon sa 4.7% at ilang aabot sa 5.2% ang inflation bunsod ng mga pagkaantala sa supply ng enerhiya sa buong mundo. Lumabas sa pag-aaral na sa 44 na developing member economies ay isang Pilipinas sa nakapagpatupad ng 7 sa 8 kategorya ng policy responses at nakapagpamalas ng malawak na pamamaraan. Kasama rin ang Pilipinas ang India sa kinilala ng ADB sa pagpapatupad ng energy diversification o ang paghahanap ng ibang fuel sources at pagpapabilis sa mga renewable energy projects para hindi lang umasa sa imported na langis. Lahat ng mga inisyatibong ito ay nakapaloob sa UPLIFT framework sa ilalim ng EO number 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapalakas ang mga programa para tulungan ang mga apektado ng krisis sa langis, pinaiigding ng pamahalaan ayon sa DepDev, si J. Mark Dagala sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Puspusa ng ginagawang hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epektong dulot ng sigalot sa Gulf region, gayon din ang patuloy na pagtaas ng inflation sa bansa. Ito ang pahayag ng Department of Economy Planning and Development, makarang iulat ang Philippine Statistics Authority ang 7.2% inflation rate itong Abril. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, hindi tumitigil sa paghahanap ng paraan ng pamahalaan upang mapanatili matatag ang supply at presyo ng pagkain, enerhiya at iba pang domestic supply. Bidigyan din panakalihim ang kahalagahan ng UPLIFT o Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transportation bilang pagtugon na rin ang buong pwersa ng pamahalaan sa sitwasyon. Kabilang na rito ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga nasa sektor ng transportasyon at ang pagpapatupad ng net service contracting. Gayun din ang pamamahagi ng ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng kakapusan ng supply ng langis at pagpapalakas naman sa kaliwa para mapanatiling sapat ang supply ng pagkain.

0: 9 sa murang halaga. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Lalo pang lumawak at dumami ang gasoline stations na kaisa sa pagbibigay ng 10 pisong fuel discount sa mga public utility jeepney o PUJ at UV Express sa buong bansa. Kinumpirma ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB Director Rino Abad na nationwide na ang rollout ng fuel discount program, kung saan onboard na rin o kasali ang mahigit sa 10 major gasoline companies. Ito ay ang Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, Unioil, Petrogas, Jetty, PTT, Total, Flying V, Phoenix at Clean Fuel. Paalala pa ni Abad na dapat ay may prangkisa at rehistrado sa LTFRB ang isang jeepney o UV Express bago ito makakuha ng 10 pisong discount sa kada litro ng krudo na may weekly limit na 150 liters.
3: It also shows that our consumption is steady but it's lower. There's been a decrease on the consumption or on the demand, but also that there is no problem as to the deliveries that our oil companies are getting.
2: Ang tinig ni DOE-OIMB Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Fuel supply ng bansa nananatiling matatag ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Yes, Chair, muling siniguro nga ni Energy Secretary Sharon Garin na nananatiling matatag ang fuel supply ng bansa, kung saan batay sa pinakuling fuel reserves tally, umabot na ang gasolina ng nasa 24.631 days o 52.64 days sa gasolina. Habang ang diesel naman ay nasa 54.58, kerosene naman nasa 166.67 days, ang jet fuel o aviation fuel ay nasa 71.14 days, ang fuel oil ay nasa 62.69 days, at ang liquefied petroleum gas o LPG ay nananatiling nasa 40.46 days. Dagdag pa ni Garin na patuloy ang pagkalap nila ng ilang mga supply ng diesel upang maging matatag ang supply nito, dahil ito ang pangunahing pinagkukuhanan ng supply ng enerhiya, maging ng supply ng pampublikong transportasyon sa ating bansa. Chad, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba nating balita, walang sagabal na biyahe ng mga fuel tanker pinatitiyak ng DILG. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Tinatasa ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan na tiyakin ng tuloy-tuloy at maayos na pagbiyahe ng mga fuel tankers sa kanilang nasasakupan. Ayon sa DILG, hindi dapat hadlangan ng mga truck ban at traffic scheme ang pagdadala ng supply ng langis, lalo na sa gitna ngayon na nagpapatuloy pa rin na world pressure sa supply ng enerhiya. Dahil dito ay hinihikayat ang mga local chief executives na magbigay ng exemption sa mga lehitimong fuel tanker. Sinabi ng DILG na mahalaga ang walang sagabal na daloy ng langis ngayon para mapanatili ang takbo ng ekonomiya at kapakanan ng publiko. Kaugnay pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod na Executive Order 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Fuel Pricing Fairness Act inihain sa Kamara sa gitna ng mataas na presyo ng langis sa bansa. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Inihain ni Manila Teachers Party List Representative Nina Francisca Lacson sa Kamara ang Fuel Pricing Fairness Act. Target ng panukalan na pagmultahin ng 5 hanggang 10 milyong piso ang bawat hindi makatuwirang taas presyo ng mga oil companies. Sa ilalim nito, magtatakda ang DOE katuwangan DTI ng biannual review para tukuyin kung may unreasonable price hikes sa produktong petrolyo. May weekly monitoring din sa presyo ng petrolyo sa bansa. Ayon kay Lacson, kasalukuyan dumaraan ang mundo sa seryosong energy disruption dulot ng tensyon sa Middle East na direktang nagpamahal sa langis at ramdam sa presyo ng pagkain, kuryente at iba pa. Gate niya, kahit apektado ng global market, tungkulin ng gobyerno na siguruhing patas, transparent at consistent ang galaw ng presyo para maprotektahan ang publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ramdam sa inflation nitong Abril ang epekto ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot kasi sa 7.2% ang headline inflation mula sa 4.1% noong Marso. Nakaapekto rin sa galaw ng inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas, galunggong, gasolina, diesel at LPG.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nakatutok na ang Department of Energy sa iba't ibang off-grid area sa bansa na nakadepende pa rin ng kuryente sa krudo. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, malaking bahagi ng off-grid areas ay nasa maayos sa kondisyon ang fuel level na maimbentaryo na hanggang 15 araw. Nakaalalay na rin ng DOE at iba pang ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa enerhiya sa electric cooperatives na mangangailangan ng dagdag na supply ng langis upang mapanatili ang supply ng kuryente at kanilang operasyon.
8: We have combined our forces to ensure na meron tayong mabilis yung turnaround ng ating mga fuel inventories. So marami tayong ginagawang posibilidad dyan, including the possible utilization ng important fuels ng PNOCs. So, naka-standby yung ating lahat ng measures pertaining to that.
4: Si Energy Undersecretary Mario Marasigan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 5,000 pisong ayuda para sa fresh graduates isinusulong sa Senado si Nympha Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Naghain si Senador JVR Sito ng panukalang batas na magbibigay ng isang beses na 5,000 pesos cash assistance sa mga bagong nagtapos sa kolehiyo at iba pang tertiary institutions para makatulong sa kanilang gastusin sa paghahanap ng trabaho. Sa ilalim ng Senate Bill 1961, naayunin ng panukala na mabigyan ng productivity cash grant ang mga fresh graduates habang sila ay lumilipat mula sa pag-aaral patungo sa pagtatrabaho. Ayon kay Ehersito, maraming bagong graduates ang nahaharap sa gastusin tulad ng pamasahe sa job interviews, pagpapaprint ng resume at iba pang dokumento, pati na rin ang pagbili ng angkop na kasuotan sa trabaho. Binanggit din ng senador ang datos mula sa 2025 Labor Force Survey ng DOLE na nagsasabing tumaas ng 2.6% ang bilang ng mga unemployed college students kumpara noong December 2024. Anya, hindi lang kakulangan sa trabaho ang problema kundi pati na rin ang hindi pagtugma ng available jobs at kakayahan ng mga fresh graduates. Dagdag pa ni Ehersito, bagamat meron ng First-Time Job Seekers Assistance Act na nagbibigay ng free waivers sa first-time job seekers, layunin ng bagong panukala na palawakin pang suporta ng gobyerno sa pamamagitan ng direktang cash aid. Kung maisa sa batas, kinakailangan magpakita ng diploma o sertifikasyon mula sa paaralan ang mga aplikante para makakuha ng benepisyo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Handa na ang malawak na seguridad ng pambansang pulisya para sa 48th ASEAN Summit sa May 7 and 8 sa Cebu Province. Ayon kay PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica, nasa 7,300 na tauhan ang titiyak ng seguridad, katuwang ang force multipliers nito. Araw-araw din ang briefing sa kanilang hanay para matiyak na maayos na ipinatutupad ang security measures.
10: Tuloy-tuloy po yung coordination natin at daily meron tayong briefing to ensure na nasa tamang deployment at nasa tamang pag-cover ng mga security dito sa mga lugar kung saan gaganapin, kung saan dadaan yung ating mga delegados.
4: Si PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kaugnay niyan, pansamantalang isasara ngayong Martes ang ilang kalsada sa Lapu-Lapu City dahil sa isasagawang simulation exercises para sa trapiko at pagbiyahe ng mga kalahok sa mga aktibidad ng 40th ASEAN Summit sa linggong ito. Sa anunsyo ng Lapu-Lapu City LGU, isinagawa ang simulation exercises at convoy run kaninang alas 8 ng umaga na susundan pa ng dalawa mamayang alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ilang kalsada ang pansamantalang isasara para sa simulation exercises, kabilang ang kahabaan ng Maribago hanggang Mactan New Town at kahabaan ng Punta Engano patungo rin sa Mactan New Town. Ayon sa lokal na pamahalaan, asahan na ang pagpapatupad ng pansamantalang road lockdown at pagtigil ng daloy ng mga sasakyan sa mga nasabing oras ng mga aktibidad ngayong araw. Pinapayuhan ang mga motoristang dumaan muna sa mga alternatibong ruta at diversion road para maiwasan ang itinakdang ceremonial route na gagamitin sa ASEAN Summit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Aprobado na ng House Committee on Justice ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama na inaprubahan ang resolution at articles of impeachment as amended. Sa pamamagitan ng unanimous vote o 55 justice members ang nagmanifest ng kanilang boto, pinagtibay ng committee ang report. Inatasan ni Justice Chair Jervy Luistro ang committee secretariat na bigyan ng kopya si Vice President Sara Duterte at mga miyembro ng komite. Inaasahang ipapadala naman ang committee report kasama ang resolution at articles of impeachment sa plenaryo na siyang pagbobotohan ng lahat ng miyembro ng Kamara.
11: 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore the motion unanimously approved.
4: Yan ang bahayag ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak mismo ni Senate President Vicente Soto III na nakahanda ang Senado anumang oras na maiakyat ng Kamara sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-aproba ng House Committee on Justice ng committee report nito at articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Soto, gagawin ng Senado ang kanilang trabaho kaugnay ng posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
12: We've been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job.
4: Samantala, nilinaw rin ni SP Soto ang magiging proseso sakaling may akat na sa kanila ang articles of impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos ng forthwith. Ayon kay Soto, aakto sila ng forthwith kapag umabot na sa Senado ang articles of impeachment pero hindi ibig sabihin nito na magisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magko-convene lang agad ang impeachment court pero may iba pang prosesong dapat gawin. Gaya ng pagpapadala ng kopya ng articles of impeachment kay VP Sara, pasasagutin ito, magpapadala ng summons at magkasagawa pa ng pre-trial.
12: The day it is transmitted, forthwith, I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations. Yeah. We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment. We will receive it after a number of days and we will ask the prosecution of the impeached official and their response. Yeah. And then we go into pre-trial and then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time.
4: Yan ang pahayag ni Senate President Vicente Soto III.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas maglalaro sa Manila leg ng FIBA 3x3 Women's Series mula sa Sports Radio 918. Narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
13: Magpapasiklab ang Gilas Pilipinas sa harap ng hometown crowd sa pagpapatuloy ng FIBA 3x3 Women's Series Manila Stops sa May 7 at 8 sa SM Mall of Asia Music Hall. Pakay ni Namika Cacho, Gabi Bade, Camille Clarin at Reynaline Ferrer na makabawi sa second leg ng tournament matapos hindi makapasok sa main draw ng first leg sa Chengdu, China. Nasa pool C ngayon ng main draw ang Gilas Women kasama ang Germany. Makakalaban din nila ang mananaig sa qualifying draw A na kinabibilangan ng USA, Warsaw at Manila. Binubo ang Manila team ni Gilas standout Afril Bernardino, Samantha Harada at Carl Ann Pingol at Kay Pingol. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:39 ng umaga ang ating oras. Antabayanan ang ilang karagdagang report mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. Nia Marie Sandana para sa pagsisimula ng wet cropping season sa susunod na linggo. Sapat na patubig sa 80,000 hektaryang sakahan tiniyak sa kabila ng nakaambang El Nino. Ang detalye mula kay April Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: All systems go na para sa wet cropping season ngayong taon sa nasasakupan ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris. Ayon kay Department Manager Engineer Gelio Michael Dimuloy, bagamat may natitira pang trabaho para sa kanilang maintenance activities ngayong nasa cut-off period ng irrigation delivery, handang-handa na sila para sa pagsisimula ng pagtatanim sa Mayo 15. Ito ay sa kabila ng mataas na tsansa na pagkakabuo ng El Nino phenomenon sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Sa katunayan sa ginanap na pulong tiniyak ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang suporta sa mga magsasaka sa nasasakupan ng Nia Maris para maibsan ang epekto ng inaasahang drier than normal conditions sa mga susunod na buwan. Sa ngayon patuloy na sa pamamahagi ang Department of Agriculture ng binhi at abono at sisikapin umano nilang tapusin bago pa man ang pagsisimula ng irrigation delivery sa kalagitnaan ng Mayo. Sa kabila naman ng ilang buwang napakadalang na pag-uulan, tiniyak ng opisyal na sasapat ang tubig ng Magat Dam para patubigan ang nasa mahigit 80,000 hektarya ng sakahan sa mga lalawigan ng Isabela at Quirino. Para sa Bagong Pilipinas, April Salukon, Radyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Baling tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Agoo, may dalang balita si Glenda Bakungan Sara. Mga barangay sa tatlong bayan sa La Union nakatanggap ng multi-purpose vehicle mula sa pamahalaang panlalawigan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inaasahang mas mapabibilis ang pag-aatid sa mga serbisyo at mapatitibay ang disaster response sa 72 barangay sa tatlong bayan sa La Union kasunod ng pagkakaloob ng pamahalaang panlalawigan ng tigisang multi-purpose vehicle o MPVs. Nakatanggap ng MPVs ang 24 na barangay sa bayan ng Aringay, 15 sa San Gabriel, 11 sa Santol, 24 sa Santo Tomas at 18 sa Tubao. Ayon kay La Union Governor Mario Eduardo Ortega, magagamit ang mga naturang sasakyan sa paghatid sa iba't ibang serbisyo ngayon din sa panahon ng emerhensya at kalamidad. Lubos na nagagalak ang mga alkalde at mga opisyal ng barangay dahil sa wakas ay mayroon na silang gagamiting service vehicle. Una nang nakatanggap ng MPVs ang ibang bayan sa La Union at susunod namang mabibigyan ang iba pang mga munisipyo. Para sa Bagong Pilipinas, Gilando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa Ilocos Region pa rin, 190 farm-to-market roads na katakdang itayo ng Department of Agriculture Region 1 ngayong 2026. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, magbabalita si Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinalalakas ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO 1 ang pagpapabilis ng transportasyon ng mga ani ng mga magsasaka sa pamamagitan ng malawakang pagtatayo ng mga farm-to-market roads o FMR sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region. Sa isinagwang pulong pambalitaan, ibinahagi ng ahensya na kabuang 190 sites ng FMR ang nakatakdang ipatupad sa buong rehiyon ngayong 2026. Tinatayang aabot sa 122.59 kilometro ng mga kalsada ang maitatayo na popondohan ng humigit kumulang 1.8 bilyong piso. Sa apat na lalawigan, Pangasinan ang may pinakamalaking bahagi ng mga proyekto na may 137 sites na nakatakdang pagtayuan ng FMR. Ayon kay DA Ilocos Regional Technical Director for Operations Engineer Dennis Aitaktak, patuloy na sinusuri ng ahensya ang kakayahan nitong maisakatuparan ang mga proyekto sa itinakdang panahon. Kasabay nito, sinusuri din ang posibleng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang maayos at epesyenteng implementasyon ng mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta naman tayo sa Kabikulan Feria de Camarines Delicioso Trade Fair. Kumita na mahigit 5 milyon sa gitna ng sari-saring pagsubok na hinaharap ng mga negosyante sa Bicol. Sa detalye mula kay Ronil Peñaflor ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Kumita ng malaki ngayong taong 2026 ang Feria de Camarines, tampok ang Delicioso Trade Fair dito sa probinsya ng Camarines Sur. Makalagpas na makuha nila ang 5.1 million na kita sa loob lamang ng 5 araw, galing sa average na 2 million na kinikita nito sa mga nakalipas na taon. Ito ay katumbas ng 155% increase. Sa pahayag ni Mr. J. Percival Ablan, ng Provincial Director ng Department of Trade and Industry, Camarines Sur, 150 MSMEs ang lumahok na nagpresenta ng sari-saring mga food products at araw-araw ang food traffic ay umabot ng 15,000 to 20,000 lalo na sa weekends kung saan 50% hanggang 60% sa mga bisita ay aktibong namili ng mga produkto sa naturang peryahan. Mga pinatuyong isda, processed meats at iba pang mga produkto galing sa niyog ang pinakamabenta at naging popular dahil na rin sa mga libreng samples at magandang packaging. At ito rin ay isa sa mga fundamental na pangangailangan ngayon ng mga consumers dito sa probinsya ng Camarines Sur sa Bicol. Dagdag pa ni Director Abla ng DTI, malaki ang naitulong nitong trade fair sa pagpapaluwag at pagpapaganda ng ating negosyo dito sa probinsya ng Camarines Sur. At ang pagbango na rin ng mga negosyante na apektado na nakalipas sa pandemya at sunod-sunod na pagbaha at bagyo dito sa Bicol. Dagdag pa ang latest eruption ng Mount Mayon kung saan ito ay isang napakalaking pagkakataon para silang lahat ay makabawi. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DPWH Bicol pinabilis ang road clearing operation sa Albay matapos ipagutos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Alinsunod sa maigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang sinasagawa ng Department of Public Works and Highways Bicol sa malawakang road clearing operation sa kahabaan ng Kamalig Bypass Road, Kamalig Albay, na linisan ang makapal na ashpole mula sa Bulkang Mayon upang muling maging ligtas ang pangunahing rutang ito para sa publiko. Ayon sa ulat ng DPWH Bicol, tiniyak ang maayos na pagpapatupad ng mga protokol sa mga pagtatanggal ng volcanic debris na magdudulot ng madulas na kalsada at limitadong bisibilidad na siyang bantas seguridad ng mga motorista bumabaybay sa lalawigan. Sa ngayon, ginamit ang henshya mga heavy equipment at water trucks para sa sistematikong paglilinis ng mga kalsada habang mahigpit na sinusubaybayan ng sulfur dioxide flux at iba pang aktibidad ng vulkan upang masiguro ang kaligtasan ng mga personnel na magsasagawa ng clearing sa nasabing high-risk zone. Patuloy na makikipagtulungan ang DPWH Bicol sa mga lokal na pamahalaan para sa monitoring ng mga apektadong infrastruktura habang pinalalahanan ng publiko na sumunod sa mga ipinatutupad na traffic rerouting at asahan ng susunod na abiso hinggil sa ganap na pagbubukas ng nasabing kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline.
0: is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa Visayas. Cebu City Government inihanda ang mga heritage sites para sa mga bisitang kalahok sa ASEAN Summit. Ang ulat mula kay Angeli Tahapal Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Puspusan na rin ang ginagawang paghahanda ng Cebu City Government para sa inaasahang pagdating ng mga delegado na dadalo sa ASEAN Leaders Summit na isasagawa sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong May 7 to 8, 2026. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, bagamat hindi meeting venue ang Cebu City, anim na mga hotel sa lungsod ang magiging billeting area ng mga delegado dahil dito nakatutok sa paglilinis at pagpapaigting ng security preparations ang lokal na pamahalaan katuwang ang mga law enforcement agencies. Isa rin sa pinaghahandaan ng lungsod ay ang posibleng pagsasagawa ng heritage tour ng mga bisita na pag-alaman na noong nakaraang ASEAN Tourism Forum na isinagawa sa Cebu City, naghanda rin ng heritage tour ang lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga binisita noon ng mga delegado ay ang tanyag na Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, Magellan's Cross, Fort San Pedro, Malacañang sa Sugbo National Museum, Casa Gurordo at Museo Sugbo. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Visayas, International Agri Group nagsagawa ng assessment visit sa Northern Samar. Sa ulat mula kay Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas, Kalbayo.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
28: Nagsagawa ng assessment visit sa Northern Samar ang Eco Cultivate, isang sustainable agriculture organization na nakabase sa The Hague, Netherlands. Binisita ng grupo ang ilang demonstration farms ng provincial government sa pamamagitan ng Provincial Agriculture Office, kabilang ang Provincial Agriculture and Fishery Extension Center, Libas Estate Multiplier Farm at Agricultural Research and Development Center sa Lope de Vega. Layunin ng pagbisita na suriin ang kasalukuyang kalagayan ng agrikultura sa lalawigan, tukuyin ang mga lakas at kakulangan at alamin kung saan maaaring makatulong ang kanilang teknikal na kaalaman. Nagpahayag din ang grupo ng intensyon na magsagawa ng capacity building program para sa agricultural extension workers sa probinsya. Inaasahan na ang ganitong uri ng kolaborasyon ay makatutulong sa pagpapalakas ng kaalaman at suporta sa mga magsasaka sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako na tayo sa Mindanao, full scholarship na handog ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur bukas na para sa aplikasyon. Alamin ang detalye sa ulat ni Malik Mambuay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
29: Binuksan na ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur ang aplikasyon para sa kaunlunang batch ng mga eskolar sa ilalim ng Lanao Eskolar Program. 15 estudyante mula sa mga pampublikong paralan ang tatanggapin sa unang batch kung saan mabibigyan sila ng pagkakataong makapag-aral sa mga partner na universidad tulad ng Cebu Doctors University, Southwestern University, FINMA at University of San Carlos. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, full scholarship ang pagkakalog sa mga mapipiling scholar Kabilang ang libreng matrikula, tirahan o dormitoryo buwan ng allowance at iba pang suportang pang-edukasyon hanggang sa review classes para sa board exam. Dagdag pa ng pamahalaan, ito pa lamang ang unang batch at inasang mas marami pang estudyante ang mabibigyan ng ganitong oportunidad para sa susunod na taon. Para sa kompletong detalye ng requirements at proseso ng aplikasyon, maaaring magtungo sa Provincial Information Office na matatagpuan sa New Capital Complex sa lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Turnover ng 9 million peso na fitness boxing gym at 1 million peso cash incentives para sa regional athletic medalist isinagawa ng LGU Hingoog. Ang balitang yan, hatid sa atin ni Joe Bayon-On ng Radyo Pilipinas Hingoog.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsagawa ng ceremonial turnover sa bagong itinayong fitness and boxing gym na nagkakahalaga ng 9 million piso ang lokal na pamalaan sa lungsod ng Hingoog. Kasabay nito ay ang pagbibigay ng buhang 1 million piso na cash incentives para sa mga atletang Hingoog na nanalo sa kakatapos lang na Northern Mindanao Regional Athletic Association Meet. Ang naturang kaganapan ay formal na binuksan sa pamamagitan ng isang programa na sinundan ng blessing sa naturang pasilidad. Ang bagong itinayong gym ay nilagyan ng mga palikuran, storage room at isang opisina ng pamamahala na may mga paunang instalasyon ng mga timbang at kagamitan sa boxing. Ito ay inasahang magsilbing isang nakatuong hub ng pagsasanay para sa mga lokal na atleta at higit pang palakasin ang mga programa sa pagpapaunlad ng palakasan ng lungsod. Sa parihong kaganapan, may kabuuang 1 million piso na cash incentives ang iginawad sa mga atleta na nanalo ng medalya sa Regional Athletic Meet na ginanap sa lalawigan ng Bukidnon. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 243 solar lights ang ikinabit sa bayan ng Sitangkay sa Tawi-Tawi. Ang detalye mula kay Noor Haina Hussein ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa ilalim ng pagtutulungan ng National Power Corporation at ng local government unit ng Sitangkay, matagumpay na nakabitan ng mga solar lights ang tatlong sityo sa naturang bayan. May kabuang 243 solar lights ang ipinamahagi at na-install sa sityo sa Luwag, Andulingan at Panguan, mga lugar na itinuturing huling mga isla sa hangganan ng Pilipinas. Ang proyektong ito ay pinangunahan ni Mayor Haji Alan K. Ahadja, katuwang ang pamunuan ng NAPU Corps. Layunin ng inisyatibong ito na maghatid ng sustainable energy at dagdag na seguridad para sa mga residente, lalo na sa pagsapit ng gabi. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi lamang simpleng ilaw ang hatid ng proyektong ito, kundi simbolo rin ito ng pag-unlad at pagkakaisa. Dagdag pa ni Mayor Ahadja, malaking tulong ito sa pang-araw-araw na aktibidad ng mga mamamayan at nagbibigay ng kapanatagan sa kanilang komunidad. Ang matagumpay na implementasyon ng joint project na ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng NAPU Corps at ng LGU Sitangkay na maabot ng serbisyo kahit ang pinakamalayong komunidad sa bansa. Inaasahan ang paggamit ng solar energy ay magiging susi sa mas pangmatagalan at eco-friendly na solusyon sa problema sa kuryente sa mga isla. Para sa Bagong Pilipinas, Noor Haina Hussein, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, May 5, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ang ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat!

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Bagong Pilipinas ngayon. At bago po tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Undersecretary Marge Gutierrez mula sa Department of Justice. Yusek Marge, mahigit 2 dekada na ang Office for Alternative Resolution. Kumusta po ang naging pagdiriwang?
4: Okay, Joshua, pinagdiwang ng DOJ Office for Alternative Dispute Resolution o OADR ang 22 anibersaryo nito sa bisa ng Republic Act No. 9285 na layong palakasin ang mabilis at abot kamay na pagresolba sa mga kaso at sigalot sa pagitan ng mga individual nang hindi dumadaan sa korte. Ang simple ngunit makabuluhang okasyon ay ipinagdiwang noong April 29 sa Seda Vertis North, Quezon City, kung saan tinalakay ang mahalagang papel ng Alternative Dispute Resolution sa paggulong ng katarungan. Binigyang diin sa programa ang kahalagaan ng ADR bilang praktikal na solusyon sa pagsasaayos ng mga sigalot sa mga komunidad nang hindi dumadaan sa mahabang proseso ng korte at mga gastusin na kaakibat nito. Nakiisa sa pagtitipon sina Chief Justice Alexander G. Esmundo, DOJ Undersecretary Raul Vasquez, Garni Candelaria at ang inyong lingkod.
3: At isa pang good news, nalagpasan po ng DOJ ang 20% energy savings na target sa kuryente. Can you give us more details about this?
4: Good news talaga, Joshua. Sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis na hinaharap ng buong mundo, tagumpay ang Department of Justice na masapol ang 20% na target nitong pagtitipid sa enerhiya at kuryente. Dahil sa work-from-home arrangements at pag-install ng solar panel sa main office sa Padre Faura, Manila, nakatipid ang DOJ ng mahigit 20% sa bill ng kuryente kumpara sa mga nagdaang buwan. Mula sa mahigit 100,000 kilowatt-hour na konsumo noong Enero hanggang Pebrero, bumaba ito sa 72,000 kilowatt-hour nitong Pebrero hanggang Marso. Katumbas ito ng mahigit 30% ng tipid sa kuryente. Sa kabila ng pagtitipid sa utility bills ng ahensya, patuloy na pinaigting ng DOJ ang mahusay, maagap at tapat na serbisyo publiko para sa mga Pilipino. Isa rin ito sa mga paraan ng ahensya para suporta ng Go Green campaign ng pamahalaan na layong isulong ang responsableng paggamit ng enerhiya para sa ikakabuti ng inang kalikasan. Nangako rin si Justice Secretary Frederick A. Vida na hindi titigil ang DOJ sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon upang makatulong sa anumang paraan para maresolba ang krisis sa enerhiya nang hindi isinasakripisyo ang mandato nitong Real Justice for All sa bawat Pilipino.
3: Maraming salamat, Yusek Marge, sa mga updates na binahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice.
4: You're welcome, Joshua.
3: Thank you, Yusek. Samantala, update sa sitwasyon at epekto ng Mayon Ash Falls sa probinsya ng Albay. Ating alamin kasama si Albay Governor Noel Rosal. Gov, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Governor? Alright, subukan natin balikan si Governor Rosal maya-maya lamang. Samantala, sa ibang balita, pinalakas pa ng pamahalaan ang mga pagsisikap para maibsan ang epekto na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nagdudulot ng mataas na inflation sa bansa. Iniyayag ito ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev kaugnay na naitalang 7.2% na inflation rate nito nakaraang buwan ng Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang inflation dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng non-food at food inflation. Kaugnay nito, iginit ng DepDev o ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca ng kahalagahan ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift bilang komprehensibong pagtugon ng pamahalaan sa sitwasyon. Patuloyan niya naghahanap ang Department of Energy balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Yari Gador, live! Dito lang sa BTV. Disaster Watch, mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng kasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Paghayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
2: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on Your People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa sitwasyon at assistance ng pamahalaan hinggil naman sa Magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar, ating pag-usapan kasama si Regional Director Joel Aristain ng Office of Civil Defense Region 8. RD Joel, magandang tanghali po sa iyo.
1: Magandang tanghali po, Yusek Barge and Sir Joshua. At magandang tanghali din po sa inyong lahat ng tagapakinig.
0: Regional Director Joel Aristain ng Office of Civil Defense Region 8. RD Joel, magandang tanghali po sa iyo.
1: Magandang tanghali po, Yusek Barge and Sir Joshua. At magandang tanghali din po sa inyong lahat ng tagapakinig at sa mga manonood po.
0: Okay,
1: salamat po ng marami sa pag-imbita po sa akin.
0: You're welcome po, sir. Isang araw matapos po ang higit magnitude 6 na lindol na tumama po sa Eastern Samar kahapon, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa mga apektadong lugar po sa ngayon? May naitala na po bang pinsala o mga nasugatan?
1: Sa damages po, meron pong mga naitala po, may mga reported. Pero very minor lang, like masonry crack. May mga dati ng cracks na medyo lumaki daw po ng konti. At yun lang po sa mga kabahayan at sa mga buildings na hindi naman life-threatening or matatawag po nating totally damaged po. Sa iba't iba po mga barangay po yan around Eastern Samar, especially po dyan po sa San Julian, bayan po yan ng lalawigan ng Eastern Samar. Okay. Nakausap na rin po natin si Governor po kagabi at under assessment, pero sabi niya mukhang minor din. Meron po tayong mga reported na meron pong mga daanan din na may mga cracks. But when we asked DPWH, wala naman ding damages na would render it possible, impossible. Okay. So lahat naman po possible. And in fact, ang San Julian, kung saan po ang epicentro po ng earthquake kahapon, is ready to close out na po yung kanilang report for the earthquake. At dahil bagamat meron pong naitala ng mga aftershocks pa, wala na po silang naramdaman simula po nung mas malakas na lindol po kahapon.
2: Okay. RD, linawin na natin despite dun sa nabanggit mo na hindi naman major yung mga pinsala at hindi naman life-threatening, safe na pong bumalik yung ating mga kababayan sa mga infrastruktura, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga tahanan, kahit magkaroon man na kung wag naman sana ng mga aftershocks.
1: Tama naman po kayo, sir, kasi safe naman po karamihan. Pero minsan, may mga hindi po natin maiwasan, may mga LGUs po na gusto rin makasiguro, o yung mga building owners na mas gusto makasiguro na safe po kanilang buildings. Hindi naman po natin sila mapipigilan na mag-call pa po ng suspension ng kanilang work, no? At mabuti po rin ngayon, summer vacation, wala rin pong klase ang karamihan po ng mga ating mga paaralan.
0: RD Joel, paano po ba tinutugunan ng pamahalan ng agarang pangangailangan po ng mga residente? At ano ang assistance na naibahagi na po na, sa mga apektadong lugar?
1: Unang-una po, maganda po nito dahil din sa system po ng ating from the National Disaster Risk Reduction Management Council down to the mga barangays po natin o yung barangay disaster risk reduction management committees. May mga communities po tayo na empower na natin, na capacitate na po natin. In fact, inikutan po natin ng lahat ng mga probinsya po. Ito lang mga simula po ng Pebrero hanggang March. At nakausap po natin ating mga local DRMOs. On the level of the LGUs, pati na po sa barangay, nakita natin maganda po at in fairness, and we applaud them, we congratulate them, na agaran din po silang tumugon sa ating pong mga tawag. Kung meron po silang pangangailangan, tayo po itutugon din. Pero on their level, they were able already to help themselves, no? Which is very, very good that nakikita po natin that DRM programs are really working down to the barangays.
2: Okay.
1: Bagaman, ano nga po, no? Kahit doon pong lindol, hindi tayo sanay dyan eh. Dito sa Region 8 eh. Hindi po tayo sanay ng lindol. Masanay tayo sa bagyo at saka sa shear line, sa ulan. Pero ganun pa rin, kaagap at tumugon pagdating po sa mga ganitong hazards ang ating mga local government units.
2: Okay. RD, para mapanatag yung loob ng ating mga kababayan, pakipaliwanag po, paano po yung proseso ng OCD pagdating po sa damage assessment at validation doon sa mga komunidad na apektuhan ng lindol? Like, how long does it take po para mo masiguro na isang infrastruktura ay ligtas ng balikan at para po matiyak na hindi na ito magdudulot pa ng mas malalang pinsala?
1: Opo. Sa ating pong framework ng ating DRM, no? Kaya the reason why we capacitate our local government units through their local disaster risk reduction management officers, no? We capacitated them to be able to assess their communities. And as a matter of fact, pati rin po mga NGOs, they even go down to the barangays to help them know how to assess their infrastructure, including private residents or residences. Kaya po yan, pagka marami po tayong natanggap po na reported ng mga cracks. But those cracks, in po yung mga pwede na pong matugunan ng ating mga local government units o mga barangays. Pwede po silang tumulong, pwede silang makatulong sa kanilang mga residente. Yung mga infrastructure ng ating mga public offices, yan, the local government units can also use their funds to help fix their or repair their damages. At dito naman po sa atin, dito sa ating region, nagantay din tayo ng tulong nila, nahingi nila ng tulong kasi tayo, we're just ready. In fact, we even capacitate the neighboring towns. Kung sino yung mga hindi tinamaan, tinatawagan po natin yan. Pati yung mga agencies, tinatawagan natin yan. We are looking at the neighboring towns, kung sino yung mga hindi tinatamaan. Baka ready sila, ready with their manpower, ready with their equipment, and all their resources.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
4: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para paraanin ng Palace Press Briefing. Narito po ang ating kasamahan na si Raquel Bayan.
5: Pakinggan na natin sa Undersecretary Cleo Castro para sa press briefing ngayong umaga.
6: Magandang araw, Malacañang Press Con. Tugon ng Pilipinas sa nararanasang global oil shock, kinilala ng Asian Development Bank. Ayon sa isang ulat na inilabas ng ADB nitong April 29, naging mabilis at malawak ang aksyon ng pamahalaan sa kabila ng mga hinaharap nating pagsubok dala ng pagtaas ng presyo ng langis. Bunga ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa ang Pilipinas sa 44 na bansa sa Asia-Pacific region ang pinaka-aktibong kumilos kontra sa epekto ng gulo sa Middle East. Patuloy na pinapatibay ng Uplift Framework ang coordinated response ng gobyerno para protektahan ang mamamayang Pilipino at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Kabilang sa mga naging tagumpay ng pamahalaan, ang pagpapatupad ng iba't ibang policy measures upang ibsan ang pasanin ng mga Pilipino gaya ng rollout ng fuel subsidies, tulong pinansyal sa vulnerable sectors, dagdag suporta sa transport sector, excess tax cut sa mga produktong LPG at kerosene, price monitoring sa petroleum products, mahigpit na pagbabantay sa ating fuel supply, pagpapatupad ng energy saving measures, at pag-fast track sa renewable energy initiatives. Maliban dito, kabilang din ang Pilipinas sa mga bansang may dagdag na supply side initiatives gaya ng paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng langis.

pababain ang presyo ng bigas. Iyan ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. Ngayong umaga ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ika-anim na uplift meeting sa Malacañang. Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing pagpupulong, ang mga hakbang ng pamahalaan upang tiyakin na sapat ang ating supply ng langis at pondo ng pamahalaan para tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Pilipino at bantayan ang presyo ng mga bilihin. Huwag hayaang may mang abuso sa sitwasyon ngayong may crisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyunan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabuatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Sa ngayon, ang utos ng Pangulo kay Secretary Chu Laurel Jr. ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas. Sa direktiba ng Pangulo, patuloy na pinagtitibay ng uplift

At bago tayo magtapos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpalabas ng higit 43.18 billion pesos na pondo para sa tuloy-tuloy na suporta sa mga lubos na nangangailangan. Inilabas ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Acting Secretary Rolando Toledo ang pondo upang masiguro ang walang patid at agarang paghatid ng tulong pinansyal, suporta sa pagkain, pensyon at mga programang pangkabuhayan. Ipinadaan ang pondo sa iba't ibang programa ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Sa 43.18 billion pesos na pondo, higit sa 36.8 billion pesos dito ay mapupunta sa Protective Services for Individuals and Families in Difficult Circumstances Program. Tatanggap din ng higit 3.4 billion pesos ang Supplementary Feeding Program na nagbibigay ng pagkain sa mga batang naka-enroll sa Child Development Centers at Supervised Neighborhood Place. Ang Social Pension for Indigent Senior Citizens naman ay makakatanggap ng mahigit 2 billion pesos para sa tuloy-tuloy na buwan ng pensyon ng mga senior citizens sa bansa. Bilang panghuli, makakakuha ng 810 million pesos ang Sustainable Livelihood Program bilang suporta sa vulnerable at marginalized sectors para sa pangmatagalang pagkukunan ng kabuhayan.

0: At bago tayo magtapos, ito po ay para kay Sam. Patungkol sa issue sa Boracay Bridge. Nakuha na po natin ang tugon ng DPWH. According to Secretary Vince Dison, pina-finalize na ang kontrata para sa nasabing proyekto. Ang kinumit ng SMC, lahat ng issues and concerns ng lokal na pamahalaan at ng iba pang stakeholder ay pakikinggan at tutugunan. Walang maiiwanan, walang madedehado, lahat magbebenepisyo, turista, residente, manggagawa ng Aklan. Yan po ay mula sa DPWH. At isang anunsyo po, Proclamation 1238. Na pinirmahan po ni Acting Executive Secretary Ralph G. Recto. Idineklara ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. na special non-working day sa Lapu-Lapu City at Municipality of Cordova, Province of Cebu mula May 6 hanggang May 6 hanggang May 8 para mabawasan ang traffic at masiguro ang kaligtasan ng mga participants ng ASEAN Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City at Municipality of Cordova. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, likas ang pagmamahal sa bayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing sa Malacanang ibinalita ni Undersecretary Claire Castro, yung pagkilala ng ATB sa Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa rehiyon na mayroong pinakamalawak na polisiya bilang tugon sa epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Nagbigay rin ng update ang opisyal sa katatapos lamang na uplift committee meeting na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isa sa mga mandato ng Pangulo sa mga kaliin, pababain yung presyo ng bigas, gawin ang lahat ng bigas na paraan para maipatupad ito, lalo't sapat-anya yung supply ng bigas sa bansa kaya't wala dapat dahilan para tumaas yung presyo nito. At tinatitiyak rin ni Pangulo Marcos na sapat yung supply ng malis at yung pondo ng pamahalaan para sa patuloy na pagbibigay sibon at pagtulong sa mga atestado ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Pinababantayan rin ni Pangulo Marcos yung presyo ng mga bilihin, huwag raw hayaan na mayroong umabuso dito at kung may mapatunayan man na may mga sabwatan o umaabuso sa presyo ng mga bilihin sa gitna ng sitwasyon sa bansa, pinatitiyak ni Pangulo Marcos na mananagot sa batas ang mga ito. Habang maya-maya lamang magkakaroon din ng umagagalap yung ika-siyam na Economy and Development Council meeting, pangungunahan pa rin yan ni Pangulong Ferdinand O. Marcos Jr. kung saan ilan lamang doon sa mga posibleng matalakay is yung pagpapaundad pa ng transportation system sa...
2: Okay, naputol yung linya ng komunikasyon ng ating kasamang si Raquel Bayan. Sige, subukan natin uli establish yung kanyang linya ng komunikasyon. At binibigay nga niya sa atin yung mahalagang punto sa naging press briefing mula sa Palasyo ng Malacañang sa pangungunan ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Sige, balikan na natin si Raquel Bayan. Raquel?
1: Yes, at pangungunahan nga rin ni Pangulo Marcos yung 9th Economy and Development Council meeting maya-maya lamang kung saan ilan sa mga mapag-usapan is yung pagpapaundad pa ng transportation system sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapagting rin ng ating railway at yung pagpapatupad ng capacity ng Philippine Coast Guard. Habang ngayong hapon rin, tatanggapin ni Pangulo Marcos sa isang courtesy call ang Defense Minister ng Japan bilang kung saan sasaksihan kasi ng Defense Minister ng Japan yung partisipasyon ng kanilang bansa sa balikatan exercises sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Samantala na ito ng rin sa press briefing yung naging panayam ni Vice President Sara Duterte sa Netherlands kung saan sinabi nito na idadaan na lamang sa panalangin yung pagkakaroon ng 2028 elections sa Pilipinas na dapat tapat, maayos at mapayapa. Sabi ni Jose Castro, kita naman daw ng lahat yung pagiging sabik ni VP Sara na pag-usapan ng 2028 elections daw si Pangulo Marcos busy sa pagtugon sa epekto ng Middle East crisis. Sila like father, like daughter daw dahil si dating Pangulong Duterte noon, inamin na magaling siyang gumawa ng intriga at yung mga ganitong kaya ni VP Sara, maituturing lamang na isang intriga. Impormasyon naman na nagkalaya na ang dating mamamahayag na si Jason Za, sabi ni Jose Castro sa mga gumagawa ng krimen, hindi rin sila sasatuhin ng batas, huhusgahan sila ng katotohanan, huwag na raw ng pagkakitaan, fake news, lalo't hindi naman sila nakakatulong sa ekonomiya. Muli rin na itanong yung relasyon ni Pangulong Marcos kay Senator Amy Marcos, sabi ni Jose Castro, personal niya itong naitanong kay Pangulong Marcos kanina. At ang sabi raw ng Pangulo, nasa 3 taon na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid at hindi na raw kasi ma-attend ng mga family events, family gathering ang senadora. At pero si Pangulo Marcos, wala naman siyang alamang sama ng loob sa kanyang kapatid. Pero nung sinasabi o sinagotan niya ng Pangulo itong pagkatanungan kanina, tila disappointed si Pangulong Marcos, lalo na doon sa mga pahayag na patuloy pa rin binibitiwan ng kanyang kapatid laban sa Pangulo. Kaugnay naman doon sa isa pang sinabi ni Senator Amy Marcos na atila sobra umano yung pag-aangkas ng repolyo at iba pang gulay ng Pilipinas. Sabi ni Jose Castro sa Department of Agriculture mismo, nagsabi walang katotohanan yan, hindi nag-aangkat ang DA ng repolyo. At tila maituturing na fake news yung mga ganitong impormasyon dahil wala namang basehan. Sa nagpagpapatuloy na ASEAN preparations, nasa final stage na raw yung mga preparasyon para sa hosting ng Pilipinas. Lahat mula technical, security, logistics, kompleto na at nasa final testing na lamang. Ang pamahalaan 100% ready na para sa secured at world-class na pagdaraos ng ASEAN Summit dito sa Pilipinas. At maisasama na rin anya yung usapin ng energy security at iisang response para malesen o mabawasan yung epekto ng Middle East crisis dito sa rehiyon. Ito naman ang pinakahulan mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.

0: calling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto-cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Alegasyon ni Senador Amy Marcos na pag-aangkat ng repolyo at iba pang gulay ng bansa, fake news ayon sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Walang katotohanan ang umalang pag-import ng bansa ng repolyo at iba pang gulay. Itong binigyan din ngayon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng umalang pagkakadismaya ni Senadora Amy Marcos sa ginagawang pag-angkat ng Pilipinas ng gulay mula sa ibang bansa. Ayon kay Castro, personal niyang nakausap si Agriculture Secretary Francis T. Laurel at nagsabi itong walang katotohanan ng naturang impormasyon. Ipinagtatakaan nila, sabi ni Castro, ang nasabing impormasyon na ibinahagi ng senadora at hindi nila batid kung saan nakukuha ng mambabatas ang gayong mga kwento na wala namang pinanggagalingan. Lumalabas, sabi ng palasyo, na fake news ang naturang impormasyon mula sa Lady Solon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Wala pong katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Hindi po daw nag-aangkat ang DA ng repolyo. As far as Secretary Chu Laurel Jr. is concerned, yes, it's fake news.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Agriculture pinapabilis ang pagbago ng hog industry sa bansa. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaapura na ng Department of Agriculture ang muling pagpapasigla ng industriya ng baboy sa bansa kasunod ng matinding epekto ng African Swine Fever. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., panalawakin ng ahensya ang hog repopulation program sa pamamagitan ng pag-procure ng humigit kumulang 32,000 inahing baboy. Layunin itong maibalik ang populasyon ng baboy sa antas bago ang ASF na tinatayang nasa 13 milyong piraso sa ilalim ng National Livestock Program na pinangungunahan ng Bureau of Animal Industry. Target ng pamahalaan na madagdagan ng 6 milyong baboy ang lokal na supply pagsapit ng taong 2028. May nakalaan ng 1.6 na bilyong piso para sa programa alinsunod sa Animal Industry Development and Competitiveness Act. Giit pa ng kalihim, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon upang matiyak ang food security at mabawasan ang pag-angkat ng karne ng baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Energy, suportado ang pag-aaral na bawasan ng value-added tax sa kuryente sa bansa. May live report si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Omar, suportado nga ng Department of Energy ang pag-aaral na bawasan ng value-added tax sa kuryente sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi nga ng kagawaran na kanilang mandato na pababain ang presyo ng kuryente. At sa katunayan nga, dahil nga sa ating mga inisiyatibo ay naiwasan na ng, ang pagkakaroon ng 7 piso na pagtaas ng presyo ng kuryente. Hindi rin ang DOE ang magdedesisyon sa VAT removal at nasa economic managers at kongreso ito dahil may mas malawak na epekto ito sa ekonomiya. Pero hindi lang VAT removal ang solusyon, kung hindi, pinag-aaralan din ng kagawaran ng tuloy-tuloy ang trabaho nila para pababayin ang gasto sa kuryente sa pamamagitan ng dagdag na supply at mas mabilis na renewable energy rollout. Gagawin nila ang makakaya kung ano ang tunay na makatutulong sa nakararaming mga Pilipino at gagawin nila ito ng responsable at para sa pangmatagalang solusyon sa mababang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Omar, wala pa rin dito sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Mga pulis na kinasuhan, tumaas sa unang 3 buwan ng 2026 ayon sa Internal Affairs ng Philippine National Police. May live report si Diane Leal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar, umabot sa 1,048 itong mga pulis na nasampahan ng kasong administratibo sa unang tatlong buwan ng 2026. Ayon sa PNP Internal Affairs Service o PNP IAS, ito ay mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon na umabot lamang sa 770. Sinabi ni IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, mas pinaigting nila ang kanilang monitor at pagsasampa ng kaso sa mga abusadong pulis. Sa mga nakasuhan, mahigit 800 yung mga police non-commissioned officers, habang mahigit 200 naman yung police commissioned officer. Sa bilang na ito, nasa 323 yung nadesisyon na ng IAS, kung saan 41 yung sinibak na sa serbisyo, 64 yung pinatawan ng suspension, 20 ang demotion, 11 yung na-reprimand, habang nasa 187 naman yung napawalang sala. Nagpaalala naman ang PNP IAS na huwag sayangin at huwag itaya ang pangalan at reputasyon sa mga klase ng violation at tuparin na maayos ang tungkulin at palaging sumunod sa mga patakaran ng PNP. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, Response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, Travel Documents at Visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate.
1: Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-uto si Pangulong Marcos sa DepEd, "Rebuild as soon as possible." Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata.
0: Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years.
1: Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos.
2: So we're building 89 in Masbate.
1: Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman.
3: Tigisan na kayo.
1: Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers.
3: Kailangan namin kayong tulungan. Kayo ang nag-aalaga sa mga anak namin.
1: Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata.
3: Good morning, sir. Ilan ang papakain ninyo?
4: 571 po ang identified beneficiaries.
1: Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng 1 beses sa 1 linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. 9 minutes after 2 o'clock, si Carmi Islas po ang inyong kasama sa isa na namang episode ng Campus Mike. So baka nagtataka po kayo ha, dahil we're airing live and we're broadcasting live ngayon Tuesday, no? So ito yung make-up episode po ng DepEd Tayabas kasi the previous weeks ay hindi po sila nakapag-program, no? So hindi naman natin papayagan na lilipas po ang Mayo nang hindi sila maririnig po ngayong hapon sa Campus Mike, no? So magandang hapon po sa lahat ng nakatutok sa Facebook Live at syempre sa mga nakikinig po sa atin via traditional radio. Si Carmi Islas po ang inyong kasama for the first half of Campus Mike, no? So kwentuhan po hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Sa bahaging dagdagan lang ating pong ka-partner, si Ate Otto Evangelista, si Ate Josie Gonzalez sa transmitter side po, si Engineer Robin Salis. Ayan, today is May 5, 2026 at mga kaibigan, di ko na po patatagalin, from West Palale, National High School, kasama po natin ano, ang aking mga co-anchors, si Catherine at saka si Gab. Magandang hapon sa inyong dalawa.
7: Magandang hapon po.
6: Ayan. So, I would say welcome back kasi alam pong nakapunta na kayo dito.
7: Yes,
6: the previous month ba? Or parang nung
7: last month lang,
6: opo. April, no? Kasi you observed, no? Dahil mga kasama nyo sa DepEd Tayabas yung unang nag-program dito sa atin, which was, sino nga itong mga
7: Luis Palad
6: National Integrated National High School. Ayan, sige Kath, paano nyo pinaghandaan muna itong ating episode ngayong hapon?
7: Ano po, actually po nung naghahanda po talaga kami is nung matagal na din po nung actually pinag-usapan po namin yung may pasok pa.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung pinag-usapan din po namin yung pupunta kami dito, mag-observe kami. Tapos nung pagkatapos po namin mag-observe, siguro mga ilang days po nag-start po kami mag-practice. Then nung pag-ano po, doon po namin nalaman, no, parang malapit na din, parang na-risked po yung ano natin.
6: Yes, o pasensya na. Sige. So, may pressure ba? Kasi alam ko nakapanood na kayo ng mga past episodes. No? So, may pressure ba on your part? Or ano naman?
7: Meron pa din pong konti. Pero pag po habang tumatagal is na nawawala naman po.
6: Mm-mm-mm. Kaya sabi ko sa'yo, kwentuhan lang tayo opo ngayong hapon. How about you, Gab? Ano yung mga preparations na ginawa? Gaano ka excited na meron tayo episode ngayong hapon?
8: Katulad po sa sinabi ni Catherine, ganun din po yung naging preparation po. Na kung saan po, akala ko po nung una ay nung April pa po magaganap.
6: Mm-mm.
8: Then, yung ko po nalaman ng mga nakaraan po na reschedule po ngayon.
6: Ayan. So, I know kayo ay bakasyon na dapat ngayon. Ano? Opo. Hayahay dapat sa mga bahay. No? Pero, what made you still go out? No? Mag-prepare pa rin para sa episode na to. I mean, ano yung pupush na sa inyo na, excited kami to do the episode today?
7: Ano po, gaya po nung sinabi ng coach namin ni Sir Nel na pangarap niya nga po to. So, kasi po kung dati po, mas mahirap po ngayon. Ngayon po, opportunity na mas nagpupush po sa amin to. Tsaka po, bakasyon, hindi po maganda na cellphone lang kami ng cellphone. Mm-hmm. Kaya mas maganda po na nagpe-prepare kami para dito.
6: Ayan, oo. No? Tsaka, sabi mo nga, pag cellphone ng cellphone, pag sumakit ang ulo, nasasabi ni nanay, kaka-cellphone mo yan. Kaka-cellphone mo yan. Sige. Sorry, hindi ko pala kayo nabigyan ng chance. Bumati muna kayo. Ang dami nating viewers and listeners ngayong hapon. Bati ka muna, Gab. Baka may mga nag-aabang ng live natin para makita ka today.
8: Yung shoutout po sa mga magulang ko. Kundi po sa inyo, baka hindi po ako nandito ngayon. Kasi,
6: wow! Ang lalim nun. Sige, Gab.
8: Kasi ang hirap po pumunta po sa ganito kung wala po kasi nung tutunan sa'yo.
6: Mm-mm, yes.
8: Then, shoutout din po sa kaibigan ko sa LB dyan na si Tita Diyosa.
6: Very nice naman. Sige, ikaw naman.
7: Ayan, shoutout po sa mga kasama namin dyan. And yung ate ko din po, shoutout sa ate ko na kahit meron po siyang pasok is nanonood po siya ngayon.
6: Very good.
7: And shoutout din po sa mga family ko dyan na papunta sana dito kaso ay may alagang bata.
6: Oo, grabe yung all out support, no? So yan, sige, anong sasabihin ko? Nakakatuwa, no? Kasi alam natin na andyan yung suporta eh. Imagine, no? Ang daming nanonood. Ayan, kay Jairus Capestrano pa-shoutout daw ka. To. Ang dami palang fans naman itong mga to. Ayan, sige po, no? So, yun. Gusto kong marinig from you guys, no? Kamusta yung situation nyo from ang daming load sa school, tas bakasyon. Tapos, guys, June 8, may pasok na ulit kayo, di ba? Oo, so, ano naman, yung mga activities nyo na ginagawa ngayong bakasyon, na feeling nyo makakatulong pagbalik ng, pagbalik na nyo sa school ulit. Oo, sige. Sige.
7: Kasi po, yung mamaya po, may mababalita kami about dito. Pero kasali po kasi ako dun sa Summer Sports Clinic for Student Athlete.
6: Mm-hmm.
7: So, ito po ay inano ko kasi mas maganda po siya na cellphone ng cellphone nga po. So, mas ano po yung skills pagdating sa sports. Then, nagte-training po kami. Parang ano po yun, araw-araw. Sabado at Linggo lang po yung pahinga. Then,
6: talaga? Opo. So, parang po mapasok din sa school.
7: Opo.
6: Anong sports mong Catherine?
7: Volleyball po.
6: Oh, okay. Sige. Si Gaba, may ganun ding activity ngayong bakasyon?
8: Ang activity ko lang po ngayong bakasyon ay jogging po. Wow. Jogging lang po.
6: Napaka-health conscious naman pala. Saan ka nag-jogging, Gab?
8: Starting po din sa sa Barangay Palali po. To bayan po yung pinupunta ko pag nag-jogging po.
6: So, how does it help you?
8: Nakakal po ito sa physical at saka mental health ko po kasi nakakapag-center po ito ng tamang pag-iisip po.
6: Totoo yan. Ano? Kakaiba yung nagagawa kapag talaga active yung physical activities mo. No? Parang kapag ka minsan yung wala kang ginagawa, parang very pale ng lahat, di ba? Yeah, pero pagka active ka, nakapag-isip ka ng tama, di ba? Something like that, no? So, yan. Kayo guys, paano naman kayo sinusuportahan ng school, no? Ito, school syempre, pa. Alam natin yung mga teachers natin nakabakasyon din sana. Pero ito, nakasuporta sa inyo to do this episode, di ba?
7: To support po sila. Thankful din po kami, lalo na sa coach namin, si Ma'am Sheena, tsaka po si Sir Nel.
6: Mm-mm.
7: And sa parang, anong tawag dito? Parang PTA Press. Advisory po namin si Ma'am Mara, todo support po sila sa amin. Napaka-thankful po kami sa kanila.
6: Alam niyo, mamimiss niyo yung mga ganyan pag nag-graduate kayo. Kasi totoo, iba yung ano, suporta ng mga school natin from elementary to high school. Pag college kasi, kanya-kanya na talaga yan. Oh, tinakot bigla na sa college. Ayan, sige. Sabi ni Miss Rambe Gade, tama ba to? To John Gabriel Kabunyag, Mama, always proud of you. I love you, Nak. Olo, sige, message mo kay mama mo. Magma-Mother's Day na. Oo, sa, tekelan ba? Sa Sunday. Sige, Gab, replyan mo muna itong sinabi ng mama mo.
8: Thank you, mama, sa suporta. And thank you din kay papa sa suporta din. Sa tulong ninyo na, ano, na experience ko dito sa Radyo Pilipinas na makapunta sa station.
6: Ayan, sige. Kayo guys are mang student journalist talaga sa West Palali. Anong category yung nilalabanan nyo or ano kayo as student journalist sa school? Si Gab?
8: Ako po. Dati po yung photojournalist. Ngayon po yung radio broadcasting.
6: Wow. Pero do you still do the photojourn or ano, nag-switch na talaga?
8: Switch na po talaga.
6: Oh, kamusta yung photojourn muna? Kasi ako gusto ko yan before kaso wala akong camera. Yun naman lagi problema before pag student journalist ka. Eh, dapat may ano ka, may camera.
7: Sarili
6: ka
7: po yung camera.
6: Yes, diba? May device ka to edit, diba? Pero ikaw, kamusta yung pagiging photojourn muna?
8: Naging photojourn naman po ako nung nasa, ano po ako, nasa LP.
6: Okay. Luis Palad?
8: Opo.
6: Okay.
8: Nag-workshop po kami nun, then nakapasa po ako sa top 7.
6: Nice! Okay, tapos, tinuli mo yung pagiging photojourn ay sa West Palali na? O sa Luis Palad?
8: Luis Palad po.
6: Okay. So, kumusta yung experience so far?
8: Medyo, ano, happy po. Kasi, ang ganda po mag-picture while, ano, na nagpipicture po from every angle, then every object po na pinipicturean.
6: Tsaka yung lahat ng photo, may story, di ba?
8: Yes po.
6: Ang ganda nun. Oo, alam nyo, ano ko, frustrated photo, Jorn. kasi hindi ko siya na, ano, na natuloy. Ayan, si James Brian Rusia, watching from Atimonan. Hoy, JB, kamusta ka? Ayan, kilala mo si JB, na kasama sa competition. Ayan, si JB. Si JB, palagi nanonood sa atin. Thank you so much, JB. Sige, Catherine, ikaw naman, you are a
7: Radio broad na po talaga ako since grade 7. Pero nung elementary po, wala po talaga akong kaalam-alam sa journalist, sa ganyan.
6: Oo, paano ka napasok into student
7: ano po
6: journalist?
7: Ano po, parang open po ata na ng screening, audition para sa ano, maglalaban nga po ng DSPC.
6: Mm-hmm.
7: Tapos is, nag-try lang po ako nun. Actually po, yung time na nag-audition kami, ano, nagtitraining din po ako ng volleyball for City Meet.
6: Ang dami namang ganap sa buhay ng bata.
7: Nagtitraining po kami ng City Meet nun, tapos pinapunta po kami ng school, yung mga klase ko po, para daw po sa ano, audition nun. Then, nagtry po ako dun. Yung unexpected naman po na napili naman po kahit papaano. Dun po nag-start yun. Then, up until now po, na-apply ko pa rin naman po.
6: So, do you guys do it regularly sa school kahit walang competition? Like, magpuproduce kayo ng isang radio program, may mga ganun ba?
7: Ngayong ano po, nung last year, last school year po, nung grade 9, kasi po, subject po namin siya.
6: Nice!
7: Opo, okay. So, parang every event po, magko-cover kami, tapos ay, yung cover na po yun, is ibabalita po namin.
6: Very good.
7: Gigradean po kami ng teacher namin doon.
6: Very good naman. Ang ganda naman nun. Kumbaga, actual experience, no? Ayan, sige. Guys, kayo, ang dami yung mga extracurricular activities, no? Kasabay ng mga academic requirements nyo din. Sabi ko dati, no, nung high school ako, hindi ko alam kung paano ko napagkasya ang oras ko. Sa dami ko din, mga, parang naisip ko ngayon, ang dami ko palang ginagawa nun. Tapos may time pa akong, ano, tawag doon, gumala after. Sabi ko, paano ko siya nagawa before? Kayo, guys, no? Alam ko, no, iba rin yung pressure ng academic requirements. Ang daming subject, may mga iba't ibang requirements yan. But you still have the time for extracurricular. Yan, si Gab nagre-radio broadcast, ikaw din nagre-radio broadcast. Paano yung time management?
8: So, sa time management po, if every month po na may assignment or project, ginagawa ko po ito yung mga ano, after ko po makauwi.
6: Okay.
8: Then, pinaplano ko po ito, then dun yung po ginagawa. Paggabi na po, most likely, ginagawa na po yung project.
6: Paggabi na.

0: sabi ko nga, very flexible naman yung mga ganyang age na. Talagang, alam nyo yun, parang minsan, paano ba nagkasya sa 24 hours yung lahat ng ganap sa buhay, diba? Kasi, bukod dun sa mga yan, may mga, of course, may iba pang activities sa school, diba? May mga science fair, math fair, may mga ganun. Pag nag-join ka sa mga ganun?
1: Opo, nag-join po ako sa mga ganun pong pa-event.
0: Ang gagaling nyo naman pala talaga. Mga ano, famous ba kayo sa school?
2: sakto lang. Kasi po parang yung batch po kasi namin, first batch po kami ng ano, journalism.
0: Oh.
2: So parang medyo ano nakikilala po kami.
0: Special program of
2: SPJ po.
0: Oh, special program for journalism.
2: Opo.
0: Uy, nakakatuwa naman, nakaka-proud naman kayo. Ayan, sige, ikaw ka. Ano, paano mo pinagkakasya ang ano, ang oras?
2: Ano po, para gaya po ng sinabi niya, pero yung akin po kasi kung halimbawa po ay sa yung Sabad, ano, Lunes hanggang Friday, time ko po yun para sa school. Then yung kung free time ko po yun ng Sabado at Linggo, ang ano ko po dun is kung meron po kaming pa-activity like pa-meeting po ng sa BCPC or ano po, magpi-play po kami ng laro sa ganyan. And kaya po, minsan parang fully schedule na rin po ako.
0: Oo. Sasabihin na mo, nagpapahinga ka pa ba? Ganyan yung mga linyahan ng mga anyway, sabi po na DepEd tayo, West Palali National High School, Tayaba City, congratulations. Grade 9 SPJ, proud Palalenyan. Ayan. Ganyan pala ang tawag sa mga students sa inyo, Palalenyan.
2: Opo.
0: Oo. May, ah, sige. Tatanong ko sana kung may is Palali. Meron ba?
2: Meron po.
0: Ay, talaga?
2: Ano po, elementary po siya.
0: East, west, south, north, may opo. Ganyan. Ay, okay. Ayan, magandang hapon po sa lahat, ha. JB, good afternoon. Salamat sa pagtutok mo. Salamat sa pag-share. Ayan, kung may mga pa-shoutout kayo, guys, go nyo na yan. Sabi ni Devon Cabuya, congrats, guys. Grabe, bigla kayong sumaksis. Ma'am, bakit? Galing ba sa pagkalugmok ng mga ito? Ayan, magandang hapon. Ayan. Sige, sige, ano yung aabangan namin mamaya? Kasi in the second half po, mga kaibigan, sila na lang po ang uupo dito. And we're very excited na marinig yung mga kwento nyo mamaya. No? Pero bigyan nyo lang kami ng idea, ano ba yung aabangan ano, ng viewers and listeners natin. Para
2: ano po?
0: Feeling ko, mas ang viewers natin ngayon, 91 ha. Walang bababa sa 91 mamaya. Galingan nyo. Galingan nyo. Sige, anong aabangan natin,
2: ano
0: Catherine?
2: Po? Kaunahan po namin ibabalita is yung tungkol pong inaabangan po sa lungsod ng Tayabas, which is yung Mayuhan po.
0: Yeah.
2: Na May 13 to May 17 po, madami pong mga paganap na isasagawa sa Tayabas.
0: Ayan, oo. And siguro, no, I'm sure naman that despite the celebration of Mayuhan Festival, we still follow the energy conservation measures of the national government. Ano? Kasi maaari pong matuloy ang saya, kulay at success ng Mayuhan Festival ng matipid po natin magagawa yan, of course. Sige, Gab, ano pa? Asahan natin mamaya.
1: Maasahan din po dito yung mga, ano po, mga pasyalan po sa Tayabas.
0: Pasyalan pa sa Tayabas. Sige nga, Gab, kung hindi ako taga, actually, ang address ko Tayabas City eh. Sige, kung hindi ako taga Tayabas, Gab, ano yung una mong lugar na ipapapasyal sa akin at anong pagkain ang unang mapapatikim sa akin. Pageant to, Gab, ha? Galingan mo. Joke lang. Sige, Gab.
1: Isa po dito sa ano, sa mga pwede pong pasyalan po dito ay yung ano po, yung ano po, yung Dumakaa. Ilog po ng Dumakaa.
0: Okay.
1: Then, sa pagkain naman po, budin po. Sigat yun. Na sigat po ito sa Tayabas.
0: Budin pa rin, no?
2: Isa din po yung yema cake.
0: Yema cake, of course, no? Ayan, sige. Nagutom tuloy ako. Ayan, sabi po ni Miss Rumbay from Riyadh, Saudi Arabia. Proud parents, I'm happy to have you, Gab. Lalo talaga akong sipagan para matupad mga dreams mo sa buhay na ako. Ah, ang sweet-sweet naman ng mami ni Gab. Ayan. Ingat po kayo, nasa Middle East ba si mami?
1: Yes po.
0: Kumusta naman si mami na ano, may war pa rin sa Middle East?
1: Yung sabi niya po sa medyo okay pa naman daw po. Pero yung iba po niya mga kasama parang hindi na din po.
0: Parang umuwi na.
1: Opo.
0: Ganun ba? Ayan. Ingat po kayo dyan, ma'am. Tama ba yung pronunciation ko, Rambay?
1: Rambi po.
0: Rambi, ayan. Ingat po kayo, Miss Rambi. Ayan. Sige, ano pa? Pagbati mo lang sa kabataang Palalenyan. Ayan, congratulations daw sa inyo. Okay, so guys, are you excited?
2: Yes po.
0: Excited na?
1: Yes, oh,
0: parang
1: yes,
0: gustong-gusto nyo na akong paalisin.
2: Hindi naman.
0: Oo, baka gusto ko muna din magpasalamat dun sa mga kasama natin sa technical booth. Salamat sa inyo, no? Sa pag-make sure

0: po na maayos ang audio natin ngayon pong broadcast natin. And of course, to all the teachers na nandito po despite vacation, maraming salamat po dahil sinusuportahan niyo po ito. And ayan, at sa lahat ng mga school po na nakikipag-collab sa amin dito sa Radyo Pilipinas, no, we're happy na ang dami pong nakaka-appreciate ang program natin. Because this is one platform para po marinig natin yung boses nitong mga kabataang ito, no, na mas magagaling pa po kaysa po sa akin. Sabi ni Dr. Luningning Regio Mendoza, wow, nakakatuwa ang mga SBJ Young Journalist. Totoo po. Shout out po kay Sir Jerwin. Ayan, Sir Jerwin, saludo po kami sa inyo. Ayan. Sige po, kami po ay magbe-break muna. Tapos sa pagbabalik po natin, si Gab at si Catherine na po mag-handle ng program. So wag po kayong aalis, no? This will be an exciting 30 minutes. Another 30 minutes. Maririnig nyo po ang ilanding mga balita mula sa kanila pong mga kasamahan sa West Palala National High School. No, we have 5 reports, no, coming this afternoon. Ayan. Again, ito po si Carm Isles, pero hindi pa po magpapaalam ang programang ito, no, ibibigay muna natin to kay Gabay at kay Catherine. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas po ang ilang paalala ng himpilan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag hiritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Sa pagpasok ng buwan ng Mayo, tampok ang iba't ibang pagdiriwang sa bansa tulad ng Flores de Mayo at Santa Cruzan.
8: Ipinagdiriwang din sa Lukban, Quezon, ang Pahiyas Festival bilang pasasalamat sa masaganang ani. Gayun din ang Mayuhan sa Tayabas. Sa gitna ng pagsubok, ang Mayuhan ay nananatiling makulay, mabuhay at makabuluhan para sa mga Tayabasin. At ngayon mga kabayan, live ninyong mapapanood ang aming live dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Kasama ninyo dito ang West Malolan National High School, ang mga umaaribong balitang inyong mapapakinggan.
9: Kami maghahatid, maglalantad ng mga balitang tapat at maasahan ng sambayanan.
8: Mainit na hapon, Pilipinas!
9: Ngayon ay Webes, ikalimang araw ng Mayo. At ngayon mga kabayan, live ninyong mapapanood at mapapakinggan ang mga umaalingasaw na balita dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. At kabayan, narito na ang mga nagbabagang balita para sa araw na ito.
8: Makabuluhang festival sa Tayabas, inaabangan ngayong buwan ng Mayo ating ipagdiwang.
9: Assumption of Office ng Director sa Engineering Service isinagawa.
8: Tupad-tuloy Pasada Program, ipatutupad ng Dole Batangas at LTFRB Region 4A.
9: Poor Fish Families sa San Andres, Quezon, nabigyan ng libreng internet sa ilalim ng DICT, Bayanihan SIM Project.
8: Pagbubukas ng Summer Training for Student Athlete, isasagawa.
9: Ilang mga pasyalan sa Tayabas, abangan!
8: Makabuluhang festival sa Tayabas, inaabangan ngayong buwan ng Mayo ating ipagdiwang. Narito si Rowena Julian Yumohika para magbalita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Rowena, ibalita mo.
10: Gaganapin ang 38th taong Mayuhan Festival sa Tayabas City mula 13 hanggang 17 ng Mayo na may temang Balik sa Payak, Sana'y Ganap. Sa kabila ng maraming hamon, ang pagdiriwang na ito ay mananatiling makulay dahil ang selebrasyong ito ay patuloy na nagbibigay buhay sa tradisyon, pagkakaisa at pasasalamat na nakaugat sa kultura ng mga Tayabasin. Hindi lang ito pagdiriwang dahil maraming kaganapan na talaga namang sasaya ang bawat Tayabasin. Ilan sa inaabangan ay ang mga palaro ng lahi na pangungunahan ng Sports Tayabas. At bilang paupupugay sa patron na si San Isidro Labrador, ang Mayuhan Festival ay patuloy na nagiging simbolo ng pagmamalaki at pag-asa ng lungsod. Para sa Campus Mike, Rowena Julian Yumoika, West Palolan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ayan, maraming salamat, Rowena Julian. Mohika.
7: Ayan, maraming salamat, Rowena. Ayan, partner, Mayuhan na.
9: Yes, partner. Super happy natin yung Mayuhan, di ba, partner?
7: Yes, partner. Ano, partner, nabalitaan ko parang sasali ka yata sa isasagawa ng ating lungsod.
9: Yes, partner. May bala akong salihan dito isang programa, partner. Alam mo yung ano, Padyak Pamana?
7: Ano yung partner, parang nagbabike ba yun?
9: Yes, partner, tama ka dyan. Correct.
7: Ayan,
9: and
7: partner.
9: Isa pa, partner, parang gusto mong sumali sa Agawan ng Suman ngayong Mayuhan.
7: Ayan,
9: partner,
7: masaya ang Agawan ng Suman dahil ito ay parang isinasagawa dahil sa parang Labrador, partner, yung kanilang paghahagis ng Suman kung saan ay masasaganang ani.
9: Yes, partner.
7: Partner, parang may nabalitaan ako, kaklase natin yun. Kapitbahay nila, nagpapaagaw sila ng baboy, partner. Yung mga karne-karne.
9: Wow, partner. Eh di, partner, pwede sila makakuha din ng mga pata at saka ulo ng baboy.
7: Oo, partner. Ano bang favorite part mo ng baboy, partner?
9: Sa akin, partner, favorite ko ng part yung belly part, partner.
7: Wow, parang more on fats yan, ah.
9: Masarap kasi, partner.
7: Ayan, partner. Sige na, ituloy na natin ang ating balitaan.
9: Ayan, partner. Assumption of Office ng Director sa Engineering Service is sinagawa para sa balita. Nandito si Dea Malana.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Dea, ibalita mo. Pinangunahan ng PNP Chief Police General Jose Nartates Jr. ang isinagawang Assumption of Office ng Director sa Engineering Service kasama ang ilang kawani ng Philippine National Police o PNP, kamakailan. Ayon sa pahayag ng Sikro Tayabas, ay ang pagbulang na ito ay may kinalaman para sa pagpapatibay at pagpapaunlad ng pamumuno ng isa sa pangunahing support unit ng organisasyon. Sa pangunguna ni Police Colonel Laudemir N. Lanieta, ay pinagtibay ang engineering service na nagsasaayos ng pasilidad ng pulisya sa buong bansa para sa katatagan nito. Pinagtuunan din ng pansin sa aktibidad ang kahalagahan ng engineering service para sa modernasyon ng PNP na nasa ilalim ng PNP Force Agenda, alinsunod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman, advocacy. Para sa Campus Mike, Dea Malana, West Palale National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
9: Maraming salamat, Dea Malana, sa tampok na balita.
7: Ayan, congratulations po sa ating Ludimer Lineta, Police Colonel.
9: Yes,
7: congratulations po sa inyong nakuha at todo support naman ng asawa nito na si Konsehala Rizal Lineta. Grabe, congratulations po. Ayan, partner, ibalik na natin sa ating balitaan.
9: Samantala, tupad tuloy Pasada program, ipapatupad ng Dole, Batangas at LTFRB Region 4A. Para sa balitaan, nandito si Chris Gabriel Uwabel.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Chris, ibalita mo.
13: Ipatutupad ng Dole Batangas katuwang LTFRB Region 4A ang tupad tuloy Pasada program para sa 47 na jeepney drivers at operators na napili matapos isagawa ang orientation noong May 2 sa LTFRB Regional Office sa Lipa City, Batangas. Ayon sa pabatid ng Dole 4A, ang tuloy Pasada program ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng nagpapatuloy na krisis sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o AFLIF Framework na layong magbigay ng karagdagang kita habang tinitiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pampublikong transportasyon. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng karagdagang sahod bukod sa kanilang araw kita mula sa pamamasada. Sumailalim sa orientasyon ang mga benepisyaryo hingil sa programa at lumagda ng kontrata. Nabigyan din sila ng pagkakataon na maglahad ng kanilang mga katanungan at mungkahi kaugnay ng implementasyon ng programa. Ang nasabing batch ay inaasahang magseserbisyo mula May 6 hanggang 27, 2026. Para sa Campus Mike, Chris Gabriel Uwabel, West Palale National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ayan, maraming salamat, Chris Gabriel Uwabel. Ayan, partner, tupad. Ano bang nasa utak mo or naiisip mo pag sinabing tupad?
9: Para sa akin, partner, pagtupad,
14: parang ito yung mga naglilinis sa kalye, di ba, partner?
7: Yung partner, yun nga din ang unang nasa isip ko. Kasi yung mama ko, parang ano na din siya, eh, nagsali din siya doon. So, pero ito, partner, iba eh. Tupad Pasada program para sa mga jeepney drivers. Grabe, partner, napakaganda nito. Sa kabila pa rin ng crisis. Pero, partner, ang gas, bumababa na ng kaunti. Kahit kaunti ay bumababa. Pero napakalaking tulong nito, partner, di ba?
14: Yes, partner. Kasi, diba? Partner, ano eh, nung nakaraan kasi, di ba't may motor ako?
7: Yes, partner.
14: Nung nakaraan, nagpapagaso, parang nasa 90 plus.
7: Oo, partner. Tapos ngayon, magkano na ngayon, partner?
14: Mga nasa 80 plus na lang yata ngayon, partner.
7: Oo, ayan, partner. Ano bang feeling? Kasi di ba, sabi mo nga, nag-motor ka. Tapos yung father mo ay, anong father mo?
14: Tricycle driver.
7: Ayan, anong feeling ng parehas kayong napapagasto sa gas?
14: Medyo mahirap-hirap din kasi parehong may gagastasin kami para doon sa gas eh.
7: Oo, partner, kaya nga. So, ano yun, mahirap lalo na ngayon, di ba? Kasi mahirap ngayon, lalo na ang init. Tapos, sobrang ano, patipid ngayon sa electricity. Tapos, ganyan pa yung crisis natin. Pero okay lang ngayon. Nagagawa nyo ba ng paraan?
14: Yes, partner. Nagagawa naman namin ng paraan. Meron kaming parang budget na ano ginagamit. Yung budget planning.
7: Ayan, maganda yung partner. Para mas ano tayo, maintain natin. Hindi tayo puro ano lang dyan. Ang, gastos, kung ano-ano lang dyan. Gastos-gastos lang. Pero ayan na. Anyway, partner. Ano na ang balita natin?
14: Ayan, partner. So, Purpose Family sa San Andres, Quezon, nabigyan ng libreng internet sa ilalim ng DICT Bayanihan SIM Project. Para sa balita, narito si Hana Rea.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hana Rea, ibalita mo.
15: Nabigyan ng libreng internet access ang mahigit 880 na binipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS sa San Andres, Quezon. Ito'y sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT. Ayon sa pabatid ng DSWD Quezon, Calabarzon, maaaring gamitin ng mga benepisyaryo ang SIM cards para sa pag-aaral ng mga mag-aaral, kabuhayan, komunikasyon at pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, may 25 GB na libreng data kada buwan. Ang mga benepisyaryong ito ay mula sa barangay ng Camflora, Tala, Pansoy, Manguero, Talisay at Poblasyon. Sa kabuuan, umaabot na sa humigit-kumulang 2,000 benepisyaryo ng PORPIS sa mga bayan ng Pulilo, General Luna, Quezon, Catanawan, Tagawayan at San Andres ang nakatanggap ng libreng SIM card sa ilalim ng programa. Inaasahan ding madaragdagan pa ang mga benepisyaryo sa susunod na pamamahagi ng SIM cards sa Mauban, Quezon, ngayong Mayo 2026. Para sa Campus Mike, Hana Rea, West Palale National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Ayan, maraming salamat, Hana Rea. Partner.
7: Yan, alam partner.
14: Mo, sobrang ganda nito, partner.
7: Ay, oo, partner. Nakakatulong yan, lalo na sa may mga anak na estudyante pa, tapos load palagi ng load.
14: Yes, partner. Kasi mababawasan nito yung kanilang budget na
7: yes,
14: pwede nilang mailaan sa kanilang mga studies, di ba, partner?
7: Partner, tamang-tama ka dyan dahil mas maganda pa kung much better nga is
14: yes.
7: Lahat na eh. Pero, syempre, ano tayo dyan? So, maganda pa rin yan kasi sa mga estudyante. Mas kailangan natin lalo na ngayon. Tapos, may lalabas pa atang bago, ganyan. Mm. Pero, mas maganda pa rin yung naiilantad nila yung mga platform na para sa mga, ano, para sa pamilya at para din sa anak.
14: Yes, correct ka dyan, partner. Tapos ano eh, pwede pa na nitong ano, alam mo yung mga business ngayon online, pwede din nila magamit yung free internet para makapagana sila.
7: Ayan, tama. Tama ka dyan, partner. Yung mga, ay ngayon sa TikTok, partner ha, may mga nag ano doon, parang hindi ka ano, pero ano yung tawag doon? Hindi ko alam yung tawag, pero basta mat nagagamit din nila yon. Hindi lang nga tayong kabataan, hindi lang mga estudyante, pero magagamit din ng mga nagbe-business, di ba?
14: Yes,
7: nga,
14: partner.
7: So, ayan, partner, mag-shoutout naman tayo, partner.
14: Ayan, unahan mo na, partner.
7: Ayan, shoutout po sa nanay ni Hana, si Ate Marie
16: Cor Gabis Rea. Shoutout po kay Hannah Rea. Grabe naman ang support ng mommy na yan. Yan, partner, ikaw ba? Sino sa shoutout mo dyan?
14: Shoutout po sa ating mga nanonood dito ngayon. Shoutout muna natin kay Sandra Cabuyaw.
16: Ayan.
14: Thank you for supporting us dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
16: And shoutout nga pala sa principal namin, todo support po, Dr. Joy Bigo. Grabe, thank you po sa inyong support.
14: Yes, partner.
16: Ayan, partner. Sige, may isa shoutout ka pa ba, partner? Ang daming nanonood,
14: Parang wala na akong maisip.
16: Wala na akong maisip, grabe naman. Pero sobrang daming nanonood, pati parang may nakita ko dyan yung kasama ko sa training, may nanonood din. Thank you sa panonood. Ayan, so, ayan, partner, parang mag-ano muna tayo, partner. Sige, ikaw magsabi nito.
14: So, chill lang po kayong lahat. Muli po magbabalik ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, pagkatapos ng ilang mga paalala.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
21: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniyahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel, ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSysID.
22: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po ng and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
21: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
23: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
24: Safe spaces, safe workplace, karapatan ng bawat lingkod bayan. Sa pagdiriwang ng National Women's Month, hatid ng Quezon Provincial Gender and Development Office ang mahalagang paalala na ang respeto at dignidad ay hindi pribilehyo. Ito ay karapatan. Sa bisa ng Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act, pinatitibay ang paninindigan ng pamahalaan laban sa anumang uri ng sexual harassment sa opisina o tanggapan, sa pampublikong lugar, o maging online. Bilang mga lingkod bayan, tungkulin nating tiyakin na ang bawat tanggapan sa buong pamahalaang panlalawigan ay ligtas, inklusibo, at may paggalang sa bawat isa. Verbal or non-verbal harassment. Ang pambabastos sa salitaman o kilos ay hindi katanggap-tanggap. Ang mga malisyosong tingin, biro, at komentong hindi ka nais-nais ay maaaring maging sexual harassment. Sa ilalim ng Safe Spaces Act, may pananagutan ang ganitong gawain. Unwanted physical contact. Ang hindi hinihinging paglapit o paghawak ay maaaring lumikha ng intimidating at hostile environment. Ang respeto sa personal space ay tanda ng profesionalismo. Online sexual harassment. Ang pambabastos online
0: ay may pananagutan din sa batas. Ang pagpapadala ng hindi kanais-nais na mensahe, larawan, o komento ay saklaw ng Safe Spaces Act. Digital space ay dapat ding ligtas. Abuse of authority. Ang paggamit ng kapangyarihan upang manakot o magpahiwatig ng pabor kapalit ng personal na interes ay isang seryosong paglabag. Walang posisyon ang higit sa batas. Rights of government employees. Bilang empleyado o manggagawa ng pamahalaan, ikaw ay may karapatan sa isang ligtas at respetadong tanggapan. Ang bawat ahensya ay may obligasyong magtatag ng mekanismo laban sa sexual harassment at tiyakin may proteksyon ang mga nagre-report. Ngayong Women's Month, magkaisa tayong itaguyod ang isang pamahalaang may mga tanggapang tunay na ligtas, may dignidad at may paggalang para sa lahat, babae man o lalaki. Provincial Gender and Development Office, para sa ligtas, pantay, at makataong serbisyo para sa bawat Quezonian.
1: Go, go.
3: Pilipinas, muli nagbabalik ang ating balitaan.
4: Free summer training for student-athlete isinasagawa. Narito si Jairus Babasa para sa humaharurot na balita.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Jairus, ibalita mo.
25: Walang preno-preno ang pagsisimula ng bakasyon nang formal din na sinimulan ng DepEd Tayaba City ang free summer training para sa mga batang atleta na may temang Bound by Sports United in One Goal. Nagsimula ito noong 16 ng Abril at aarangkada hanggang 29 ng Mayo ng taong ito. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng orientation na isinagawa sa Luis Palad Integrated High School Gymnasium alas 9 ng umaga, kung saan nakilahok ang mga batang atleta, bitbit ang kanilang presensya, dedikasyon at pagmamahal.

0: Sports United in one goal. Nagsimula ito noong ika-16 ng Abril at arangkada hanggang ika-29 ng Mayo ng taong ito. Sinimulan ang programa sa pamamagitan ng orientation na isinagawa sa Luis Palad Integrated High School Gymnasium alas 9 ng umaga, kung saan nakilahok ang mga batang atleta, bitbit ang kanilang presensya, dedikasyon at pagmamahal sa larangan ng sports ng mga estudyanteng may talento dito o mga veterano na baguhan pa lamang sa ganitong gawain. Agarang rumonda ang mga kalahok sa nasabing programa na tinutukan ng iba't ibang sports, kabilang na dito ang arnis, athletic, badminton at marami pang iba. Ito ay para mas mapalalim, mapalalim pa ang relasyon nila dito at mapausbong pa ang kanilang kakayahan na talento sa larangan ng sports. Kasabay nito ay isinagawa rin ang Free Summer Sports Clinic sa pangunguna ng Sports Tayabas, kung saan ang mga batang ipinanganak ng 2013 to 2018 ang magbibida. Ang mga programa ay isinagawa para mas mapaigting pa ang kakayahan ng mga batang atleta at mabigyang pansin ang mga bata na may talento sa ganitong klase ng mga gawain. Para sa Campus Mike, Jairus Babasa, West Palale National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Alright, thank you so much, Jairus, na natapos ang report, no, despite fluctuation kanina. Okay, maraming salamat. So yun, that was a nice move for Sports Tayabas, no, ang ganda yung programa yan. And guys, of course, no, ngayon po, hindi natin palalampasin ng episode natin this afternoon without having this another batch of student journalists, no, sa West Palale National High School na ngayon po'y nagkakagulo. Oo, kanina ay hindi natin sila nakikita because they were sitting inside the tech booth, no. Maraming salamat kasi sila po ang umasiste sa atin sa para po maging smooth ang ating program this afternoon. Guys, I'm introducing you another batch or another set of student journalist ng West Palale National High School. Ang dami nyo, guys, and I'm very happy dahil nag-thrive kayo sa pagiging isang student journalist. With me is Ian, Jillian, and Zandro. Sige, Ian, bumati ka muna.
3: Hello po. Good afternoon po.
2: Ayan, o, kasi sila po ay medyo mahiyain. Charing. O, Jillian, ikaw naman.
4: Good afternoon din po.
2: Ayan. Napaka less of words naman itong mga to. Zandro, go.
5: Good afternoon po. Ako po si Zandro Kabuyang.
2: Ayan, sige. How's the experience doon sa tech booth, no? Sabi niyo sa akin kanina off-air ay lahat kayo sa SPJ ay nag-aaral maging part ng technical ng isang radio broadcast. Sige, Jill.
4: Opo, yes po. So, doon po, medyo nakakakaba po siya kasi different po siya sa radio broad po na technical yung mga gamit po. And then, kami naman po talaga lahat is kaya po namin talaga mag-present ng news and mag-technical kasi na sanay din po talaga kami. Kaya siguro kami po ang napili dun kasi diretso interview na din po.
2: Ayan, very nice. No? Sabi nga natin holistic yung approach. No? Marunong magsulat, mag-broadcast, maging technician, ano, bilang SPJ. Sige, si Ian naman, how's the experience?
3: Super fun po naman. Naka-experience po ako kung ano pa nag-ooperate ang isang radio station.
2: Mm-mm.
3: So, overall, super fun po na experience ko dito.
2: Ayan, oo. No, nabanggit nyo kanina, medyo may iba doon sa ano, no, doon sa approach namin. Because we do Facebook Live, kumbaga teleradyo kami dito. Unlike doon sa nakasanayan nyo sa school at sa mga competition, talagang fully radio broadcast lang. No? Pero somehow pareho lang din naman yun. Si Sandro naman, has the experience.
5: Medyo na-overwhelm po ako kasi dahil nga po sinabi ni Shiloh, magkaiba po yung way ng pag-technical dito doon po sa mismong radio broad. Kasi po, ang hinahandle din po dito is may videos and pictures po.
2: Yes, oo. So,
5: tapos yung doon po sa pag-technical po doon sa radio broadcasting, sounds and effects lang po yung ginagamit namin.
2: Yes, oo. So, the next episode ba, possible na kayo naman ang umupo at makasama sa program, tama ba?
4: Yes po, possible po kasi lahat din naman po talaga kami ay sanay po sa...
2: Oo, bibigyan ng chance, no, to go live. Ayan, sige. Kamusta kayo as student journalist, no? Bakit kayo, ano, bigyan nyo lang ako ng idea bakit yan yung tinahak nyo, no, sa West Palale? Kasi we have other programs, di ba,

0: aside sa SPJ. So bakit yan? Sige, bigyan niyo lang tigitigis ang sagot.
1: Okay, so dito lang po. Ito po kasi kami po ang first batch po ng SPJ yes. ng West Palale. And then, yung parang siguro po nag-take ng risk lang din po kami. Kasi ako po, nung elementary po, I'm a journalist din po talaga. Kaya napag-isipan ko pong ipagpatuloy po siya sa high school. Lalo na po since nung grade 6 po ako. Nakasabak na din po agad ako sa RSPC.
0: Oh, very nice. Congratulations sa talagang nasa puso ang pagiging journalist. Si Ian naman.
2: Actually po, hindi ko po talaga balak na maging journalist.
0: Lilipat na po si Ian.
2: Ako po sa... Noong po kasing grade 7 ako, is nag-take po ako ng SEP.
0: SEP is?
2: Yung Science Enhanced Program po okay. in Luis Palad National Integrated High School. Pero, okay. unfortunately, hindi pa ako nakapasa.
0: Parang dito ka talaga.
2: Oo po. And naano na lang po ako, nag-take ng risk... Nag-exam po sa
0: SPJ
2: po sa West Palale.
0: And so far, you're enjoying it?
2: Opo. Ako yeah. po ay isang sports writer na po ako.
0: Wow! Congratulations. Sige, si Sandra naman.
3: Hindi ko rin po binalak maging journalist. Pero sinali po kasi ako ng nanay ko, pero wala din po ako ang choice na umalis.
0: Yung nananawagan po kami sa nanay ni Sandro. Sige, go, Sandro.
3: Pero na-enjoy ko na rin po yung pagiging isang journalist. Dahil na rin po siguro gusto ko rin po maging isang journalist paglaki. Kagaya po nila Jessica Soho, pati po ni Cara David.
0: Ay, nice! Grabe ang mga idolo ni Sandro, no? Actually, ako din, share ko din, no? Hindi ko balak mag-mascom. Pero dahil yan na lang yung slot na pwedeng maging scholar ako, ginoo ko na yan. Ngayon, nandito ako kaharap ninyo. Ayan, di ba? Sige. So, maraming salamat sa inyong tatlo, kay Ian, kay Jillian, at kay Sandro, no? I hope the next episode na kasama natin ng West Palali, kayo naman ang uupo dito to go live. No? At saka hindi na kilalamigin sa tech booth. Malamig ba sa tech booth namin?
1: Super lamig.
0: Oo, yan. Ganyan kami sa tech booth namin. Hindi, may mga equipments kasi that needs to maintain yung temperature. Kasi pag mainit, baka lahat. Yung fluctuation kanina, baka humaba sana yun. Anyway, maraming salamat again kay, di na ako nakapagpaalam kay Catherine at saka kay Gab. No? And of course, again, sa lahat po ng students, teachers, at sa mga magulang po ng mga batang ito na nakasama natin na sumuporta po no, para maging posible ang ating episode for Campus Mike ng West Palale National High School. So hanggang sa muli guys, thank you so much. So pagpatuloy nyo lang ang pagiging student journalist. No? Sige, mga kaibigan, ito po si Carmi Isas on behalf of Sir Goody Cantos, Ate Josie, Ate Otoy, Kuya Robin. Maraming salamat po. Ito po ang Campus Mike. Magandang hapon.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
4: Radyo Magic 1270.
7: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3 AM and FM Collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
10: Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa limang bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999, at nito lamang taong 2025 ang panglabing isang miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, Response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, Travel Documents at Visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Hoy, bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
4: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
3: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
4: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
3: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
4: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
7: Ang ILI o influenza-like illness ay sakit na dulot ng iba't ibang virus at bakterya. Karaniwan sa mga sintomas nito ay lagnat, ubo o sipon, pananakit ng lalamunan, katawan at matinding pagod. Kapag bumahing o umubo ang may sakit, pwedeng maipasa ang mga virus na ito sa ibang tao. Maaari rin itong makuha sa mga kontaminadong gamit gaya ng lamesa o doorknobs. Ang mga pinakanangananib sa ILI ay ang mga nakatatanda, maliliit na bata, buntis at mga taong may ibang sakit o kondisyon.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Parang ang bigat na naman ng katawan ko. Masama ang pakiramdam, posibleng dulot yan ng pabago-bagong panahon. Paalala mula sa National Nutrition Council, kumain ng masustansya para malakas ang resistensya. Ngayong pag-ulan, palakasin ang katawan sa pamamagitan ng pagkain. Kumain ng gulay at prutas na mayaman sa bitamina, tulad ng dalbos ng kamote na mayaman sa bitamina C, carrots at kamatis na mayaman sa bitamina A, avocado na mayaman sa zinc upang malabanan ang sipon, ubo at iba pang mga sakit. Huwag kalimutang uminom ng tubig kahit malamig ang panahon. Iwas dehydration pa rin. Itlog, isda, karne at munggo, mayaman sa protina na tumutulong sa mabilis na paggaling kung sakaling magkasakit. Sa masustansyang pagkain, malusog ang katawan. Ito'y protektado, tag-init man o tag-ulan.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Umakyat na 50 hangdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Pinoy Kultura. Pinoy Kultura. Eto na, ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy. Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura. Kasama si Mara Pepanio Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 AM.
1: Isa pong magandang hapon sa ating lahat. Ngayon po ay May 5, 2026 at sumasa niyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura with PIA Quezon. Dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Kasama niyo po kami hanggang bago mag-alas 4 ngayong mainit na hapong ito. Ako po si Mara Grazula and syempre tuwing Tuesday sa atin pong palatuntunan kasama po natin ang Philippine Information Agency o PIA Quezon sa pamamagitan po ni Kuya Roel Urinday. Magandang hapon Kuya Roel.
2: Good afternoon, Mara, sa lahat ating mga viewers sa programang Pinoy Kultura with PIA Quezon. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon.
1: Ayan, makakasama po natin ngayong hapong ito, siguro suki na natin. No. Mamaya natin ipakilala, Kuya Roel, kung sino ba ang makakasama natin. Kung kayo po may katanungan sa ating guest ngayong hapon, itanong niyo na po pagkakataon na natin para magtanong. Iwan niyo lang po sa comment section ng ating Facebook Live at atin pong itatanong sa ating guest. Sige na nga, Kuya Roel, sino ba ang kasama po natin ngayong hapong ito?
2: Ito'y suki na natin. Ang guest natin, Mara, ay si Sir Gregorio Raceles, School Principal for Luis Palad Integrated High School ng Tayaba City. So, nasa Tayabas na pala sila, si Sir.
3: Yes, sir.
2: Dati ay sa Gumaka ba?
3: Sa Gumaka National
2: High School. Napalipat na, na-promote na, hindi naman.
3: Same position. Same position. Pero bigger school po with 6,000 plus students.
2: Okay, sir.
3: And 279 school personnel. So, mas malaki yung school kumpara sa Gumaka. Pero, same category na mega high school.
1: Opo. Last time na nakausap natin si Sir Greg, Kuya Roel, si Sir ay nasa General Nakar. Tapos, nung lumipat siya sa Gumaka, na-interview na rin natin siya. At ngayon, nasa Tayabas na pala si Sir Greg. Makakausap natin uli si Sir.

0: the high school to be transferred because he's already 14 years in the service there in Luis Palad. So, ako po yung pinalad naman na makapalitan niya. So, blessing po sa akin sapagkat ako napalapit naman sa aming tahanan dito sa Lucena.
1: Opo, at saka ang nilipatan ni Sir Greg na school ay malaking paaralan, yes, at sikat na paaralan. Alam mo, Sir Greg, nung ako po ay estudyante sa Talipan National High School, kung saan galing na rin si Sir Greg, palagi po namin, ang pinakamahigpit naming kalaban sa Quiz Bee ay Luis Palad. Maalin lang sa Talipan National High School o sa Luis Palad ang nananalo.
0: Yes. No?
1: At dun sa kaso ko, dun sa experience ko, second lang kami sa Luis Palad, ang tatalino ng mga estudyante. Ang dami po palang estudyante rito. 6,000, sir.
0: Yes po. Compared po sa atin, kasi I serve in Talipan National High School, we only have 2,000 plus. It's in Luis Palad, 6,000. And credit naman po sa previous principal ay nag-excel po ang Luis Palad sa robotics. Actually, nag-represent ito sa ng Pilipinas sa ginanap sa China. So, nag-excel po talaga ang Luis Palad Integrated High School.
1: Mm-hmm.
0: And even in journalism, actually, naging guest nyo na rin ang ating mga student journalists sa Luis Palad Integrated High School dito.
1: Yes po, nagpo-program sila every Tuesday. Ayan, yung atin pong mga paaralan. Ayan, pag-uusapan po natin ngayong hapon ay ang Brigada Eskwela. Ito yes. po'y bilang paghahanda po para sa nalalapit na pasukan. Sir Greg, konting backgrounder lang. Ano po ba ang Brigada Eskwela para po sa mga, siguro mga nakatira sa ano, yung mga sabi, hermit, parang hermit crab, yung mga nakatira siguro sa kuweba, baka hindi pa nila narinig ang Brigada Eskwela. Ano nga po ba ito, sir?
2: Eskwela.
0: So, ang Brigada Eskwela po ay isang taon ng programa ng Department of Education na naglalayong ihanda ang mga paaralan bago magsimula ang klase sa pamamagitan ng bayanihan or pagkakaisa ng mga guro, magulang, mag-aral, alumni, LGU at iba pang stakeholders upang ayusin, linisin at pagandahin ang paaralan. Ano po? At ito po ay tinatawag na School Maintenance Week or Preparation Program 1 week prior to the opening of classes. For this year po, since ang pasukan po natin ay June 8, so ito ay magaganap ng June 1 to 5 po ang ating Brigada Eskwela for this year.
1: June 1 to 5.
0: Opo.
1: Sir Greg, para po sa Luis Palad Integrated High School, ano-ano po yung mga aktibidad na inihanda po ninyo kaugnay ng Brigada Eskwela?
0: Marami po kaming inihandang gawain or aktibidad para sa Brigada Eskwela 2026. Katulad po ng una ay yung pagkukumpuni ng mga sirang classroom, repainting of the classrooms. Actually, hindi po kami pumayag na dun lamang sa June 1 to 5. Actually, we started already. Para po mas marami ang makover namin na paghahanda para sa school year 2026-27. Aside from the repainting and repair po ng mga school facilities and equipment, ay meron din po kaming iba't ibang activities katulad ng Brigada Pagbasa, Brigada Pagbilang, Brigada Kalusugan, Brigada Kaligtasan. Ito po yung iba't iba naming activities para maging holistiko yung pagbibrigada eskwela, sapagkat we believe na para mai-prepare natin yung mga mag-aaral for the next school year, we have to prepare them holistically. Ano po? At doon namin naging creative ang paaralan para gawin to. Ano po? So, meron din po kami mga pagpo-tapos ng maglinis or napapagod na sa mga gawain, ay attend naman po ng forum or symposia regarding halimbawa sa mental health, o kaya naman po ay sa anti-bullying, o kaya po ay sa child protection policy na pinatutupad ng paaralan. So, marami po ang nakocover namin. So, yung pong maghapon ay hectic siya at nakakatuwa po sapagkat kung doon po sa mga previous schools natin ay naging Brigada Eskwela Champion Implementer po tayo, we are also targeting that Luis Palad Integrated High School will be the champion for this implementation of the Brigada Eskwela 2026.
1: Wow. Nung panahon kasi ni Sir Greg sa Talipan, ang Talipan po ay panalo.
0: Yes po, actually, 3 consecutive years na national champion ang Talipan National High School. Kaya po tayo ay nakakuha ng Hall of Fame Award sa Department of Education as Brigada

0: Discal implementer. Sa buong Pilipinas po yun. Kaya po na, yun po yung pinagpatuloy naman natin sa lahat ng paaral ng ating napaglingkuran at pinagpapatuloy po natin ngayon dito sa Luis Padet Integrated High School.
1: Kinikilig ako, Kuya Ruel, kasi ako po ay proud sa aking alma mater, Talipa National High School, kung saan galing si Sir Greg.
2: Ay, ako yung nag-aral din sa Talipan.
1: Ay, tayo pala yung mga pare-parehas Talipanin. Talipanian, sabi. Medyo para daw po social, Talipanian.
2: May tweet yung kami noon eh. 19 ano pa ba? Matagal na, hindi ko na.
1: May tuition?
2: May tuition pa kami noon. Mga 19, matagal na.
0: Matagal lang panahon po siguro yun.
1: Opo.
0: Pero, nakakatuwa po na alumni po pala kayo ng Talipan National High School. Actually po yung 3 years natin sa Talipan ay very productive, very fruitful. Aside from naging Hall of Fame awardee po sa Brigade School Implementation, to name a few ay Gawad Kalasag Champion po yun sa SDRM Implementation at saka po Best School-Based Management Implementer. Not only in Quezon Province po yun, but the entire Region 4A Calabarzon.
1: Opo, ayan. Salamat, Sir Greg. Sir, ano ba ang ginagawa po sa Brigada Pagbasa, Brigada Pagbilang, sa Brigada Kalusugan at Brigada Kaligtasan?
0: Ang tinatarget po namin sa Brigada Pagbasa at Pagbilang yung challenge sa reading or literacy as well as yung pagbilang naman ay sa numeracy. So nagkakaroon po kami ng activity para ang mga bata ay mahikayat na mapagbasa at matuto magbilang. Sa Brigada Kalusugan naman po ay nag-invite kami ng school nurse, yung ating municipal nurse, para magbigay ng lectures regarding sa promotion ng health activities ng mga bata para maging malusog sila at hindi magkasakit sa kanilang pag-aaral. Sa kaligtasan po ay yung mga practices namin sa DRM, kasi po napakalaga ngayon yung pagiging resilient ng mga bata, lalo na tayo ay naging prone na sa earthquake, sa sunog, pati sa bagyo. So napakalaga po na itong ating mga mag-aaral ay ready anytime sa mga pangyayaring to. So yun po, actually meron pa kaming to name a few of our activities, meron po kaming pagpapagupit ng mga bata, libreng gupit sa mga bata. Minsan pati teacher dinadami na namin. So yun po, kumukuha po kami ng mga partners at sponsors para matulungan kami sa aming activities.
1: May libreng gupit, samantalang dati sa amin, sir, yung mga mahaba pong buhok na lalaki lang naman, inuukaan. Yun yung biruan namin nung nag-reunion kami kung sino po yung mga naukaan. Ayan, ngayon po may libreng gupit para sa ating mga bata. Sir Greg, ang alam ko sa Brigada Eskwela, hindi lang naman yung mga tagapaaralan ang naglilinis, ang nagkukumpuni ng kung ano man po yung kailangan ayusin sa ating mga paaralan. Kasama na po dyan ang community. Sir, paano nyo po hinihikayat yung mga magulang, yung nandun po sa community na tumulong sa pagkukumpuni, paghahanda po, paglilinis ng ating mga school?
0: May mga advocacy activities po kami, katulad for example na itong pag-gigay sa mga radio station. Meron din po kaming pagbabandilyo. Meron po kaming announcement sa mga simbahan bago magmisa, pamphlet at marami pang iba. At ang nakakatuwa po ay nung nakarang Monday, kami po ay nagsadya sa Sangguniang Panlalawigan ng Tayaba City upang idulog ang mga challenges ng Luis Padet Integrated High School. Katulad din po ng pagdulog namin sa mayor ng Tayaba City, si Mayor Piwa Anton Lim. At kahapon po actually, to be precise, ay pumunta po siya sa Luis Padet Integrated High School para yung inilambing namin na patubig, yung tubig po ng Luis Padet ay maaksyonan. At napakabilis po ng aksyon ng ating mayor. At katulad din po yung pag-aksyon, meron po kami kasing property sa Talaw-Talaw. Pag-aari po pala ng Luis Padet yun. So nilapit din po namin sa aming buting mayor, Mayor Piwa, at inaksyonan po agad niya ito. So yung pong kasama din po sa pagpupulong namin kahapon yung School Governance Council namin na binubuo ng iba't ibang organizations katulad ng alumni, PTA, barangay officials, faculty president, SSLG, yung mga representative po ng mga kabataan, at marami pa pong sector. At sa pamagitan po nito, napapahayo namin na magkakaroon po ng Brigada Eskwela sa darating ng June 1 to 5. Pero culmination na po yung June 1 to 5. Sabi namin po, kung pwede na mag-start at free naman at hindi naman pinipilit at bukas sa puso, ay pwede na po namang magtumulong na sa paaralan.
1: Opo, sir, bukod sa time ng atin pong mga volunteer, pwede pa po bang mag-donate ng halimbawa po yung in-kind donation? Ano po ang mga pinakakailangan ng Luis Palad na donation po in-kind?
0: So, ang pagtulong po sa pangaralan ay, sabi nga po namin, ay 3 T's, time, talent, treasure. Panahon, yung pagpunta po doon para maglaan ng oras nila para magbigay ng inspirasyon, talk, or kung ano pa man. Pangalawa po ay yung treasure. Yung donasyon, pwede po itong halimbawa ay pintura. Isa, in case po sa Luis Palad Integrated High School, kami po ay ongoing sa repainting ng mga lumang mga silid-aralan. Sapagkat naniniwala po kami na para mahikayat ang mga bata na makapag-aral ng mabuti, we want to give them the best learning environment. Ano po, meron din po kaming bawal po sa amin ang tumanggap ng o magpaambagan. Nililinaw po namin yon, pero tumatanggap po ng kusang loob na donasyon.
2: Volunteer.
0: Opo. So, nililinaw po namin yon sapagkat iniiwasan po natin na magkaroon ng kulay. At kung sakali man po na may maraming donasyon na dumating, sinisigurado po namin na mayroong transparency sa lahat ng donation na matatanggap ng paaralan.
1: Pwede po ang cash, sir?
0: Pwede naman po ang cash. I-re-record po namin yun. I-re-record. Meron pong deed of donation. May mga dokumento naman pong magpapatunay na yung donor ay nagbigay ng ganoong cash at kung saan po naman mapapapunta yung donation na yun.
1: Ayan. Kuya Ruel, para sa mga katanungan sir, kay Sir Greg.
2: Sino-sino po ang inaasahan yung susuporta sa mga sa inyong sa Brigada Eskwela?
0: Lahat po ng pwedeng makatulong ay inaanyayahan po namin. Sabi nga po na sa isang African proverb, it takes a village to educate a child. So, hindi lang po sa mga internal stakeholders sa kasalalay ang pagkakahubog at pagkatuto ng mga mag-aaral. At kasama po dito yung pagkakaroon ng maayos na learning environment para sila po ay wala pong ibang iisipin o pagkakabalahan kundi mag-aral na lamang and become the best version of themselves. So yun po. Iba't ibang sector po, we have invited already the alumni, the LGU, our parents, our PTA. Actually po, ang dami na pong punta. Philippine Army po, lahat po ng ibang ahensya ng gobyerno ay invited. Private individuals po, mga companies are all welcome to help the schools, particularly Luis Palad Integrated High School po.
2: Sir, isa pa tanong. Dati principal ka nga ba ng ano? General nga ba yun?
0: Para lang secondary na general na.
2: Yun, oo. Ang alam ko, dumadayo kami dun eh. Diba nung parami kang best practices doon.
0: Apo.
2: Yung mga best practices mo doon, ini-apply mo rin sa...
0: Yes po.
2: Anong mga best practices mo ang ina-apply natin dito sa Luis Palad?
0: Salamat po sa pagtatanong na yan. Ang dinala po natin sa Luis Palad Integrated High School ay yung ating values-driven school leadership and governance approach, which we believe and it was proven by the National Validation Team from the National Associate Public Secondary School has incorporated na ito effective po para matransform isang kultura na isang pangaralan. Ito po yung values natin na tinatawag na KKKDM, kabutihan, katatagan, kasipagan, disiplina at manasakit. Actually po, meron na po tayong bagong vision or leadership framework para sa Luis Palad Integrated High School. Ito po ay coined after LPIHS. Yung L po ay Learner-Centered Leadership, kung saan lahat ng gagawin po namin ay para lamang sa kabutihan, kagalingan ng mga mag-aaral. People is participatory management. So, in-involve po namin ang lahat para maku-own po nila yung aming mga decisions, pati po yung challenges and development ng school. I ay instruction and excellence sapagkat para po mahusay yung mga bata, dapat po muna ay maging mahusay, magaling ang mga guro at mabuting mga tao. And H po ay harmonious environment. When we say harmonious environment, hindi lang po ito maayos na samahan, kundi ligtas, malinis, maganda, at kaya-ayang learning environment para po may kahit ang mga bata na ilabas talaga yung kanilang the best and reach their maximum potential. And letter S po sa LPIHS is sustainable partnership, because we cannot do it alone po. And wala pong napakagaling na principal or magaling na guro kung hindi po tutulungan ng community. So ito po yung essence ng Brigada Eskwela, yung pagtutulungan talaga, engagement of the community, of the stakeholders to help the causes of the school. So yun po.
2: Natutuwa ako doon sa iyong mga sa yung general na karbayon.
0: Opo.
2: Meron ka pa doon bahay dalanginan ba?
0: Opo. Opo.
2: Bahay dalanginan na kahit anong religion, opo, pwedeng manalangin doon. Opo. At saka yung waste segregation. Yan.
0: Actually po, nagkaroon po ko na kami ng series of meetings sa ating makasamahang master teachers, department heads, and assistant principal, para po yun pong kung paano namin tatransform ang Luis Padilla Integrated High School through values-driven approach. Give us at least siguro 6 months or 1 year, at we will invite you to Luis Padilla Integrated High School and witness the transformation brought by the values-driven, yung KKKDM values po ng Luis Padilla Integrated High School. At ito po ay nakapagpabago talaga. Hindi lang po ng physical environment ng school, kundi maging yung attitude of the internal stakeholders, and even the mayor of NACAR, the district supervisors, and the stakeholders ay nagpatotoo po na nagkaroon ng metanoia or change of heart among the people, among the PSH and family. And it's also effective in Gumaca, in Alabat Island National High School, mm-hmm, in Talipan, and now in Luis Padilla Integrated High School.
1: Opo.
2: Maganda yung project is that. At least nailipat din yung talent doon sa ibang mga school na pinupuntahan niya. No?
0: Opo, sawa po ng Panginoon. Nabibiyahan po tayo ng mga angels na tumutulong sa atin para sa katuparan to. Mahusay po din ang aking mga kasamahan.
1: Mm-hmm.
2: Okay, sir. Thank you.
1: Siguro ang naiisip kong, una kong naiisip na naiwanan ni Sir Greg sa Talipan ay yung bagong school uniform. Kasi dati kamukha kami ng Quezon High. Kamukha, di ba? Ang Quezon High, yung guhit nila sa palda. Sa Talipan po sa damit, ang guhit. Tapos tuwing kada palit ng year, dagdag ka lang ng guhit doon. Ako lang yung nagtatahi noon. Pero ngayon kulay green.
2: Opo. Merihin.
1: Naabutan ng, parang ang merihin.
0: Pero iba po ang design.
1: Opo.
0: At yun po ay pinaprove namin. At ang implementation po nun ay hindi mabilisan, kundi halimbawa for this year, grade 7 muna, next year ay kasama ng grade 8, 9, hanggang sa totally mabago na po ang uniform ng Talipan National High School that time.
1: Mm-hmm.
0: So in-approve po ito ng PTA, kaya po natuloy-tuloy siya. At yun na po, pag maganda ang iyong pagdadala ng sarili, para po bang yung self-confidence mo ay affected din.
1: Mm-hmm.
0: Parang pwede mong matutunan lahat. Ano po. Simply, very basic, pero may kinalaman po pala ito sa ating disposition, mm-hmm, sa ating positive mindset. Ayun po, yung panging optimistic natin ay nandun na rin.
1: Opo, kaya pala sir, dapat nagdadamit talaga tayo, no?
0: Yes,
1: kung ano yung gusto nating suotin at yung maganda tayo, yung feeling natin maganda o pogi tayo.
0: Yes po,
1: opo.
0: Correct po.
1: Ay, oo, siya nga naman Kuya Roel. Ayan, Sir Greg, iniisip ko kasi June 8 po ang start po ng ating klase. Sabi po ng PAGASA, baka raw po yung El Nino, possible na magsimula po ng June. Sir, ano po ang mga nakalatag nating plano kung sakaling hindi po natin, alam nyo yun, may mga batang nagkakasakit dahil po sa sobrang init ng panahon.
0: Hmm. Una po ay tulad ng nabanggit ko po kanina, very timely po yung paglapit namin kay Mayor Anthony Lim ng Tayaba City, at in-action na po. Actually, kahapon ay sa post ko, andun, pumunta mismo si Mayor sa school po, at kasama ang GSO para po ilocate na yung source ng tubig na pagmumula ng supply para sa Luis Padilla Integrated High School. Pati po yung kinakailangang mga tubo para lahat ng classrooms, lahat ng CR po ay malagyan ng tubig, ay may sasakatuparan. Ang target po ni Mayor Piwa is before June ay napalakas na po ng supply ng tubig sa Luis Padad Integrated High School. So that's one concrete action to combat the effect of Super El Nino. Mm-hmm. Ano po? Second po is yung pagpapaiting namin ng health programs ng school through the leadership of our school nurse para po diretso yung pagbibigay ng lecture sa bawat sections para yung diseases na dulot ng El Nino ay maiwasan ng ating mga estudyante. We have also instructed our school nurse na during our parents assemblies ay dapat ma-inform din ang ating mga parents sapagkat gusto po natin na magkatulungan ang paaralan at ang mga tahanan para pag-alis po sila ng school ay alam din ng parents kung paano tutulungan yung mga anak nila para maiwasan yung ganitong pagkakasakit ng mga bata dulot ng El Nino. So yun po, and actually nakakatuwa po naman na through the help of our homeroom PTA officers ay meron naman po kaming tubig na ilalaan sa bawat section para hindi ma-dehydrate yung mga bata kung sakaling napakainit po sa bawat classroom.
1: Okay. Sir, gaano ka na po katagal dito sa Luis Palad?
0: Nagsimula lang po ako no February 9. Mm-hmm. February 9. So ako na po nagpa-graduation. Nakakatuwa naman po sapagkat nung magkaroon kami ng review and evaluation of the year-end school rights ay nakita daw po nila yung pagiging solemn ng recognition, moving up and graduation. Na ako po ay since ako po ay inclined sa theater din. Mm-hmm. Kaya po medyo gusto ko talaga ay gusto ko ay ma-touch ang puso ng mga parents at ng graduates kapag gumagraduate. So yun po so far. Mm-hmm. And then we prepared for the opening of the school year 2026-2027. Meron na pong ilang areas, like for example, na-repaint na po namin yung tatlong SPS room for special program for sports po yun. Yung aming pong dalawang grandstand. Ongoing po din yung grade 10 namin. At saka yung school fence po doon sa harap. Kagawin na rin po namin yon. Tapos yung pong yellow building ng senior high school. Plus, naisip din po namin na ayusin ang traffic management ng school. Nakipag-coordinate po kami sa sanggunian panalawigan para po yung maging one way yung dinadaanan sa harapan ng 6 to 8 a.m. At yung tricycle terminal po ay malipat sa mas maayos na lugar. Ibubuksan po namin yung gate 1 para hindi po nagka-clog doon sa mga... So, marami po kaming naisip na paraan para maging orderly, systematic ang mga estudyante natin at maiwas anumang aksidente at hindi inasang pangyayari habang pumapasok at lumalabas ng ating paaralan. Aside from the values intensification that we're going to do starting this June 8 po. Kasi ang mga teachers po ay meron kaming parang sort of very short seminar, every flags raising ceremony, kung saan halimbawa po isang department ang in charge for the flags raising ceremony, they will invite one speaker for kabutihan. The next month, another department, for example, science, they will invite one speaker for katatagan. And so, para po masaturate na, tapos sa bata, dahan-dahan i-download sa mga bata at bibigyan po namin sila ng activities para hindi lang nila naintindihan o narinig or nabasa, kundi talagang mararanasan nila how to live up the KKKT or yung kabutihan, katatagan, kasi pangdisiplina at malasakit. Because we want to produce graduates really who are not only intellectual giants, mm-hmm. but more importantly, they are holistically developed. Kasi ayaw na po namin na sobrang tatalino, sobrang gagaling. At gusto po namin ay yun namang nagmamalasakit talaga sa bayan, sa kanyang pamilya, sa kalikasan, at sa ating lahat. So yun po ang target namin.
1: Opo. Sir, may bigla ako naisip na ano na tanong diyan sa sinasabi niyo po no. Napakahalaga talaga ng ano ng yung ugali ng isang tao. Marami po akong naririnig na mas mahalaga raw pag nagtatrabaho ka na mas mahalaga raw yung mabuting ugali kumpara sa talino ano sir. At may mga ilan akong kaibigan na teacher. Sila po ay minsan sa usapan nagrereklamo sila. Sabi po nila kakaiba na raw po yung mga bata ngayon kumpara sa amin noon. Mm-hmm. Sir, paano ba naging kakaiba yung mga bata ngayon? At ito po ba ay negative or hindi naman?
0: Marami na nga po ako naringgan ng ganyang komento regarding sa pagbabago ng attitude ng mga learners natin. Siguro po maraming factors ang dahilan, katulad ng advent of technology. Siyempre po, mabilis sila makapanood ng at may impluensyahan because of they can access it anytime. Pero lagi ko pong china-challenge and na hindi tayo papayag na mawawala yung basic na pagpapahalaga at tamang pag-uugali ng mga mag-aral. Kaya po, binabalik namin yung paggamit ng point. Opo, yung pagmamano, at actually, maging pagbati para sa pagpasok ng mga bisita sa paaralan ay meron kaming customized or personalized na pagbati, like welcome to Luis Padilla Integrated High School, where excellence, where KKKDM shapes excellence, teaches minds, touches hearts, transform lives. God bless you po. So, nasa isang principal po kung paano niya ina-navigate ang isang paaralan. Modest aside po, I was interviewed by the central office and was also given the privilege to study the Japan educational system for 10 days. 10 araw po kami doon at nakita po namin na talagang values-driven ang education system ng Japan. Meron po silang 15 minutes na naglilinis doon, na hindi naman ako compromise yung safety, security, and health of the learners. Pero ang dami pong naituturo eh. Ano po, hanggang sa yung pagiging makakalikasan, talagang ginagampanan po nila. Yung resiliency po in times of disasters, andun po agad eh, hindi sila agad nag-give up. So, napakalaga din po ng modeling. Ano po, makita sa mga teachers, makita sa principal, sa mga non-teaching personnel, na kapag meron kami mga challenges, hindi kami basta nag-give up. At kaya namin i-manage, i-control without losing our temperament. Ganun po ba? Because, you know, values are taught, caught, not taught. Mas madali pong makimpluensya kapag nakikita nila at nararanasan. Kaya nga po, sabi ko sa mga teachers, sa department heads, sa mga assistant principal na hawak po natin ay, we will make sure na lahat ng ating programs, lahat ng ating vision, mission for the school, ay hindi lang ito makikita sa tarpaulin. Kundi it must be felt, and most importantly, it must be lived and experience. Na sino ang darating, katulad ni Sir, nung pumunta siya sa Paaralan Secondary General Nacar, we made it sure that everyone will not only see and feel what we are promoting in the school, but most importantly, they should experience what we are saying, what we are promoting. And that's also our target to Luis Padilla Integrated High School po. Hindi pa imbabaw, kundi talagang totoo. Mm-hmm. At hopefully, kung sakali man na pagkalooban ng Diyos na may sakatuparin to, hindi man natin kayang baguhin ang mundo, at least meron isang group of people, kahit pa yun ay 10 man lamang or 20, na nakaramdam na possible pala. Yun po eh. Mm-hmm. Modest aside, consistent naman po tayo sa lahat ng ating paaralang pinaglingkuran.
1: Mm-hmm. Siguro nga po kakaiba ang bata ngayon kasi kakaiba na rin yung panahon.
0: Yes,
1: sir, no? Masama rin naman na ikumpara natin yung mga bata, like yung panahon ni Kuya Ruel, panahon ko, di ba, panahon ni Sir Greg. Ayan, salamat po. May mga pagbati lang po tayo, no, sa ating Facebook Live. Si Ma'am Lady Chavez, magandang hapon po. Si Sir D. Cantos, Carmi Isles, Maribel Cascanyo, at sa iba pang mga kasama po natin. Medyo natabunan na yung iba. Ayan. Salamat po sa inyong panonood, pakikinig. Tayo po ay ano, no, balik po tayo sa ano, sir, sa Brigada Eskwela. Sir, paano po yung mga nagvo-volunteer? Ano po yung mga pwede nilang salihan po, katulad po ng paglilinis? Paano po kung sabihin nila hindi sila marunong mag-paint? Sino po ang mga nagpipintura? Sino po ang naglilinis? Sino po ang nagkukumpuni? Ayan.
0: Apo. So, hindi po limitado lang sa pag-repaint ang tulong na pwedeng tulong sa paaralan, kundi napakarami po. Yung pong mga carpenters natin, pwede pong mag-repair ng ating mga sirang silya at upuan ng mga bata.
1: Mm-hmm.
0: Ano po? Yung pong sirang pinto at bintana, pwede rin pong ayusin. Ano po? Siyempre po yung ating mga nagkalat na natuyong dahon, Dahil nga po nasa summer vacation ng karamihan at napakalawak po ng campus, pwede po itong maisaayos din. Yung pong marunong sa repainting, pwede po sa repainting, sa plumbing, kahit nga po dun sa kung may meron po nung pag meron po kasi mga nagka-clog na mga comfort rooms, mm-hmm. It's a reality for public high school. So pwede rin po yung mabigyan ng solusyon sa pagtutulungan yung pong mga dahon na napupunta sa mga bubong at nag-clog na rin po sa mga salulo, ay pwede po rin tong matulungan, sapagkat risk po ito kung siyempre po hindi naman natin pinapapunta ang estudyante para maglinis dito, mm-hmm. kundi yung volunteers talaga ng ating stakeholders ang pinaglilinis natin, pinapakisuyan po natin maglinis dito. Yun pong ilan. Then katulad nga po nung nabanggit namin, pag may mga libre pong serbisyo, katulad halimbawa ng libreng gupit, or pwede rin po yung libreng kwaderno, or school supplies para sa ating mga estudyante, libreng sapatos, libreng uniforme, ito po ay tinatanggap din ng ating pangaralan. Actually, in the previous school that I served in Labat Island National High School, meron kaming project na Project Kita-Kita. Yun po ay libreng eye check-up and libreng eyeglasses sa mga bata. And in-expand po namin, pati faculty na, pati teachers na, ay nagkaroon. Meron po kaming naging nakuhang sponsor na optometrician, saka nag-donate ng mga salamin para sa mga batang lumalabo ng mata.
1: Mm-hmm. Opo. Ako po ay second year high school, lumabo ang mata. Salamat po sa ganyang programa. Kasi legit, di ba? Kahit po, siguro sir, sa ano, namamana siguro. Opo. No? Kasi may mga malalabo talaga ang mata sa amin. Second year high school ako, lumabo po ang mata. Kaya po, buti may mga ganyang programa tayo ngayon. Kuya Ruel, tulong ng mga volunteers.
0: Opo.
2: Parang wala na yata akong maitanong.
1: Ayan. Sige po, ito Sir Greg, paano po makakasali yung mga hindi po physically present tulad po ng mga OFW na mga alumni?
0: Meron po kaming Facebook page ng school kung saan pwede po sila mag-message para maibigay po namin yung mga coordinators namin, yung number nila, at kahit po malayo sila, ay malaki po ang tulong nila. Sapagkat, doon na lamang po sa repainting ng school ay 80% po ng buong pangaralan yung nangailangan ng repainting, sapagkat medyo matagal na po hindi siya nare-repaint. Kaya po para mas maging maganda ang ating pangaralan, sapagkat we are also preparing for the hosting next year of the Regional School Press Conference po.
1: Ooh, gaganapin RSPC.
0: Po, po. Dito po gaganapin sa, actually Quezon Cluster po yun, Quezon, Lucena, and Tayabas. And Luis Padre Integrated High School po is one of the schools na magka-house nung ilang mga contests or competitions para sa journalism. Mm-hmm. So gusto po naming maging maayos talaga ang bawat classroom para naman na puro kahusayan lamang at kabutihan ang mangyayari doon sa mga kabataang darating, yung taga-Palajans at saka yung mga bisita mula sa Calabarzon.
1: Opo. Gusto kong i-cover yun. Sir, cover namin yung RSPC next year. Ayan. Sir Greg, ano ba yung mga classroom, mga pasilidad po ng Luis Palad na priority na ayusin ngayon pong Brigada Eskwela?
0: For Luis Palad Integrated High School po ay yun pong yellow building ng senior high school. Yun pong grade 10 4-story, yun pong yellow building, another 4-story. Dun po sa area po ng grade 9, another yellow building, ay talaga po nangangailangan din ng tulong. Yun pong katabi ng grandstand, nangangailangan din po ng tulong. At actually, meron po kaming 4 classroom na nangangailangan ng major repair or subject na rin po for demolition. Kaya nga po kung mabibigyan pa rin kami ng school building under the DepEd School Building Acceleration Program na binaba na po sa mga city government, munisipyo, yung pag-ano. Baka po kasana kami. Pero kami po naman ay open at na-report na rin po namin ito sa city government. Bukod po doon, yung ating malawak na field ay nangangalangan po ng grass cutting yon. Although hindi po namin pinababayaan, pero may area pa rin po na kinakailangan namin kasi dapat 100% eh. Sa sobrang lawak po kasi eh, syempre kulang po yung resources, kulang ang tao, so kinakailangan pong pagtulong-tulungan. At meron din po doong creek na natural creek doon na dapat nating malinis para walang pamugara ng kung ano mang ahas, labok, or ano man na pwede magdulot ng sakit sa ating mga mag-aaral. Yun po, at saka siguro yung bakod po namin na medyo parang bibigay na sapagkat sobrang tanda na, ay gusto po namin pabago siya para hindi makapagdulot ng aksidente sa ating mga estudyante at mga kawani ng paaralan. Yun po. Yun po ang ilan. Siyempre po yung pagbibigay ng, tulad ko po nang nabanggit, yung mga school supplies, school uniform, sapatos, or grooming ng ating mga estudyante. At saka po, even, mayroon po kaming, ito po, mabutit na alala ko po, mayroon po kaming inilaunch through the Alumni Association na Adapt a Classroom Project. Kung saan po, bawat batches po ng Luis Padre Integrated High School will adopt one classroom. Mm. At ipapangalan po namin sa kanila yung classroom. Mm. Ano, lalagyan po namin ng marker doon, nandun po yung life story niya, sino ba yung nag-donate nito. Pero hindi po limited lang sa batches ng alumni. Pwede po yung mayayaman na kamag-anak o sino po man o company, ipapangalan po namin doon, ilalagay po namin sa aming FB page, inonominate po namin sa Gawad Tulay ng SDO Tayaba City, ipaparangalan po namin sa Gawad Palajan at sa Gintong Parangal sa natatanging KKKDM. Yun pong mag-a-adapt ng bawat classroom. We have 144 classrooms po in Luis Padre Integrated High School. So we are looking for 144 na mag-aampon. Mm-hmm. Doon po, halimbawa po ay kailangan ng classroom na halimbawa po ito'y maganda pa at bagong pintura na, pwede po naman halimbawa ay television ang bibigay. Mm-hmm. Pwede po naman na halimbawa ay internet. Pwede po naman halimbawa ay CCTV. O kaya naman ay gadgets for the students na magagamit po kasi meron po kami enhanced science program, kasali din po ang paaralan sa Khan Academy kung saan meron po bagang enhancement na online classes yung sa Khan Academy for Science and Mathematics. Kaya po, kinangan po namin ng malakas na internet signal doon sa paaralan. And of course, kailangan din po namin ng ICT equipment and ICT building talaga. Kasi, syempre po, we are aiming to develop the 21st century schools for students. At hindi ka pwedeng mahusay kung wala ka naman ganitong facilities po. Kaya, we do not limit the donation that we can receive from our benevolent stakeholders po. So, the sky is not the limit, sabi nga. Pwede pong mangyari. We are not, we are thinking not only with outside the box, but we are thinking without the box.
1: Mm-hmm. Opo, napakaganda. Ang ganda po no, pero bukod, higit pa dun sa ano sir, sa tingin ko, higit pa po dun sa ma-nominate sa mga award na sinabi po ninyo, masarap makatulong sa paaralan. Yes, lalo po. Na po kung dun ka galing. Di ba? Ayan, sige po. Sir Greg, kayo po ay dekada na no sa Department of Education. Hindi ko lang alam kung ilang dekada na si sir. Pero sa tingin po ninyo, ano pa po ang kailangan, hindi lang po ng Luis Palad, hindi lang po ng Talipa National High School, hindi lang po ng paaralang sekundarya ng General Nacar, kundi ng lahat po ng paaralan sa Pilipinas na sana po ay tugunan, lalo na po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos?
0: Napagtanto po namin na kung wala po palang nagaganap na corruption sa Pilipinas, ay wala tayong backlog sa classrooms. Na mataas po pala dapat ang sweldo ng mga teachers na hindi sila hindi sila mag-work abroad. Lalo na po yung mahusay na teachers, sila na-invite na mag-trabaho abroad. Kaya po, naniniwala po naman ako na mabuti ang puso ng ating Pangulo. Kaya kung sa huling taon, mga taon na kanyang pamuno bilang President ng Pilipinas, nawa po ay paigtingin pa niya yung resources na binibigay sa Department of Education. Kasi po, we are actually producing the leaders of the country. Ano po? Pag mataas po ang kalidad ng edukasyon, and at the same time, na-develop po yung apat na core values talaga ng DepEd, hindi nga po dapat lumayo dun eh. Yung pagiging makadiyos, makatao, makalikasan, makabansa. Wala pong problema ang bansa. Kung the schools really produce graduates who are makadiyos, makatao, makalikasan, makabansa. Even yung challenge natin sa kalikasan and everything, ay mabibigyan po natin ng solusyon. Ito po yung solusyon na ng bansang Japan. Kaya po, sa PISA, ang taas nila, yung Philippine International Assessment po, mm-hmm. Sa Olympics, sports, nag-excel din sila. In science, and then, so everything else will follow kapag nagsimula sa values. Kaya po yun yung pinopromote namin sa Lispalan Integrated High School. Nang excellence ay nag-uugat sa mabuting pag-uugali. Everything else will follow. So, okay po na maging matalino, maging magaling, pero ito'y byproduct lang na mas malalim na pagpapahalaga. At sana po may mga paaralan, mag-commit ang mga paaralan. Mayroon na po mga paaralan na mayroong version ng KKKDM. May uniqueness din sila pong ginano. Pero somewhat naniniwala sila na dapat talagang ayusin ang values. Kasi po yung intelligence ay product ng pag-establish ng study habit ng isang bata. So, mabuti ko po yung may mga genes talaga na matatalino. Pero hindi naman lahat ay biniyaan po ng ganun. Pero nagtatagumpay sila sa buhay, tumatalino, kapag po nakapag-establish sila ng study habit. At pasok po yun dun sa KKKDM, kasipagan, disiplina. At syempre po yung kabutihan, kapag gusto mong maging mabuti sa magulang mo, sa iyong kapatid, dapat pong ipakita ang ikinag-aaral na mabuti. So, kaya pong makamit, actually, it's not impossible kapag ito po ay binigyan natin ng kakaibang reinforcement yung ganito without compromising, of course, the curriculum, the teaching and learning po.
1: Mm-hmm. I agree with everything, Sir Greg. Sir Greg, ang pangarap ko sa mga teacher na, sa atin pong mga teacher, sa atin pong mga school principal, sa lahat po ng nagtatrabaho sa paaralan ay wala na sanang extra na trabaho. Kasi ang akin pong stepmother ay teacher, head teacher, si Ma'am Gina, si Ma'am Gina Grisula. Tapos yung kapatid na isa ng asawa ko ay teacher din. Kapag po kahit po holiday, may ginagawa sila. Kahit po kakauwi lang ng bahay, may gagawin pa rin. Tapos kapag po election, magsiserve sa election. Ang kaya po ang pangarap ko para sa mga teacher, kung ano na lang yung kanilang trabaho na magturo, yun na lang. Wala na po sanang iba, diba? Sir, iba po may mga admin works pa.
0: At ideally po, dapat talaga wala nang ano. Pero ngayon po, dahan-dahan, wala na po sa aming ngayong admin works ang mga teacher. Dahan-dahan po namin inilipat sa mga non-teaching personnel. Yan po ay naging patakaran na rin ng Department of Education.
1: Opo.
0: At ongoing din po yung pag-aharpa ng DepEd para sa mas marami pang non-teaching personnel para nga itong mga dating admin task ng teacher ay matanggal na sa kanila. So, yung mga PDOs, nag-create na po ng mga items para mas talo pang mabawasan, nakukuha ng mga ano. Yung po sa election naman ay voluntary, pwede naman tumanggi po yung awan ko nga po, siguro po ay isa sa mga pinagkakatiwalaan during election ay mga guro, kaya po siguro
1: sabi nga raw po.
0: Opo. Pero ako po, hindi na rin po naman ako naupo, hindi dahil sa ano, kundi so very challenging po eh, and syempre po ayaw ko rin ng makulayan, kaya ano, pero voluntary po kung upo ka o hindi. Pero may mandate pa rin po ang mga teachers na dapat silang upo. Kasi siguro nga, tuloy na bagit ko kanina, baka, sila, baka modest aside ay baka itong pinagkakatiwala ang group
1: of people. Opo, pinaka-trustworthy daw sa lahat ng profession talaga mga guro.
0: Opo.
2: Kaya lang puyat pagbisan.
0: Opo. Kaya lang po, ganun po talaga puyat. Tsaka, syempre po, doon sa ibang areas natin sa Pilipinas, medyo mainit na nanganganib pa ang buhay ng mga teachers. Kawawa po naman.
1: Opo.
0: Pero kung ito po ano ay ma-digitize ang ating election, na less na nga yung tao, why not? Kung ito naman ay transparent, honest, and fair.
1: Mm-hmm.
0: Ano po, without human intervention.
1: Ayan. Pero, salamat po, ang dami kong natutuhan. Sir, mas maigi talaga ang interview kapag hindi online. diba, mas masaya yung talakayan kapag po hindi online ang ating interview. Kuya Ruben, may baka may pahabol ka pa?
2: Wala na akong masasabi. Ayan, sige po. Nasabi ng lahat.
1: Sir Greg, mensahe na lang po sa atin pong mga nanonood, mga nakikinig, lalo na po may kaugnayan po sa Brigada Eskwela ng Luis Palad Integrated High School.
0: Maraming salamat po sa Radyo Pilipinas Lucena, sa ating pong napakahusay na host. At sa lahat po ng mga nakikinig, stakeholders ng mga paaralan, hindi lang sa Luis Palad Integrated High School, sa Quezon Province, kundi sa buong Pilipinas, huwag nyo na pong palampasin na pagkakataong makatulong sa inyong mga paaralan ngayong darating na Brigada Eskwela. Alam nyo po ay para po yung tagumpay ng isang paaralan ay hindi lamang po pag-aari ng paaralan, kundi pag-aari nating lahat. No bird soars too high if he soars with his own wings. Wala daw pong ibon na nakalipad na napakataas gamit lamang ang sarili niyang mga bagwis. Yan po ay binanggit ni William Blake. At naniniwala po ako na para po talaga mahubog ng ating mga mag-aaral ay pagtulungan po natin to. At dito na nga po ito mangyayari simula sa ating pagbibrigada eskwela. Maraming salamat po. Hihintayin po namin kayo sa aming mga paaralan.
1: Ayan, marami pong thank salamat. Maraming salamat, Sir Greg. Lalo na nga po at ang laki pala ng ng Luis Palad. Ayan. Mas malaki rin po siguro ang pangangailangan kapag po mas malaki ang populasyon. Di ba, sir? Opo. Ayan, marami pong salamat. Maraming salamat kay Ate Josie, kay Ate Utoy, kay Kuya Robin, ang atin pong mga katuwang sa ating master control at sa ating transmitter site. Ako po si Mara Gresula.
2: Ito po yung likod, si Rualo rin tayo ng PIA Quezon.
1: At muli po nakasama po natin si Sir Greg Gracelis, ang school principal for ng Luis Palad Integrated High School dyan po sa lungsod ng Tayabas. Maraming salamat. Ingat po kami. Ingat po kayo. Kami po ang Pinoy Kultura dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
4: Ng ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
3: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat, President. Okay, damo, salamat.

0: inutusan niya ako pumunta dito immediately para siguraduhin na lahat ng support ang kailangan ni Gov tsaka ni Mayor eh nandito para sa mga kababayan natin. Tuloy-tuloy tayo dito, hindi tayo iinto hanggat hindi natin maklear to. Pero ang kailangan, tuloy-tuloy lang din nakastandby yung mga gamit natin tsaka yung mga tao natin kasi hindi natin alam kung tapos na eh. Dapat ready lang tayo.
1: Puspus ano ay sinasagawang malawakan road clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga pangunahing lansangan sa Ginobatan at Kamalig dyan ho sa lalawigan ng Albay na labis hong apektado ng ash fall bunso ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Alinsunod doon sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dali-daling rumesponde si DPWH Secretary Vince Dizon upang masimulan agad ang clearing operations sa makapal na abo mula sa Mayon. Git po nakalihim na maayos na naipatutupad ang mga protokol sa pagtanggal ng volcanic debris na nagdudulot ng madulas na kalsada at limitadong visibility na siyang banta sa seguridad ng mga motoristang bumabaybay sa lalawigan. Sa ngayon ay ginamit ng ahensya ang heavy equipment ng at water trucks para sa sistematiko paglilinis sa mga kalsada habang mahigpit hong sinusubaybayan ang sulfur dioxide flux at iba pang aktibidad ng bulkan upang masiguro po ang kaligtasan ng mga tauhan na nagsasagawa po ng clearing sa itinuturing na high risk zone.
2: Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan Update. Mark in, mark out.
1: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Martes, ikalima sa buwan ng Mayo, taong 2026, 5 de Mayo. Kamusta po kayo? Uli, sumasa inyo po ang palatuntunang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunang hitik sa mga balitang dapat ninyo na malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Nagpapatuloy yung ating pagbabantay dyan ho sa bahagi po ng Bicol Region. May kaugnayan pa rin ho sa naging pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Maging sa Eastern Samar, ang Eastern Samar naman po ang ayon ho sa ulat ng Office of Civil Defense ay wala naman daw hong naitala na anumang pinsala sa mga estruktura at wala rin hong nasaktan sa pagtama naman ng magnitude 6 na lindol po dyan. Habang po dito sa Bicol Region, ang sinasabi naman po ay normal na. Normal na muli ang sitwasyon dyan ho sa Bicol Region. Dahil medyo kumakalma na ho ang Bulkang Mayon. At sabi nga ay muli nagpapatuloy na, unti-unti nang papatuloy yung pong kabuhayan dyan ho sa lugar na yan. Pero hindi pa man ho natatapos ang araw na ito, mga kababayan. Sumambulat naman sa atin ngayon yung ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na tumaas daw po sa 7.2 ang headline inflation mula po sa 4.1% itong Marso. Para yung 7.2% na headline inflation na yan ay para ho sa buwan ng Abril. Ito na raw ho ang pinakamataas na inflation rate na naitala. Eh dahil ang pinaka risk factor ho dyan ay yung pong naging sigalot dyan po sa Gulf Region na nagdulot po ng kakapusan ho sa supply ng krudo. Yan po yung ating mga produktong petrolyo at nagresulta rin po ito sa pagmahal naman ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Domino effect po yan, mga kababayan. Kaya naman no, ang Department of Economic Planning and Development o DepDev sinabi hong puspusan no, ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epektong dulot nito pong sigalot sa Gulf Region sa supply naman po ng mga pagkain at produkto, serbisyo para sa ating mga mamamayan. Kabilang na nga ho dyan, yung pamamahagi po ng fuel subsidy sa mga nasa sektor ng transportasyon. At the same time, yung pong, yun din pong paglalaman.

0: para sa mga magsasaka at mangingisda. Dahil gumagamit din po sila ng mga produktong petrolyo, mga kababayan. Dahilan, para ho sabi nga makatulong doon sa kanilang pang-araw-araw na pangkabuhayan at syempre lalo na panahon nakapag-ani na po no, yung mga magsasaka at syempre yung mga sa ating mga mangingisda ngayon tang-init inaasahan nga po na medyo kakaunti ano, yung magiging mga magiging huli bagamat sabi nga kung meron nung sapat na supply ng krudo itong ating mga mangingisda at least kahit paano ho makapagtsatsaga pa ho sila sa laot at mapatatagal ho yung kanilang pananatili ron hanggang sa makakuha ho sila ng sapat na supply ng kanilang mga huli, mga kababayan. Get standby lang ho kayo. Yan ang ilan nung sa mga tatalakayin natin ngayong araw na ito ng Tuesday dito ho sa inyong Malaganap na palatuntunang
1: Mark In Mark Out sa Balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Dakuha po muna natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Tuesday. Department of Public Works and Highways ang sagawa po ng malawakang road clearing operation sa mga pangunahing lansangan sa Albay matapos ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Department of Social Welfare and Development nakahanda sakaling tumagal ang pag-aalboroto ng Bulkan. Office of Civil Defense may mga nakalatag ding mga hakbang para sa posibleng worst case scenario dyan o sa Bicol Region. Department of Agriculture naglaan naman po na mahigit 4,000,000 pisong agri-input sa para ho sa mga magsasakang apektado ng pag-aalboroto po ng Bulkang Mayon dyan sa Albay. Department of Labor and Employment magkakaloob naman po ng emergency employment sa mga apektado po ng Ashfall. Pilipinas, isa ho sa mga bansang may komprehensibong tugon sa pandaigdigang krisis sa langis ayon ho sa Asian Development Bank. Patuloy yung nasupply ng kuryente sa off-grid areas, tiniyak naman po ng Department of Energy. Siguridado para sa ASEAN Summit sa Cebu, tiniyak ng Philippine National Police simulation exercises para sa trapiko sa Cebu, isinasagawa sa araw na ito. Committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, aprobado na ng House Justice Committee. Senado, nakahanda namang oras na iakyat sa kanilang articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Suspect sa pamamaril sa isang negosyante sa Timog Avenue sa Quezon City, tukoy na ng PNP. Follow-up operations nagpapatuloy.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Labing siyam na sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Sa iba pang mga silip sa mga balita, walang katotohanan ng umano'y pag-iimport ng bansa ng repolyo at iba pang mga gulay. Ito po ang binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng umano'y pagkadismaya ni Senadora Amy Marcos sa ginagawang pag-aangkat ng Pilipinas ng gulay mula sa ibang bansa. Sinabi po ng opisyal, personal niyang nakausap si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at sinabi nitong walang katotohanan ang naturang impormasyon. Pinagtatakaan lang sa ayon kay Castro na ang nasabing impormasyon ay binahagi ng senadora at hindi naman batid kung saan nakuha ng mambabatas ang gayong impormasyon o kwento na wala naman pananggalagalingan. Malabas din na ayon sa palasyo na fake news ang impormasyong dala ni Super Ate.
1: Mark In, Mark Out.
0: Inilunsado ng Government Service Insurance System o GSIS ang bagong loan program para sa mga para makautang ho ang mga empleyado ng pamahalaan at makabili ng bisikleta o e-bike at e-scooter. Sa ilalim po ng Bike and E-Mobility Loan, makahihiram po ng pondo ang miyembro na pwedeng ipambili ng bisikleta o electric vehicle para makatipid po sa araw-araw nilang biyahe. Pwedeng umutang ang GSIS member ng hanggang 300,000 piso na babayaran po sa loob ng 3 taon sa naaabot o sa abot kayang interes. Tayo po ng programang ito na magbigay po ng mas practical na opsyon sa transportasyon, lalo na tumataas po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Nag-iingat naman ang Department of Migrant Workers ang publiko laban sa illegal recruiters, traffickers at sindikato na sinasamantalang sitwasyon sa Gulf Region. Nakatanggap po kasi ang DMW ng ilang reklamo patungkulo sa mga kahinahinalang recruitment na target ng mga Pilipino na gusto makapagtrabaho agad sa ibang bansa, lalo na sa mga lugar na may krisis. Ayon po sa DMW, pinapayuhan po ang mga job seeker na maging maingat sa at magipagtransaksyon lamang sa mga lisensyadong recruitment agency na may aprobadong job order

0: Inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Good news!
2: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
2: Fake news!
1: Disinformation!
2: Disinformation!
1: Mark out muna yan!
3: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Pilipinas!
3: Report!
5: Alas 4:28:30 segundos ang oras sa buong ng Pilipinas, mga kababayan. National Unity Party muling tiniyak ang suporta sa Administrasyon Marcos Jr. Ano man ang magiging resulta ng botohan sa usapin ng impeachment at paiiralin ang kalayaan ng mga miyembro nito na bumoto sa impeachment. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes Land!
6: Muling tiniyak ng National Unity Party ang buong suporta nito sa Administrasyong Marcos Jr. anuman ang kahinatnan ng nalalapit na botohan sa impeachment sa Kamara. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni NUP Chair at Deputy Speaker Ronaldo Puno na nananatiling nakatuon ang partido sa advokasya ng katatagan ng gobyerno. Gayunman, nilinaw ng NUP na bibigyan nila ng kalayaan ang kanilang mga miyembro na bumoto batay sa sariling pagsusuri, konsensya at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Ayon kay Puno, hihikayatin nila ang bawat miyembro na gamitin ang sariling paghatol alinsunod sa kanilang mandato sa konstitusyon. Binigyan din niya na ang impeachment ay isang prosesong konstitusyonal at hindi dapat haluan ng politika. Umaasa ang partido na igagalang ng liderato ng Kamara ang independence ng bawat miyembro. Dagdag pa ni Puno kung magkakaroon ng anumang parusa laban sa mga miyembro dahil sa kanilang boto, handang kumilos ang partido bilang isang grupo at tutugon sa paraang sa tingin nila ay nararapat. Gate pa ni Puno na mananatiling nakasuporta ang partido sa Administrasyong Marcos Jr. kasabay ng pagtiyak na natutupad ang constitutional duties na may integridad, independence at respeto sa bawat House members. Ang NUP ang kasalukuyang ikalawang pinakamalaking partidong politikal sa Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: Report.
5: Commission on Human Rights, pinagtitibay at ang paninindigan sa karapatang pantao sa 39th na anibersaryo nito. May balita ka din naman si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
7: Ipinagdiriwang ngayong araw, Mayo 5, ng Commission on Human Rights ang kanilang 39th na anibersaryo sa gitna ng sunod-sunod na krisis at hamon sa bansa. Bitbit ang temang maasahan sa krisis at mga hamon ng panahon, muling pinagtitibay ng CSR ang kanilang paninindigan na ipagtanggol ang karapatan at dignidad ng bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Kabilang sa kanilang mahakbang ang pagsusulong ng food security, climate justice at protection sa human rights defenders at mamamahayag laban sa banta tulad ng red tagging. Pinalalakas din ng CSR ang access sa hustisya sa pamamagitan ng Unified Legal Aid Service o ULAS, katuwang ang Korte Suprema, habang papalapit sa 40th taon na nanatiling katuwang ng CSR ang sambayanang Pilipino sa krisis at sa pang-araw-araw na laban para sa karapatan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: Report.
5: Mga estudyante, guro at kawanin ng Polytechnic University of the Philippines sa Maynila, lumikaso dahil sa sunog! Detalye niya mula kay DK Zarate. DK!
8: Mabilis na lumikas ang mga estudyante, guro at mga kawanin ng Polytechnic University of the Philippines dahil sa sunog sa east wing ng main campus. Ayon sa PUP Office of the Student Regent, pinagmulan ng apoy ang nasunog na generator. Pinikayat naman nila ang lahat na maging kalmado at sundin ang protocols habang naghihintay ng karagdagang anunsyo mula sa pamunuan. Umapal niya rin sila sa publiko na iwasan ang paglapit sa lugar at magbigay daan sa mga rumoresponding bombero sa sunog. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: Report.
5: Alas 4:32:30 segundos, mga kababayan, ha? Labi sa pwersa naman sa mga operasyon ng mga law enforcement operation, ikinastigo po ni Senador Rafi Tulfo. Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
2: Nagpahayag ng pagkabahala si Senator Rafi Tulfo sa naitalang sunod-sunod na insidente ng labis na paggamit ng pwersa ng mga law enforcers sa kanilang mga operasyon, kabilang ang AFP at PNP. Sa kanyang privilege breach, pinunto ni Tulfo ang ilang operasyon na ito ay nauwi sa pagkasawi ng ilang individual. Kabilang sa mga nabanggit ng senador ang ilang kaso, kabilang ang Alfad case sa Zamboanga City kung saan tatlong sibilyan ang nasawi sa isang joint operation ng PNP at AFP. Ayon kay Muhammad Alfad na nakaligtas sa insidente, sinalakay umano ng mga operatiba ang kanilang bahay bandang 1:30 ng madaling araw para arestuhin ang isang Saddam Siddiq. Pero iginiit itong wala ang naturang tao sa kanilang tahanan. Samantala, depensa naman ng mga operatiba, gumanti lang sila matapos silang paputukan ng dalawang hindi nakilalang individual. Kalaunan ay nakumpirma ng mga investigador na wala si Siddiq sa lugar ng isagawa ang operasyon. Giniit ni Senator Rafi na hindi dapat baliwalain ang ganitong insidente, lalo na kung may indikasyon ng kakulangan sa pagpaplano, labis na paggamit ng pwersa at hindi pagsunod sa mga umiiral na protocol. Tinukoy rin ng senador ang kakulangan sa maayos sa pagpaplano at paglabag sa rules of engagement bilang ilan sa mga dahilan ng mga pumapalpak na operasyon. Sinabi rin ni Senator Rafi na may problema sa e-warrant system dahil sa hindi updated na datos sa nagresulta sa mistaken identity. At higit sa lahat, binigyan din niya ang kahalagahan ng command responsibility kung saan hindi lang ang mga mabababang opisyal ang dapat managot, kundi pati ang kanilang mga superior. Giniit rin ng senador na ang mga law enforcement agencies ay nilikha para magpanatili ng kapayapaan at kaayusan at hindi para maghasik ng takot sa komunidad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: report.
1: Mark in,
4: mark in,
1: mark out,
4: mark out.
1: Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Ang oras po natin,
9: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Alas 4:35 ng hapon.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko
12: 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Good news!
19: Yay!
18: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
19: Fake news.
18: Disinformation.
19: Disinformation.
18: Mark out mo na yan.
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
10: Report.
5: Alas 4.40 ang oras, 20 minutos bago ang alas 5, Pasay City Regional Trial Court pinagbigyan po ang pansamantalang kalayaan ni Ka-Eric Celis kaugnay sa kaso nitong cybercrime. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
20: Tito J. Mark, pinagbigyan nga ng Pasay City Regional Trial Court Branch 119 ang kahilingan na pansamantalang kalayaan ni Ka-Eric Celis. Kaugnay na nga nito sa kasong cybercrime kung saan nagpiyansa ang naturang individual ng nasa 36,000 pesos na piyansa at ito ay pinaulakan nga ng Regional Trial Court. At kinumpirma na nga ng National Bureau of Investigation o NBI ang paglaya nito sa NBI Detention Facility upang mabigyan ng pansamantalang kalayaan. Magbibigay pa tayo ng karagdagang detalye hinggil naman sa magiging arraignment sa kaso nitong cybercrime sa Branch 119 ng RTC Pasay. Dito J. Mark, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
10: Report.
5: Samantala, economic manager, suportado naman po ang Kalinga Bill ng liderato ng Kamara. Nagbabalik si Melanie Valdos Reyes. Lan!
21: Nagpahayag ng suporta ang mga economic managers ng bansa sa panukalang Kalinga Bill ni na House Speaker Faustino Boji D. at Majority Leader Sandro Marcos. Ang Kalinga Act o House Bill No. 8834 ay itinuturing bilang komprehensibo at napapanahong tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kaguluhan sa pandaigdigang merkado. Sa isinigawang pagdinig ng House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LEED, binigyan diin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang agarang pangangailangan ng isang coordinated na pambansang tugon sa epekto ng krisis sa enerhiya at sa ekonomiya. Ayon kay Acting Budget Secretary Rolando Toledo, suportado ng DBM ang panukala upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo, maprotektahan ang kabuhayan at mapanatili ang aktibidad ng ekonomiya. Ayon naman kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriado, magsisilbing proteksyon ng Kalinga Act laban sa epekto ng inflation na dulot ng mataas na presyo ng langis at pagkaantala sa supply ng enerhiya. Ayon kay DepDev Undersecretary Joseph Capuno, mapapalakas nito ang kakayahan ng pamahalaan na agarang tumugon sa krisis at mapapahusay ang koordinasyon ng Ehekutibo at Kongreso. Nagpahayag din si BSP Director Dennis Bautista kung saan kinikilala ang layunin ng panukala na magtatag ng coordinated action ng buong pamahalaan upang mapabilis ang pagpapatupad ng mahabang laban sa mga panlabas na krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Ang Department of Health at local government units na operation center nakatutoko sa mga evacuation center sa Albay dahil doon sa matinding ashfall 24 oras. Dahil ang mga responder din na hindi natutulog. Detalye mula kay DK Sarate, nagbabalik. DK!
19: Patuloy ang pagtutulungan ng national at local government upang matulungan ang mga apektadong pamilya mula sa matinding ashfall ng Bulkang Mayon. Sa report ng DOH Region 5, sinabi ni Director Rose Rampillo, patuloy na nag-operate 24/7 ang Local Government Units Operation Center at medical station sa mga evacuation site. Nakatutok din ang mga medical team sa pagbabantay sa kalusugan ng mga residente dahil sa posibilidad na pagkakaroon ng respiratory condition tulad ng asthma at bronchoconstriction dahil sa exposure sa ashfall. Samantala, namahagi rin ang pamahalaan ng 20,000 pieces ng face mask, 1,200 pieces na N95 mask, 2 nebulizer units, 1,000 na salbutamol nebules, 1,350 jerrycans na tubig at karagdagang 2,000 pieces na face mask mula sa Office of Civil Defense na magagamit ng mga residente na proteksyon sa ashfall. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Nicky Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas. Report.
5: Alas 4.44 po ang oras sa buong kapulauan Pilipinas. Ramdam po sa inflation nitong Abril ang epekto po ng patuloy na tensyon sa Gulf region na siyang nagpayanig sa supply naman ng langis sa buong mundo. Batay ho sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot po sa 7.2% ang headline inflation mula sa 4.1% nitong Marso. Nangangahulugan ayon po kay National Statistician Dennis Mapa na umabot po sa 3.9% ang average inflation mula Enero hanggang Abril. Paliwanag niya, bunsod dito na mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain, kabilang po ang bigas, ang galunggong, gayon din po ang baboy. At nakapag-ambag din po sa malaking inflation ng sa transport na umakyat po sa 21.4%. Lalo na't na ang gasolina ay may all-time high na 59.6% inflation at diesel na sumampa po sa 122. Hindi po presyo to, ha? Porsyento po ito. Na pinakamataas o mula noong 2018. Nakapag-ambag din po ang mas mataas sa presyo po ng LPG at gayon din ang renta sa bahay. Dito sa Metro Manila, naitala po ang 5.5% na headline inflation noong Abril, habang 7.7% naman na inflation sa labas po ng National Capital Region. Dahil po dyan, makakasama natin ang ating pong kaibigang ekonomista at nawalan dili iba kundi si Professor Michael Ricafort. Sir Mike, magandang hapon sa iyo.
23: Hi, good afternoon po, Mr. G. Mark, at sa
5: ating
23: mga
5: telesubaybay po. Opo. Eh, sa bilang ekonomista, anong basa nyo rito sa, sabi nga, eh, napakalaki, no? 7.2% na inflation, headline inflation, para ho sa buwan ng Abril, dahil nga ho sa nagpapatuloy pong sigalot dito sa Gulf region. May chance ho kayang makabawi pa tayo dito, Sir Mike?
23: Eh, ngayon, kasi pawig po yan doon sa 4 years ago, no, Russia-Ukraine war.
5: Yes, yes.
23: Kasi magkawig yung presyo ng pagtaas ng gasolina, pagtaas ng diesel, although mas mabilis yung tinaas kasi ng diesel.
5: Mm-hmm.
23: Itong kesa 4 years ago. Mas
5: yes.
23: Kaya ganyan, nagkaganyan po yung inflation. Siyempre, pasa-pasa po yan. No? Mm-hmm. Kaya ipasa yung ibang affected na mga presyo ng produkto. Siyempre, binabiyahe.
5: Yes.
23: Materyales. Yun. Try nila ipasa. No?
5: Mm-hmm.
23: Tapos, ganun din yung ano. Umina din kasi yung piso. Tumas yung dollar. No? Ngayon, mga from kasi bago mag-gera, 57.60. Malakas na po nun bago mm-hmm. mag-gera. Longest in formats, biglang ngayon, nasa 61.55, no? Eh, magmula last week, nandiyan po yan sa 61 levels, no? New record highs. Umakit pa po siya ng more than 6% mula nung gera for mm-hmm. more than 2 months. So, kaya dagdag din po yon sa inflation, no? Dagdag din po sa inflation yon kung sakasakali.
5: Mm-hmm.
23: Ayun po yung sitwasyon natin. Mm-hmm. No?
5: Pero kung makakahalimbawa, given, no? Sana naman at pinapanalangin din naman natin 'to. Nasabi nga magbalik normal na ang sitwasyon diyan sa Gulf region. Which is in reality, no? Medyo nakikita nga natin sa international wires na mukhang hindi rin mapatid yung pagbabanta ni US President Donald Trump kung hindi yuyuko ang Iran sa kanyang mga demanda, no? Pero gayunpaman, given the situation na halimbawa bumaba, no, at humupa na nga yung tension doon. May possibility po ba na sabi nga mag-bounce back, no, yung ating magandang estado ng inflation na Sir Mike sa mga, dahil from there sabi nga kung magno-normalize ang supply, di bababa magbababa ang presyo ng langis and magdo-domino effect ko ito sa presyo ng ating mga pangunahing bilhin at serbisyo.
23: Tignan natin kung talaga mag-de-escalate, no? Kasi usually nababa naman po talaga yung presyo ng langis, no? Parang no Russia Ukraine war, it took about 6 months.
5: Yes.
23: From peak na more than $100 hanggang sa bumaba siya sa mga 70 or below, no? So it about 6 months yun, earliest 2 to 3 months. Kasi siyempre nag-adjust din po yung mga tao. As yung presyo, mababa yung demand. Demand supply, ganun po yan. Nag-adjust. Tapos lalo na yung shift sa renewables mas mabilis, no?
5: Mm-hmm.
23: Shift to yung solar, yung wind, yung paggamit ng electric vehicles, dumadami, no? Kuryente po yan, yung ginagamit yan. So, at least yung pagtas ng kuryente, hindi naman kasing bilis ang pagtas ng diesel, ng gasolina. No?
5: Mm-hmm.
23: Tapos syempre, nagdidipid po yung mga tao.
5: Mm-hmm.
23: No? Yan, may mga 4-day work week yung government.
5: Yes.
23: So, tipid yung gastusin sa nag-scale back yung mga tao.
5: Mm-hmm.
23: Kaya, dalo na, mas aggressive dapat doon sa renewable, sa solar, sa doon talaga papunta yun.
5: Yes, yes, yes.
23: Nang marami tayo yung ano, di ba, marami tayong sunshine.
5: Mm-hmm.
23: Kaya, ginawa na yan ng the likes of the European Union and China. So, pwede rin yan gawin dito. No? Hey, ultimo yung mga bahay, pwede na may solar panels. Siyempre, magtitipid din yung mga tao sa mga non-essentials. No? Kaya, yan ang ano kasi doon eh. O magtitipid sila kung mahal masyado magbiyahe, halimbawa tulad ng Holy Week, no? So kung hindi naman masyado importante, magbabawas sila ng mga leisure travels sila. O ganun din naman yung non-essential na gastusin, yung mga luxuries, yung mga wants, no?
5: Mm.
23: If they can do away with it, let it go muna. Then mataas po yung presyo na bilhin, lalo kung tama lang po makaraos yung mga kababayan natin. No?
5: Pero Sir Mike, ang problema, napakainit ngayon at nagbabala pa ang DOST na by second quarter of this year up to the last quarter, posible tayo makaranas ng El Nino. At pwede pang tumindi ito habang bago matapos ang taon. Ibig sabihin, tataas ang demand natin sa enerhiya dahil mainit, sobrang init.
23: Opo, yun po yung ano, tataas yung kuryente, yung demand sa kuryente, no? Actually sumusunod yan dahil sa pagtaas din ng world energy prices saka din ng pagtaas ng dollar against the peso. Kasi magmula nung gera, more than 6% na rin yung naas ng dollar against the peso. Kaya nakaambag din po yun compared to a year ago. 55 levels lang po, pinakamababa po last year ng dollar peso, 55 nung April din po, no? Kaya umakit ng 10%, no? Yung compared to a year ago, yung exchange rate natin. Kaya nagkaganyan din yung inflation. Kaya may adjustments din po sa kuryente kasi dollar din po yung pinababayad ng yan, yung mga yung pang-ano po dyan, yung inputs dyan sa paggawa ng kuryente, no? Yung import na, alam ba, yung mga related dyan, yung mga coal, yung mga syempre yung mga equipment, yung mga lalo yung mga imported na energy products.
5: Mm. No? Pero
23: naka-pressure po 'yan sa ano eh.
5: Mm. Pero ngayon may inihaing petition sa ERC, Sir Mike, eh, na kumaari daw eh suspindiin muna ng ERC yung green energy auction allowance at yung feed tariff allowance para daw ho habang nasa state of energy emergency eh makatulong daw po para mapababa rin yung sabi nga eh gastusin sa enerhiya. Ano pong tingin niyo rito ng impact nito pagdating ho sa ating ekonomiya, Sir Mike?
23: Kasi itong ano binabalansi kasi ngayon lalo na state of national energy emergency, priorities to dapat may stockpile tayo, may inventories tayo ng oil, fuel, no? Petroleum, pati ibang energy products. Ayun po yung number one. Kaya nag-hedge po yung bansa natin. Kaya yun po yung ano, yun po yung importante.
5: Yes,
23: kasi
5: yes.
23: Siyempre, hindi pa rin po bukas yung Strait of Hormuz eh.
5: Correct. Yun ang talagang kailangan mabuksan na agad eh, Prof. Sir Mike, ano?
23: Opo. Kaya yun po yung importante. No? Yun, habang ano, dapat sinisecure natin yung supply. Yung priority kasi di natin alam eh, 20% of the world supply. Meron naman 20% of the world's oil supply to about 25% of the world's natural gas. So, may gitalawang buwan ng gera, wala nakakalabas po doon na supply na ano, naharangan ng Iran tsaka US nandoon din na hinaharangan naman yung Iran in turn. No? Kaya, wala makabiyahe na from Iranian ports palabas ng Iran o papunta Iran, hinaharangan din naman ng US ngayon.
5: Mm-hmm.
23: No? Doon sa Suban ng Gulf of Oman. Kaya, ayan, ayun po yung sitwasyon, no? Yung supplies.
5: Mm.
23: Kaya makakuha tayo sa ibang parte ng mundo, sa US, di ba? Sa ibang, sa Canada, sa North America, pati na rin sa ibang Asian countries, kung yung mga refined products, no? Kasi may stockpile naman yung mga neighboring countries natin. Kaya importante rin po yung usapin sa ASEAN. Dito sila later this week, yan, kung pwede mapag-usapan din yung mga yun. Naabanan dyan sila, pati yung free trade agreement, yung investments, pati yan, yung supply ng enerhiya, kung pwede makabili rin sa kanila, kung may mga sobra pa sila na sa inventaryo nila na pwede ibenta sa atin, at pati for future supply agreements din. Ganun din sa mga, ano, yung, di ba, yung biggest na sources natin ng rice, di ba, pag nag-import tayo, nandiyan yung mga Vietnam, yung Thailand, ibang ASEAN countries. So, yun po yung mga importante po sa talakayan na to, leader, ayan, security, lahat na po, total, nandito na sila. So, strike while the iron is hot and make the most out of it.
5: Yes. So, pero Sir Mike, ito, doon sa ASEAN region, para lang sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, meron ba tayong ano dito? Meron ba tayo sa ASEAN region ng mga sabi nga ay nag-re-refine ng oil na sabi nga na pwedeng maging alternative natin from sabi nga from Middle East, no? Magshi-shift tayo or dito sa ASEAN. Meron ba tayong sabi nga ay mapagkukunan like Singapore, like Malaysia? Meron ba tayong mga ganun na pwedeng possibility?
23: Meron po, mga refineries. Kasi sila, nag-angkat din naman yung karamihan sa kanila sa Middle East. Pero nagre-refine din naman sila. Mga goods, mga gasolina, mga diesel.
5: Yes.
23: O yun po. Ayun po yung mga possibilities natin. No?
5: In exchange dun sa ating natural gas, pwede nilang yan yun? Pwede nilang sabi nga, i-process yun? Pwede ba yun?
23: Actually, meron tayong malampayan. No?
5: Mm-hmm.
23: Power plants at may nakita rin bagong reserves kasi papaubos na dapat yan eh.
5: Mm-mm.
23: So may nakita ng bagong reserva.
5: Nako, nawala. Oo, sige. Balikan natin si Sir Mike ano. Dito kasi magandang makita ninyo ating mga kababayan no, yung mga possibility, mga options na pwedeng gawin no ng ating pamahalaan para sabi nga maibsan yung epektong dulot nga nitong at anong impact nito, di ba? Pero nabanggit niya nga yung mga renewable energy. Mukhang magiging drastic yung changes dito eh no sa pag-shift natin sa mga alternative modes of energy, di ba? Like yung mga electric vehicle, di ba? Oo. Eto, nagbabalik si Sir Mike. Sir Mike, as you are saying, possible yun? Possible yan na sabi nga eh, maging option natin? Sir Mike?
23: Hello? Hello?
5: Yan, apo. Sir Mike, as you're saying, no, yung doon sa tanong ko na yung possibility na yung mga options natin, pwede ba yun? Na sabi nga, mapagkuna natin ng energy?
23: Pwede. At least pwede tayong, mas marami tayong pwede mabilhan.
5: Mm-hmm.
23: Kasi dahil mas marami yung inventaryo nila.
5: Mm-hmm.
23: At kung gusto naman nila, yan, kung meron naman sila sobra, mm-hmm, pwede ibenta sa atin. At siyempre, kung kikita rin naman sila doon, diba? Why not?
5: Ayun.
23: Meron po.
5: Ayan. Pero ito, Sir Mike, isa rin sa mga pinangangambahan din, no, nung ilan natin mga kababayan, bagamat sabi nga na hindi naman lahat, no, eh sabi nga eh kumbaga parang yung ano ba, yung trend, no, dito sa trend na ito. May nakikita ba tayo kung hindi uho pa ang sigalot sa Gulf region? Pwede ba itong maka-apekto sa ekonomiya in terms of na maulit yung recession na 1998?
23: Iba naman po kasi yung sitwasyon nun. Iba po yung fundamentals eh.
5: Mm-hmm.
23: Although, syempre, iba rin ngayon yung Strait of Hormuz sa radyo. Yung pinakaiba compared to 4 years ago. Mas malakas naman po yung mga ekonomiya ngayon kumpara dati.
5: Okay. Mm-hmm.
23: Terms, mas marami. Mas prepared na po ngayon. Natuto na po doon.
5: Mm-hmm.
23: Kaya, yun, hawig sa 4 years ago, maybe, yun nga lang, ang kinocontend lang ngayon, sarado yung Strait of Hormuz.
5: Yun nga.
23: Yung posibilidad, simply doon.
5: Yun talaga yung vital, ano?
23: O kasi, hawig naman po yung pagtaas ng gasolina ng diesel, so hawig po doon.
5: Yung
23: pagtaas ng station, hawig po doon.
5: Opo.
23: It's not long ago that we saw that, and even 8 years ago, ng 2018 to some extent. Yun nga lang, sarado pa po yung Strait of Hormuz. Dati bukas po yun, 4 years ago, mm-hmm, Russia-Ukraine. So 2018, bukas po yun, even 20 years ago. That's all different now, no? But the fundamentals are different compared to the 1990s.
5: Mm-mm.
23: So, you know, expect the same. Mataas yung inflation, mataas ang interest ng mga central bank para i-control yung inflation. Yan po kasi yung tanging paraan na
5: yes,
23: diyan papagaling yung mga ekonomiya at humina yung demand sa oil at bumaba yung oil. They were successful at doing that 4 years ago.
5: Mm-mm.
23: So, it's trying to, ngayon, depende na rin sa Amerika kung they would do the same. Kasi si Trump gusto i-cut yung interest rates.
5: So,
23: ngayon, hindi po yung pwedeng kakaiba ngayon. Kasi dati, kung kailangan nila ilabanan yung inflation, they were raising interest rates. That's the only consideration now.
5: Ngayon, mukhang mapipilitan si President Trump na ikat yung mga interest rates na yan. Ano? Dahil wala eh, kailangan eh, di ba? Dala ng pangangailangan na rin.
23: O dahil yun po eh. Yun po talaga yung that's the only way to slow down the price of oil, the world economies. And they were successful in doing so. Medyo counterintuitive, pero kailangan po eh. Kasi otherwise, that's the only way na bumaba po yung demand sa oil. And they were successful. They were able to bring down oil before this war. No?
5: Yeah.
23: Nagaling na po 50 levels yan. 50, 60 levels. And the Russia-Ukraine war started at started around $92. Mas mataas po. No? So,
5: Opo. Sir Mike, panghuling tanong ko, yung ating mga pamilya ng OFW, sabi nga, bagamat para sa kanila nga, sa mga kanila, pag mababa ang piso, medyo pabor sa kanila kasi mas malaki palitan. Pero in terms of palitan ng piso at dolyar, tingin nyo ba in the coming months, lalo pa hong hihina ang piso, sabi nga, may chance ang bumawi pa?
23: Depende na sa development sa Middle East. Kung
5: bumas,
23: mag-de-escalate sila, ayun.
5: Yun na.
23: Mag-normalize yung flow doon.
5: Mm-mm.
23: Kung mag-de-escalate sila. Kaya ngayon, di pa natin alam kung kailan matatapos to.
5: Kaya nga,
23: state of, 1 year yung state of national energy emergency.
5: Yes.
23: So, then secure mo na yung supplies.
5: Mm-mm.
23: Siyempre, so, ang pabayad doon, dalas. Diba? Kaya, medyo, although stable naman siya sa ngayon.
5: Yun.
23: Last week.
5: Mm-mm.
23: Stable na siya sa 61.50, 61.60 levels. No?
5: Yeah.
23: Kasi dahil ano rin eh, ang stability ng exchange rate, importante rin, para ma-stabilize yung inflation. Kasi we're a net importing country, we import around 15, close to $15 billion per year. No, kasi marami tayong iniimport, halos lahat ng langis, yung mga, wala tayo, yung mga flour, yung mga wheat, yung mga, syempre, yung mga sasakyan, capital, and so on and so forth, consumer products. So, malakas mag-import yung bansa natin, kaya dapat stable din yung, ma-stabilize din yung, ano, yung exchange rate para ma-stabilize yung inflation.
5: Yeah. Sir Mike, kami nagpapasalamat sa inyong insight. Ha. At least maganda na bibigyan natin ng tamang edukasyon yung ating mga kababayan, hindi sa takbo ng ekonomiya, na hindi mula sa mga haka-haka sa social media nila na pagbabasa at napakikinggan nila. At least nagmumula sa mga katulad ninyo na sabi nga, alam kung paano basahin ang takbo ng ekonomiya ng bansa at hindi sila maliligaw ng pagkaunawa. Salamat po sa palagi ang pagpapaliwanag sa amin yan, Sir Mike. At maraming salamat po at magandang hapon po.
23: Opo, maraming salamat din po Mr. J. Mark at sa inyong mga taga-subaybay. Gandang hapon po sa inyo
5: lahat. Ginoong Michael Ricafort, mga kababayan, ang ating pong kaibigang ekonomista, ang ating pong nakapanayam.
2: Mark in! Mark out!
3: Radyo Pilipinas!
7: Radyo Pilipinas! Report!
5: Senador Panfilo Ping Lacson, pinresenta ang kanyang Chairman's Progress Report kaugnay ng Flood Control Anomaly. May hatid ang balitang yan mula si Nympha Asuncion. Nympha? Nympha? Babalikan natin si Nympha Asuncion. Samantala, yun daw pong chairperson ng Kilosang Mayo 1 na si Jerome Adonis kabilang po sa mga makakasuha matapos ang nangyaring pagsusunog ng FED noong Labor Day Rally. Ay, balita ko, hindi lang naman si Jerome Adonis ang dyan. Dahil meron pa yung ilang mga leader aktivista na nandyan po, ha? At pinabayaan po yung mga pambubugbog sa mga pulis, pagsusunog ng EPG, ha? Alamin natin ang ulat mula kay Diane Lear. Diane!
8: Yes, tama ka dyan, J-Mark. Pinag-aaralan na ng Manila Police District o MPD yung mga kasong isasampa laban sa mga relistang ng gulo noong araw ng paggawa. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni MPD Ermita Police Station 5 Commander Lieutenant Colonel Jun Paulo Abrazado na kabilang sa mga makakasuhan ang mga leader ng iba't ibang grupo, partikular na nga ang chairperson ng Kilosang Mayo 1 na si Jerome Adonis. Ito'y matapos ang nangyaring pagsusunog ng FEG na isinagawa noong kilos protesta noong araw ng paggawa. Ayon kay Abrazado, maituturing na paglabag sa Batas Pambansa bilang 880 o Public Assembly Act of 1985, itong pagsusunog ng FEG. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Colonel Jun Paulo Abrazado.
24: So yung particular po sa panunog ay violation ng Batas ng Pambansa since hindi po dapat sila sa malayang pamamayayan malicious burning of FEGs on the street, on public places. So ano po yun na hindi po kasama yun sa authorized na kanilang gawin during public grievances.
8: At bukod dito, J-Mark, pinag-aaralan din ng MPD kung sasampahan ng reklamo si ACT Teachers Party List Representative at Antonio Tino na kasama rin nga sa mga relista ng magkaroon ng tensyon. Kabilang naman sa mga reklamo, posibleng isampa laban dito sa mga relista ay physical injuries, direct assault at robbery. Matatandaan nga na siyam na polis itong nasugata sa kilos protesta o mga kilos protesta noong araw ng paggawa sa Calau, Maynila. Kabilang na rito yung isang polis na sinuntok ng isang realista at yung isa na naman na ninakawan ng cellphone. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
5: Senador Ping Lacson, prinisinta ang kanyang Chairman's Progress Report kaugnay po ng Flood Control Anomaly. Nababalik si Nympha Asuncion. Nympha?
25: Yes, J. Mark, kakatapos nga lang ipresenta ni Senate Lulipan Committee Chairman Senator Ping Lacson yung kanyang Chairman's Progress Report kaugnay nitong Flood Control Anomaly. Itong Chairman's Progress Report ang nilalaman din ng Partial Committee Report ng Komite tungkol sa issue ng flood control. Pero itong partial report ay hindi maipresenta sa plenaryo ng Senado dahil kulang pa ng pirma. Siyam yung kailangan na pirma para maipresenta ito sa Senado, pero sa ngayon ay pito pa lang ang nakapirma dito sa partial committee report. Kasama dyan sina Senator Ping Lacson, Senator Irwin Tulfo, Senate Presidente Tito Soto, Senador Riz Ontivero, Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at Senator Rafi Tulfo. Dito sa Chairman's Committee Report, muling idinetalye ni Lacson yung naging yung parang anatomy ng flood control anomaly o yung katiwalian sa fraud control. Dito rin ay kanyang inilatag yung mga criminal charges na posibleng irekomenda ng Blue Ribbon Committee. Kasama dyan yung malversation, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at plunder, money laundering, falsification of public documents, at bid rigging, laban dun sa mga personalidad na iniuugnay dito sa flood control anomaly. Sa kanyang naging speech din ay binigyang diin ni Senator Ping na formal na inibitahan ng kanyang komite si dating Speaker Martin Romualdez, pero hindi nga ito dumalo at hindi naman daw nila ito mapipilit dahil nga dun sa tinatawag nating inter-parliamentary courtesy. Pinaliwanag ni Lacson na yung inter-parliamentary courtesy ay matagal ng, ay hindi lang basta prinsipyo kundi backed up pa ito ng isang SC decision. Hindi daw nila mapipilit ang isang kongresista na dumalo sa Blue Ribbon Committee dahil may mga kaso rin ng nakaraan na yung kamara naman yung nagkaroon ng mga pagdinig at may iniimbitahan na senador, pero hindi rin ito dumalo dahil nga dito sa tinatawag nating inter-parliamentary courtesy. At pakinggan natin yung naging bahagi ng speech ni Senator Ping.
1: In the resumption of our hearings, we will scrutinize matters that need further scrutiny. Una, mas malalim at mabusising imbisigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund, pagtunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Magpapadala na rin pa rin po tayo ng formal na imbitasyon kay dating Speaker Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang bigyan daan ang kanyang panig at paglilinaw hinggil sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. If and when Saldico is returned to the Philippines, we are prepared to bring him together with his former staff, including former members of the military. This step will ensure that the committee's findings remain fair, balanced, and firmly grounded on facts and evidence. Dalawa na lang po, two or three more, at pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado ang partial committee report. Until then, Mr. President, I am not yet yielding the floor.
25: Yes, J. Mark, una nang ang sinabi ni Senator Ping na pinresenta niya itong Chairman's Progress Report para makausad na o magkaroon na uli sila ng panibagong pagdinig tungkol dito sa flood control anomaly mula sa Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
9: Report.
11: Mark in. Mark out.
5: Sinatawagan po ng pansin ang ina ng batang si Braylee Elizel na si Joan Paa. Gaya hindi na kanyang kalapit na kamag-anak na di umano'y pinagkatiwala sa pangalaga ni Miriam Garcia. Siya po ay kasalukuyang nasa pangalaga po ng Social Services Department ng Muntinlupa Social Development Center for Temporary Shelter. Makipag-ugnayan lamang po kay Ginang Eden Gapas, ang social worker, at sa mga numerong 02-877-697-69724. 02-877-69724. O di kaya naman sa 0951-423-2535. 0951-423-2535.
11: Mark in! Mark out! Y'all ready for this?
5: Ay, muli po tinatawagan ang mga gun enthusiasts. Ha? Tinatawagan po ang mga gun enthusiasts. Yung po mga mahilig sa ano diyan, yung mga mahilig pumutok. Sa pamamagitan po ng firing ano. Muli po nga arangkada sa ika-apat na taon, itong Invitational Shoot Fest po ng PNP Press Corps National Headquarters Incorporated. Sa darating po Mayo 29 yan hanggang 31, ito po ay Level 1 PPSA Sanctioned Match, 5 stages, 120 rounds para sa handgun na PCC. Ito po ay gagawin sa Quezon City Firing Range sa compound po ng Quezon City Police District, yan sa Campo Caringal, Quezon City. Ito po ay pasisinayaan, walang diliban, ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. At pag yung po mga puputok po dyan, maaari po kayong manalo ng mga papremyo pagsapit po ng Mayo at 31, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Ay, may raffle po yan. Pwede kayong manalo ng baril dyan, pwede kayong manalo ng shotgun. Ah, depende ha. Basta galingan nyo lang. Oo. Muli, fourth invitational shoot fest po ng PNP PressCon in National Headquarters Incorporated. Ano pang iniintay nyo? Abay, puto ka na!
12: Mark in! Mark out!
5: Muli, salamat po sa inyong pagtugay guys. Sa ating palatuntunan mga kababayan, maraming salamat Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot Engineer Marvin Toledana. At syempre, ang Daragang Magayon. Uy, kamusta ang Naga? Malayo naman, oh. Albay naman lang kasi ang, ayun eh. Hindi yung katulad nung isang vlogger na nilipat sa Naga yung Mayo na, no?
13: Ako ay Pilipino.
5: Nasingit ko pa yun. Ang Daragang Magayon, ang mutya ng Bicolandia, Engineer Matit Segovia. Siyempre, maraming salamat kay Aiza, ating patnugot ng palatuntunan. Siyempre, nandyan din si Myla. At tabayan lang po ang palatuntunan. Ano ba? Fight News ba o post game? Fight News Weekly. Atid po sa inyo ni John Mogol. A post game. Ayan. Post game, kasama po si John Mogol. Atid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala, Pilipino.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Yesterday, dun sa naging panayam ng ating kasama si Judith Caringal dyan sa Tour of Luzon, kay Philippine cycling legend na si Mr. Renato Dolosa, sinabi ni Mr. Dolosa na inaasahan niya na makakaroon ng paggalaw sa individual general classification after ng Stage 7 ngayong araw, ngayong Tuesday. Totoo, nagdilang anghel si Mr. Renato Dolosa, particularly dun sa bandang gitna ng individual GC, kasi yung top 2 wala namang nagbago, although na extend pa yung kalamangan nitong nagsusuot ang yellow jersey. Of course, yan si Nikita Sulchenko. So napanatili niya yung yellow jersey at nadagdagan pa yung advantage niya against sa mga humahabol sa kanya. Papasok ng Stage 7, 49 seconds yung lamang ni Nikita Sulchenko kay Ibrahim Al-Refai. Ngayon, 1 minute 38 seconds na. No? So from 49 seconds, mahigit isa't kalahating minuto na. Kahapon naman, more than 2 minutes yung advantage niya kay Mervin Corpus. Ngayon, 4 minutes 15 seconds na. So lalo pa talagang lumaki. No? Now, good news para kay Mervin Corpus. From number 5, pumapangatlo na siya ngayon sa GC. Kasunod niya yung kanyang 7-Eleven teammate si Anton Yubi in 4th. 4 minutes 17 seconds ang layo kay Sulchenko. At mas marami pang good news para sa 7-Eleven dahil nasa ikalimang pwesto ngayon si Ronilan Kita from number 6 to number 5, 4 minutes and 46 seconds behind Sulchenko. Now, bukod kina Mervin Corpus tsaka kay Ronilan Kita, dalawang Pilipino pa ang nasa top 10 ng individual GC, sina Nash Lim at Rustom Lim ng MPT Drive Hub magkasunod in 7th and 8th place. Ang biggest loser na sa individual GC, ito pong si Dave Montemayor ng Gopher Gold. Kasi kahapon, nasa ikatlong pwesto pa siya sa general classification. Mahigit 2 minuto ang layo dito kay Sulchenko. Eh, nag number 31 lang siya ngayong Stage 7. Kaya naman, from number 3, siya po'y bumaba all the way to number 11 outside of the top 10. in the individual GC. At ang masakit pa dyan, 6 na minuto na yung agwat nitong si Sulchenko dito kay Dave Montemayor. So, from number 3 to number 11, si Dave Montemayor ng Go for Gold. Now, the green jersey para sa points classification, suot pa rin ni Ivan Anisimov ng LCW UAE, yung polka dot jersey for mountain classification, na kay Dayang Ju pa rin ng Gapyong, at yung white jersey for the best young rider ay pagmamayari pa rin itong si Ibrahim Alrefai. So, yung mga foreign na cyclists ang kasalukuyan pa rin nangunguna dito sa 2026 Tour of Luzon, pero syempre binibigyan sila ng magandang laban ng ating mga Filipino riders. In the Team GC, numero 1 pa rin ang Go for Gold. 1 minuto, 1 segundo ang advantage nila laban sa number 2 na Standard Insurance, at pumapangatlo ang 7-Eleven. 2 minutes 48 seconds ang layo sa Go for Gold. So bukas po, araw ng Miyerkules, pahinga muna ang ating mga siklista ng Tour of Luzon. At magpapatuloy ang aksyon on Thursday, Stage 8. Dire-diretso na hanggang matapos, hanggang Stage 14. Ang biyahe sa Webes, 157.4 kilometers mula sa Pagudpud papuntang Paway. 5:18 ng ating oras. Ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918.
0: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa postgame. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
16: Nitong nagdaang weekend, dumayo po tayo sa Subic sa Olongapo para sa 2026 Asia Triathlon Cup Subic Bay, sa 2026 Asia Triathlon Cup Junior Cup Subic Bay, at dun sa naging National Triathlon Cup na inorganisa ng TriPhil, Triathlon Philippines, syempre sa pakikipagtulungan ng SBMA. Ngayon, eto yung mga nagsipanalo rito. Dun sa unang araw, ginanap yung mga elite races. Okay? Sa Men Elite, champion dyan si Liam Donnelly ng Canada. Sa kanyang kabuang oras na 56 minutes and 16 seconds, tinapos niya yung 750 meter na langoy, 20 kilometer na bike, at 5 kilometer na takbo. Ang kanyang splits, 10:48 sa langoy, 29:35 sa bike, at 14:40 pagdating sa takbuhan. One of only 2 athletes etong si Donnelly na tumakbo ng sub-15 dun sa run leg. Yung isa pa was Darin Konisbayev ng Kazakhstan, who finished in second place in 56 minutes 28 seconds. Pumangatlo yung champion last year, si Takuto Oshima ng Japan, in 56 minutes 50 seconds. Sa women elite, si Manami Hayashi ang champion dyan. In 1 hour 2 minutes 29 seconds, back-to-back titles para kay Manami Hayashi. 11 minutes 32:58 at 17:19 ang kanyang splits. Yung nakababata niyang kapatid, si Ayame Hayashi, ang pumangalawa in 1 hour 2 minutes and 40 seconds. Pangatlo, si Sinem Francisca Tu Cervera ng Turkey in 1 hour 2 minutes and 53 seconds. Silang tatlo, lahat sila sub-18 ang naging oras dun sa 5-kilometer run leg. Now, the best Filipino finishers dito sa Subit, sa Men Elite, si Iñaki Lorbes, 26th overall in 58 minutes 57 seconds. Kaya naman, dun sa national standings, siya ang nakakuha ng gold medal dyan. Pamangalawa sa kanya si Kim Remolino na 33rd overall dun sa Men Elite, at pangatlo si Dash Ramos na 41st overall. Sa babae naman, si Raven Alcoseba, ang top Filipino finisher, 16th in the Women Elite, 1 hour 4 minutes 58 seconds. So siya rin yung una sa national standings. Pangalawa si Sam Corpus na 26th overall, at sa pangatlo si Katarina Hobson na 28th overall. Isa lang out of the national triathletes natin ang nakakuha ng podium dun sa main competition, ika nga. That was Anisha Kaluya who got the bronze sa junior women race ng Asia Triathlon Junior Cup Subic Bay. 1 hour 11 minutes 48 seconds. Nasa unahan niya 1-2 finish para sa Kazakhstan sina Alua Nur Mohamed at si Kaleria Schneider. So nanguna si Anisha in the national standing. Si Ramazan Ainigov naman,

0: Second day, yung mga miyembro ng ating National Para-Try Team ang kumarera dito. Sa PTS4, ang nanalo dyan si Alex Silverio in 1 hour 12 minutes and 46 seconds. At sa PTS5, ang nag-champion itong batang triathlete na si Leonardo Acosta. Tinalo niya yung dalawang veteranong sina Jake Lacaba at saka si Edison Badillo in 1 hour 31 minutes and 16 seconds. Now following itong naging karera ng mga miyembro ng para-try team ng Pilipinas, kinausap ng Sports Radio 918 itong head coach ng ating mga para-try athletes to determine paano ba yung naging assessment nila, pasado ba sa grade itong kanilang naging performances. Alamin natin sa panayam ng Sports Radio 918 kay head coach Anthony Lozada.
1: Coach Anthony Lozada. Hi, Coach. Welcome to the program.
2: Hello. Good afternoon.
1: Yes, good afternoon. Yes, Coach Anthony, of course, una sa lahat, congratulations sa lahat po ng ating para-triathletes na talagang nakatapos ng kanilang karera sa nakalipas po na Subit. So, ikaw, yes. Satisfied ka ba, Coach? Ano ang talagang naging reaction mo mula dito sa performances na to?
2: Yeah, satisfied naman, pero alam namin na kaya pa. Hindi pa ito yung ultimate goal namin, but we're on track naman.
1: Yes, nakita po natin yung mga time nila, no? Si Alex Silverio yung merong fastest, no? Pero sa lahat po ng mga sumali kahapon na para triathletes natin, kaninong performance yung masasabi mong stood out, no? Doon po sa nangyari.
2: Well, lahat naman sila nag-stand out. It just depends on how you look at it. Parang si Cap Alex talagang expected na yan, na laging malakas ang performance yan dahil talaga nag-iinsayo yan at saka laging race to win yan. Ano yan? Ibig ko sabihin warrior yan na hindi talaga papayag ng mahina na performance yan. Pero nag-stand out din kagaya ni Raul. Lumakas yung swim niya, lumakas din yung run niya, yung bike niya. Hindi masyado kasi nakapag-training dahil pina-customize pa namin yung ibang parts ng bike niya, lalo na doon sa handlebar. So, hindi ganun kapukpukan yung training. But then again, yan ang maganda sa triathlon. Kung kulang ka sa training sa isa, meron ka pang dalawa sport na pwede ka pa mag-excel. Si Leandro Acosta, lakas ng swim niya. And yung bike performance is also very commendable. And then si Jake Lacaba naman, little by little, na-familiarize na yung sarili niya dun sa kanyang running blade. Nagiging parang second leg na niya yun eh. Hindi na extension eh, mukhang parang leg na niya talaga. And then si Jerome at saka si Alcinel, yan, isa pa rin yan, hindi papayag ng weak performance yan. Malakas ang swim, yung run nila is also improved. And si Edison Badillo, if you will see, both Edison and Jake kasi are still adjusting to their running blades, and it takes years to be able to master that kasi unang-una yung stump nila is not used to supporting the body for running, more so bibilisan natin, di ba? So we have to develop for the strength, and then the skill is coming along well. Kaya maganda yung mga performance nila. Sayang lang hindi natin napanood si Joshua at saka si Bernard. Yan talaga ang nung training pa lang namin. Sabi namin, ako, humanda kayo sa Subit. Kaya lang, na-aksidente, na-trip siya dun sa barrier nung sa track over, sa training venue namin. Well, accidents din, hindi naman din natin maiwasan. Sayang talaga, ang inaasahan namin talaga dun si Joshua.
1: Yes, Coach, of course, na talagang maramdaman po natin gano'n rin kainit yung panahon. Kapag ba gano'n, talagang handang-handa naman yung ating mga triathletes sa gano'ng weather na meron po, especially sa Subic, dahil yearly talaga nararamdaman natin kung gano'ng kainit po yung panahon.
2: Oh, part of the preparation din talaga ang init. Kasi you have to just prepare yourself na dapat hydrated ka. Tapos yung sinasabi nga nila na sanayan lang yan, di ba? Hindi pala na-mention si Sede, maganda rin ang bike run niya nung race. Prepared naman kasi alam namin na

0: It's now 5:51. Pakunti na lang ng pakunti yung mga inaabangan nating NBA games bilang nasa conference semifinals na. Kung dati sa playoffs medyo nakakatatlo, apat, ngayon dala-dalawa na lang eh. Now, sa dalawang laro ngayong araw, panalo ang New York Knicks laban sa Philadelphia 76ers, 137-98, game number 1 ng kanilang Eastern Conference semifinals. Jalen Brunson, 35 points, 27 kagad ang binuhos niya in the first half. OG Anunoby added 18 points at si Karl Anthony Towns with 17.6 rebounds, 6 assists and 2 blocks. Every quarter, nakuha yan ng New York. They outscored itong Philadelphia in each of the 4 quarters ng laban. And by halftime, naaamoy mo na eh. Sure win na para sa New York. In the opening quarter, hindi kagad mapigilan itong si Jalen Brunson. He made 6 of his first 7 field goal attempts. And at one point, dun sa first quarter na yun, nakasyam na sunod-sunod na punto siya. Pero, 21-19 pa lang ang lamang ng New York. Bandang dulo na ng first period, dito medyo nakaalagwa itong New York as OG Anunoby scored 4 straight points. At si Miles McBride, merong jumper, making it 33-23. Yung second quarter, ito yung biggest scoring quarter para sa New York. 3 ball and a slam dunk para kay Karl Anthony Towns. Tapos dalawang sunod na basket from OG Anunoby. 55-39. And then in the last 3 minutes, nagpakilala ulit itong si Jalen Brunson. He scored 13 of the Knicks' last 17 points, ha? With inside the final 3 minutes ng first half. Kasama doon yung kanyang buzzer beater 3-point shot to extend the lead to 74-51. At dahil sa panalo na to, nakakuha ng NBA history itong New York Knicks. Sila ang unang team to win 3 straight playoff games by at least 25 points. At sila rin ang unang koponan since yung detalyadong play-by-play nagsimula back in 96-97 to lead 3 straight playoff games by at least 30 points according sa Sport Radar. Sa kabilang banda naman, si Paul George merong 17 points para sa Philadelphia. Game 2 ay gaganapin sa Huwebes. Sa Western Conference naman, nakaisang Minnesota Timberwolves laban sa San Antonio Spurs, 104-102 in Game 1. Julius Randle with a game-high 21 points plus 10 rebounds. Pero dito kumuha ng energy ang Minnesota sa unexpected na pagbabalik nitong si Anthony Edwards. He finished with 18 points. Supposedly, ang ina-expect nila, he will not play dun sa unang dalawang laro nila dito sa semis. Pero Game 1 pa lang, naglaro na kagad si Edwards. Jaden McDaniels added 16 points and 5 rebounds. Now, in the whole ball game, neither team led by double digits. Tabla ang score at 45-all sa halftime. Lamang ng tatlo ang San Antonio, 72-69 after the third quarter. So, fourth period na, dito na lang sila nagkatalo. At malaking papel yung ginampanan ni Anthony Edwards. Naka 7 points siya in a 12-7 run ng Minnesota. Yung layup niya ang nagbigay sa kanila ng lamang, 81-79. Lumamang ulit yung Spurs pero nakascore ng back-to-back baskets itong si Edwards to make it 88-84. Meanwhile, sa kabilang team, nakagawa ng history itong si Wembanyama after blocking Terrence Shannon Jr. para sa kanyang 12th blocked shot in the game. But, yun nga lang, nakuha ng Minnesota yung rebound and Mike Conley hit a 3-ball dun sa sulok to make it 95-86 with 4 minutes 42 seconds to go. Hindi pa rin basta tumiklop itong Spurs. Binaba nila yung lamang to 102-98. Julius Randle, his floater, he had 10 points by the way in the fourth quarter. His floater made it a 6-point game. Pero nakascore kagad si Wembanyama dun sa kabilang side. And then San Antonio forced a turnover dito sa Minnesota. Nakascore on a fast break dunk si Dylan Harper. 104-102, 31 seconds to go. Sinubukan bumawi ni Edwards, kaso bintis yung tira niya. Nakuha ng Spurs yung rebound, mga 6 segundo pa natitira. Hindi na sila tumawag ng timeout. I don't know if that was the right decision, but they did not call a timeout. si Julian Champagne. Siya yung tumira for the win sana. It was actually a clean look. Yun nga lang, kinapos yung kanyang three-point attempt. Dylan Harper, 18 points, 4 rebounds, 4 assists. At si Wembanyama finished with 11 points, 15 rebounds, and 12 blocks. Siya po ang ikatlong player to get a triple-double in the playoffs, including block shots. So, sa Webes din, magaganap ang game number 2 sa pagitan ng Minnesota at ng San Antonio. At dahil filingero ako, may feeling ako na itong series na to between San Antonio and Minnesota ang magiging pinaka-exciting na series dito, at least dito sa second round ng NBA playoffs. So, tomorrow, ang mga abangang laro in the NBA playoffs. Siyempre, East at West semis pa rin. Mauna itong Game 1 ng Pistons at Cavaliers, and then susunod ang Game 1 sa pagitan ng Thunder at ng Lakers. Over at the PBA Commissioner's Cup. Aba! Teka, parang namali yata yung tingin ko. Tama ba itong tinitingnan ko? Grabe naman ito. Lamang ng 12 ang Titan Ultra laban sa NLEX with a minute, less than a minute left sa first half. Nakaka 20 puntos na itong si Earl Gilmore, plus 10 rebounds to lead Titan Ultra. Meanwhile, merong 10 puntos si Shawnee Winston para sa NLEX. And then the second game sa pagitan ng TNT at ng Magnolia. And just to recap yung mga naganap na laban over the weekend, itong nagdaang Sunday, panalo ang Rain or Shine, ang Ginebra, sorry, over Rain or Shine, 114-90, 40 puntos si Justin Brownlee. Panalo naman ang Meralco laban sa Blackwater, 108-93, Marvin Jones with 26 points and 12 rebounds. And then nung nagdaang Sabado, NLEX secured a twice-to-beat bonus matapos silang talunin ang Converge, 181. KD Lalane, 22 points, 14 rebounds. And also on Saturday, Terra Firma with a 102-84 win laban dito sa Macau sa pangunguna ni Jerry Kahanmisi, 29 points and 8 assists. So again, first game ongoing today sa PBA Commissioner's Cup, Titan Ultra laban sa NLEX. Second game mamaya, it's going to be TNT kontra sa Magnolia. 1 minute before mag alas 6 ng gabi ngayong araw na to ng Tuesday. At that's it for postgame dito sa Sports Radio 918. Up next, Ria Revel until 8 p.m. Sports 918. Bukas bulit, postgame tayo, 5 p.m. Sama-sama tayo. Until tomorrow, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
1: World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Pilipinas, bayan planchado na ang agenda para sa pagsisimula ng 48th ASEAN Summit and related meetings simula bukas sa Cebu.
6: Nasa proseso na ngayon ang buong bersa ng pamahalaan para sa pinal na pagsusuri at synchronization ng mga programa mula sa logistical, technical at seguridad.
5: Sa kabila ng epekto ng krisis sa gitnang silangan, hindi inurungan ng pamahalaan ng mga hamon sa chairship ng ASEAN 2026. Pero gagawing simple ang pagtitipon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
7: All systems go na ang pamahalaan sa pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings simula bukas hanggang May 8 sa Cebu. Katunayan kahapon, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang senior government officials bilang bahagi ng paghahanda ng mga serye ng pulong sa naturang aktibidad. Tinalakay rito ang mahalagang hakbang at prioridad na agenda ng bansa, kabilang ang seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at ang proteksyon ng mga mamamayan ng ASEAN. Binigyang diin din ang mas pinaigtas na koordinasyon ng buong pamahalaan upang matiyak ang maayos, nagkakaisa at epektibong pamumuno ng Pilipinas bilang tagapangulo ng ASEAN. Ayon pa sa palasyo, lahat ng operational, logistical, technical at security preparations ay kumpleto na at lahat ng sistema ay sumasailalim na sa pinal na pagsusuri at synchronization.
8: The government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stand 100%, stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN Summit. Alam naman po natin, ang kadalasan na pinag-uusapan po dito ay patungkol po sa political security, economy, at socio-cultural issues.
7: Inaasahan na mapag-uusapan sa mga serye ng pulong sa ASEAN Summit ang usapin ng energy security, bunsod ng krisis sa Middle East, gayon din ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng krisis sa langis sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Una nang sinabi ng Pangulo na tuloy ang ASEAN sa harap ng sigalot sa Middle East, pero gagawin niya ito sa pinakapayak na pamamaraan kasabay ang pagtutok sa mga pinakamahalagang paksa.
9: We will be talking about three main subjects about the supply of petroleum and petroleum products, about the supply of food and the price of food, and migrant workers. It will be over a period of maybe a day and a half, imbis na yung mahaba. Sabi ko, baka hindi naman ngayon ang panahon na masyadong elaborate ang ating preparasyon. Ang kailangan talaga sa panahon na ito ay makapag-usap kami mga leader upang malaman natin kung ano, what do we do in the future, or what do we do for the rest of the year.
7: Pero kahit mas simple ang pagsasagawa ng summit ngayong taon, tiniyak ng palasyo na magiging produktibo pa rin ito.
8: Sabi nga po ng Pangulo before, marami po tayong gagawin para po kahit papano ay makapagtipid tayo, pero ang obligasyon po natin ay nagagampanan pa rin po natin. Nagkaroon po ng creation ng virtual meeting room system, VMRS, pioneered here in Manila para isa sa mga austerity measures. It uses technology to guide ASEAN member states. So meron pong 683 meetings at 174 face-to-face and 173 on-deck to use VMRS in PICC. So 73 face-to-face meetings done already. At ang 30 virtual meetings, done na rin daw po. At ang 580 more meetings will be expected.
7: Kamakailan ng manguna si First Lady Liza Araneta Marcos sa pulong kasama ang Leaders Liaison Officers bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa ASEAN. Ayon sa kanya, sasalubungin ang mga delegado sa magiliw na pamamaraan ng mga Pilipino. Ibinahagi rin niya ang paintings ng ASEAN leaders na gawa ng artist na si Jun Aquino. Pagpapakitaan niya ito ng talento ng Pilipino at isang makahulugan at personal na pamamaraan para sa pagtanggap sa mga delegado ng ASEAN. Ang gaganaping aktibidad sa Cebu ay dadaluhan ng head of states, senior officials at mga delegado mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN, gayon din ang mga dialogue partner at kinatawan ng iba't ibang pandaigdigang organisasyon. Idineklara na rin ng Malacanang ang special non-working day sa Lapu-Lapu City at Cordova mula May 6 hanggang 8 upang mabawasan ang trapiko at masiguro ang kaligtasan ng mga kalaho sa ASEAN Summit. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nakatutok sa Middle East energy crisis at disaster resiliency ang ilang sa mga tatalakayin sa ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Samantala, bukas ang International Media Center o bukas ang International Media Center para sa mga mag-cover ng aktividad. Yan ang ulat ni Jessel Tienza ng PTV Cebu.
10: Ito ang International Media Center kung saan masasama-sama ang mga local at international na mga journalists at correspondents para mag-cover sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Kumpleto ito sa kagamitan gaya ng workstations, extension wires, internet connection at maging broadcasting equipment kung saan maaaring makakuha ng live feed ang mga news agencies. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na humarap sa media kasama ang Director General ng National Organizing Committee ni si Helen De La Vega, malaki ang magiging kontribusyon at tungkuling gagampanan ng mga journalists at correspondents sa pagkukover ng mga aktibidad sa ASEAN Leaders Summit. Kaya naman minabuti na rin ng pamahalaan na bigyan ng akmang venue mga magko-cover upang maihatid ang mga tamang impormasyon ng mabilis.
11: Maraming tayong mga bisita from the international media, from the NCR, at of course kayo dito sa Cebu and the Visayas. I think more than 500 journalists ang magko-cover ng event, no, based on the accreditation numbers namin, no? So medyo marami-rami. But we had to make sure that everybody will have comfortable workstations here at yung the logistics para na kailangan nyo na para ipagbinato nyo yung mga story nyo are here. No? So we were confident that the facilities here, the international media centers, will provide for all of your needs.
10: Ayon naman sa ASEAN 2026 National Organizing Committee, bagamat may mga pagpupulong ng mga opisyal at delegado na isinagawa sa pamamagitan ng online, may ilang mga paksa na kailangan ng face-to-face na dialogo, gaya na lang ng issues sa tensyon sa Middle East at ng energy crisis.
12: Upon consultations with the ASEAN member states, it was actually agreed that the current situation all the more calls for the need for the leaders to meet face-to-face to discuss important measures and mechanisms that address pressing issues such as the Middle East conflict and the resulting energy crisis. Hence, the President directed to proceed with a bare-bones and business-like 48th ASEAN Summit, focus on the pressing issues that needed to be addressed, and without the need for much frills or fanfare.
10: Alinsunod na rin sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency, tiniyak naman ng National Organizing Committee na mananatiling praktikal at hindi ing grande ang mga aktibidad ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu.
12: That the use of government resources remains prudent and practical. The austerity measures were meant to align with the energy supply management measures stipulated in the Executive Order 110, which calls for relevant government agencies and instrumentalities to ensure the stability of energy supply by adopting and enforcing appropriate energy conservation measures.
10: Ikinatuwa naman ng Cebu Provincial Government ang pagdaraos ng ASEAN sa lalawigan. Inaasahang mapag-uusapan din ang disaster resiliency sa mga pagpupulong ng mga ASEAN leaders.
13: Ay, naku, kayo nagtabang na to, no? Especially that we just faced, no, a disaster last year. So, however, we already lifted our state of emergency, although we're still in a state of urgency. So, this would really help out in our disaster operations, you know, in coming years.
10: Habang patuloy ang paghahanda ng lahat para sa pagdating ng mga leaders, delegado at mga ministers, ay maya't maya naman ang isinasagawang security simulations ng mga law enforcement personnel upang matiyak na magiging mapayapa at matiwasay ang makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit dito sa lalawigan ng Cebu. Mula sa International Media Center dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Maagap ang pagtugon ng pamahalaan para masalag ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa epekto ng tensyon sa Middle East. Araw-araw ding sinasagawang survey ng Philippine Statistics Authority para alamin ang galaw ng presyo at maaksyonan ito ng gobyerno. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Pinaiigting ng pamahalaan ang mga hakbang para mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ipinatutupad na ang Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Program para tulungan ang mga apektadong sektor sa gitna ng krisis sa Middle East. Kabilang sa mga interventions ang fuel subsidy para sa mahigit 300,000 beneficiaryo at 20% fare discount para naman sa mga commuter. Nagbukas din ang Department of Agriculture ng 787 kadiwa ng Pangulo sites na nag-aalok ng mas murang bigas. Tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng petrolyo na aabot sa 54 na araw. Ito ang maagap na tugon ng pamahalaan sa mabilis na headline inflation na 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Umaabot naman sa 3.9% ang average inflation mula Enero hanggang Abril. Pangunahing nagpabilis ng pagtaas ng presyo ang food at alcoholic beverages na may 6.0% na pagtaas. Nakapagtala rin ng 21.4% na pagtaas sa transport dahil sa mahal na presyo ng gasolina at diesel. Tumaas din ng 8.2% ang gastos sa housing, tubig, kuryente at langis. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bigas at gasolina pa rin ang pangunahing nag-aambag sa inflation. Ipinaliwanag ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na tuloy-tuloy ang pagbubantay sa presyo ng mga bilihin.
14: Mayroon tayong mga surveys na nangyayari. Almost daily ito, ano? May mga items kasi tayo. For example, petroleum products, kinukolekta natin yan every Tuesday. Yung mga food, beverages, and tobacco items every Friday, and other products. So, any intervention that will have impact on the movement for the retail price are captured by the Philippine Statistics Authority.
7: Sa gitna ng pagtaas ng presyo, malaking tulong ang mga programa ng gobyerno para sa mga Pilipino.
15: Malaking bagay ng ang bigas na nakabili kami ng 20 tungkol sa pagmahal na bigas ngayon. Nagkuhan kami sa gobyerno nga sana malago pa nga hanggang makuhan namin ng 20 at 20 ang kilo sa bigas para sa mga mahirap.
7: Tiniyak naman ng DepDev ang patuloy na proteksyon sa mga sektor at seguridad sa supply ng enerhiya. Patuloy na nakabantay ang PSA sa mga posibleng paggalaw ng presyo habang gumagawa ng mga estratehiya ang DepDev para maibsan ang bigat ng gastusin ng mga Pilipino. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Tiniyak ng palasyo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para pababain ang presyo ng mga bilihin sa harapan ng pagbilis ng inflation rate noong Abril. Ayon sa palasyo, inaasahan ang ganitong resulta bunsod na rin ng naging epekto ng gera sa Middle East. Bilang tugon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DA na gawin ang lahat ng paraan para mapababa ang presyo ng bigas dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit mataas ang inflation. Kabilang din sa direktiba ng Pangulo sa ginanap na ika-anim na pulong na Uplift Committee, ngayong araw ang pagbabantay sa mga hoarder at gumagawa ng profiteering na isa pang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
8: Huwag hayaang may mga abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabuatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Sa ngayon, ang utos ng Pangulo kay Secretary Chu Laurel Jr. ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas.
5: Samantala, nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang Pangulo ng Paraguay na si President Santiago Palacio sa susunod na linggo, May 11. Ayon sa Malacanang, magsasagawa ng bilateral meeting ang dalawang leader para paigtingin ang kooperasyon. Target palawakin ni Pangulong Marcos at President Palacio ang pagtulungan sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Dagdag pa ng Malacanang, refleksyon ito sa adikain ng Pilipinas na palawigin ang ugnayan ng bansa sa Latin American partners, lalo ng pagdating sa ekonomiya. Itong kauna-una ng pagkakataon na bibisita ang pinuno ng Paraguay sa Pilipinas sa loob ng 6 na dekada simula ng maikatag ang diplomatic relations ng dalawang bansa.
6: Sa iba pang balita, pinaputok sa unang pagkakataon ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng Estados Unidos na nakadeploy sa Pilipinas. Umabot sa mahigit 600 kilometro ang naging target. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
16: Bahagyang nagliwanag ang kalangitan ng Tacloban City Airport pasado alas 12 ng madaling araw ngayong Martes, kung saan pinaputok ang Tomahawk Land Attack Missile gamit ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng US Army. Sa isa pang video na ipinost sa social media ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, makikita ang nasa pool ng missile ang target na nasa Laur, Nueva Ecija, 1:33 ng madaling araw o matapos ang higit isang oras. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ito ng Balikatan Exercises 2026. Mula Tacloban City, tinatayang higit sa 600 kilometro ang air distance patungo sa Laur, Nueva Ecija.
17: Kung mapapansin, bakit why, probably you might ask why Tacloban? Because during the survey, it is the parang the place that we can start with na doon i-launch tapos passing through Eastern Seaboard and going inside the eastern part of Northern Luzon and towards Port Magsaysay. The weapon system that were used was the Typhoon, the medium range capable missile, mm-hmm. armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target, which is around 805 to 1,500 kilometers.
16: 2024 nang dumating sa Pilipinas ang Typhoon Missile System ng Estados Unidos para sa balikatan. Pero ito ang kauna-unahang beses na pinaputok ang kagamitan sa isang live fire exercises. Naging katuwang naman sa pagsasanay ang mga Pilipinong sundalo.
17: May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding and up to the engagement.
16: Inalmahan ng ilang progresibong grupo ang naturang pagsasanay kung saan ayon sa Koalisyong Makabayan, ang Tomahawk missile ay ang kaparehong armas na ginamit ng US para bombahin ang mga civilian infrastructure sa Iran at Gaza. At ngayon ay nagiging playground umano ang Pilipinas. Inaasahan na raw ng AFP ang mga ganitong reaksyon.
17: This is the appropriate time for us to get the technology, the technical know-how on how to conduct lalo na yung advanced capabilities such as the missile system. We are in the future, magkakaroon na tayo ng mga technologies to address threats. So, ang ating partner nation, an allied nation, is katuwang natin sa pag-acquire ng knowledge.
16: Muli ring iginiit ng AFP na ang mga isinasagawa nilang pagsasanay ay hindi nakatuon sa isang partikular na bansa dahil matagal na ring tinututulan ng China ang deployment ng Typhoon Missile System sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: Pinaigting ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagbabantay sa mga border control point ng Bulkang Mayon. Ito ay matapos makapagtala ng pag-agos ng uso ng bulkan kaninang umaga. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Muling nabahala ang mga residente sa Albay matapos maganap kaninang umaga ang pag-agos ng pyroclastic density current o uson sa maisigaling ng Bulkang Mayon. Dahil dito, mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army sa mga border control point ng Bulkang Mayon para matiyak na walang makakapasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Pinag-aaralan na rin ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang mga hakbang na gagawin sa mga bumabang volcanic materials.
2: Yes po, tinitingnan natin doon is yung threat ng deposit na na-create doon sa Misi, Barangay Misi ng Daraga, yung deposit na na-develop doon sa Misi. We're trying to assess the threat na pwedeng idulot nung deposit na compiled doon sa barangay na yon. So we are thinking of other ways.
1: Samantala, sanipwersa rin ng Philippine Coast Guard, Philippine Army at pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa Kamalig, Albay dahil sa naganap na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Aabot sa higit 1,000 pamilya ang tumanggap ng food packs mula sa Sorsogon. Lubos naman ang pasasalamat ng ilang evacuees dahil sa inilatag na medical station ng Department of Health.
3: Kung pwede, matulungan lang kami kahit kaunti sa awa ng Panginoon. So, karapat dapat yan po na kailangan namin kasi ang hirap talaga po dito.
1: Sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ramdam na ramdam ang malasakit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bukod sa face mask at mga first aid kit, namahagi din ng Health Department ng 9 milyong pisong halaga ng tulong medikal para sa mga apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Higit 4,000

0: mga Health Emergency Response Team. Anila, mahalaga ang paggamit ng tamang masks para hindi makapasok ang mga pinong alikabok sa baga.
1: Or kung wala pa rin medical mask at kailangan talagang takpan ng ilong at ang bibig, kahit po tela, t-shirt or any tela na malinis, pwede nating tiklupin at basahin ng konti, ilagay po sa ating bibig.
0: Maaari pa aniyang gamitin ulit ang mga masks basta't hindi pa ito masyadong madumi o nakasasagabal sa paghinga. Nagpasalamat din ang DOH sa Philippine Red Cross at Ayala Foundation para sa dagdag na donasyong mga protective gears. Ayon kay Yusek Domingo, iba yung pagpaplano na ang ginagawa ng kagawaran para paghandaan ng mga active na bulkan.
1: Nating kalimutan, hindi lang si Mayon ang binabantayan. Actually, as we speak, pati si Canlaon binabantayan rin po yan. So, nagpa-prioritize po tayo kung saan pupunta yung ating mga N95 and KN95 masks para hindi natin papayagan na malanghap ng ating mga kababayan yung abo.
0: Samantala, siniguro naman ang kagawaran na nananatiling fully functional ang mga health facilities sa Eastern Samar matapos ang pagyanig ng lindol. Bagamat may mga minor cracks sa ilang hospital, patuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo sa mga nasugatang kababayan. Nagsagawa rin ng mental health at psychosocial services ang kagawaran para sa mahigit 200 individual na natroma sa sakuna. Hinimok din ang kagawaran ng mga mamamayan na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso para sa kaligtasan ng lahat. Magpapatuloy naman ang pagpapalawak ng stockpile ng mga gamot at masks sa mga rehiyon na may aktibong bulkan tulad ng Mayon at Canlaon. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Namahagi rin ang mga essential supply ang Office of Civil Defense Bicol sa mga lokal na pamahalaan sa Albay na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Connie Calipay ng Philippine News Agency.
3: Sinimulan na ng Office of Civil Defense sa Bicol ang pamamahagi ng mga mahalagang supplies sa mga local government units sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall mula sa aktibidad ng Bulkang Mayon kamakailan. Sinabi ni Jesser Adornado, officer in charge ng OCD-5, na lahat ay nakatutok para matugunan ang mga pangangailangan ng mga LGU kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Gusto ni Pangulong Marcos na talagang maayos kaagad-agad itong damages na ginawa ng pagputok ni or ng ashfall ni Mount Mayon.
3: Sinabi ni Adornado na magbibigay ang kanilang tanggapan ng 24,000 bote ng tubig na mayroong 6 na litro kada bote, particular para sa ginubatan.
5: Sila yung may reported na may problema kanilang water source. This is good for 8 days. Meron silang need na 15,000 liters per day. So maganda itong tulong sa kanila at darating ito.
3: Naglabas din ang OCD-5 ng 1,000 hygiene kits, 500 bawat isa para sa kamalig at ginubatan at 1,000 goggles para sa mga responder.
5: Yung ating regular naman na non-food items, specifically food packs, always given by the SWD. Yung ating mga medicines and health, nakapareho naman sa baba. At yung jerry cans, sinagot na lahat na pangangailangan ng DOH, yung needs ng ginubatan.
3: Naapektuhan ng ashfall ang 87 barangay na may humigit kumulang 30,512 pamilya at nasa 102,000 individual. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
6: Nagsimula ng mamahagi ng emergency cash transfer ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Helen Balayan ng Radyo Pilipinas Albay.
7: Bago pa man mabalot ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ang ilang bahagi ng Albay, nakapagbigay na ng tulong ang pamahalaan sa mga evacuee dito sa Tent City sa Maliliput, Albay. Kaya naman si Ate Catherine, laking tuwa matapos makatanggap ng cash assistance na 10,230 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
8: Very thankful and very grateful na nagbigay sila ng ganito klaseng ayuda sa amin. Dahil malaking tulong talaga yung maidudulot ng ganitong mga cash assistance or ayuda sa amin ng mga evacuees.
7: Bukod sa tulong pinansyal para sa mga bakwit, hindi rin napuputol ang supply ng pagkain para sa kanila. Sa katunayan, may inilagay na mobile kitchen at mga gamot dito para matiyak na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan.
9: alinsunod sa utos ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand.

0: Marcos Jr., kailangan siguraduhin natin na may pagkain. So, yung setup natin ng local government, yung relay ng pagkain, tuloy-tuloy yun. I believe every 15 days, pumapasok yung food box namin. Nandiyan rin yung mga mobile kitchen. Pero malaki talaga yung taya dito ng local government sa kanila. Fresh food na nga yung ginagawa nila.
1: Bago sa malilipot, una nang bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Castilla, Sorsogon para sa panunumpa ng 780 na bagong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS. Kaya naman si Ate Sherry Ana mag-isang itinataguyod ang kanyang tatlong anak, laking tuwa ng mapabilang sa mga bagong benepisyaryo ng PORPIS.
2: Para po kay President Bongbong Marcos, maraming salamat po at napabilang po kami sa PORPIS grantees. Maraming salamat po at sana po ay mas mapaunlad ang programang ito para marami pa po ang matulungan.
1: Si Ate Jennifer nga na matagal nang umaasa na mapasama sa programa, lubos din ang pasasalamat sa pagkakataong maabot ng tulong ng pamahalaan.
3: Masaya po ako dahil sa nakalipas na maraming tao na paghihintay, sa wakas ay nakapasok na rin po sa PORPIS. Malaking tulong po ito lalo sa aking mga anak, sa pag-aaral po nila at sa aming pamilya po.
1: Kabilang sina Ate Sherry at Ate Jennifer sa Set 14 registration ng PORPIS, na layong makapagdagdag ng halos 493,000 na bagong benepisyaryo sa buong bansa upang palakasin pa ang implementasyon ng programa sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na paglilibot at pagtutok sa mga programa, lalong pinagtitibay ng pamahalan ng suporta para sa mga pamilya at komunidad na nangangailangan tungo sa kanilang pangmatagalang pag-unlad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Helen Balian ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ngayong buwan ng Mayo, posibleng isa o dalawang bagyo ang pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy nating minomonitor ang dalawang papalapit na sirkulasyon sa bansa. Ayon sa PAGAS, ang unang papasok na low pressure area ay magpapaulan naman sa Huwebes at sa Biyernes sa bahagian ng Mindanao at dyan din sa Visayas at sa Palawan. Ang mas malayong sirkulasyon o tropical depression ay posibleng pumasok na rin ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng weekend bilang isang mahinang bagyo o tropical storm pagsapit ng Sabado o sa Linggo. Samantala, nagdadala ng mas mainit at maalinsamang panahon ang easterlies. Nasa 21 lugar ang nasa danger zone above 41 degrees Celsius. Ayon sa heat index forecast ng PAGASA, kabilang dyan ang Aborlan, Palawan sa 44 degrees Celsius. Posibleng pumalo din sa 44 ang Dirac, Catanduanes, Mambusao, Capiz, Iloilo City sa Iloilo. Posibleng umakyat din sa 43 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan bukas ng hapon, maging sa Tugigaraw City at sa Isabela, Dumangas, Iloilo at sa bahagi rin ng Leyte at Eastern Samar. At nalalabing bahagi naman ng Lawag City, La Union, Cagayan at Tarlac, posibleng pumalo din sa 42 degrees Celsius. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke din. Samantala, dito naman sa NAIA area sa Metro Manila, sa Pasay City, tinatayang aabot sa 38 degrees Celsius to 40 degrees, habang sa Mactan Cebu International Airport ay posibleng umakyat sa 41 degrees Celsius. Diyan naman sa Davao City, sa Davao del Sur, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius. Kaya paalala po muli para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke. Magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo.
5: At abangan, Anti-Red Tape Authority o ARTA patuloy na gumagawa ng hakbang para mapabilis ang mga transaksyon sa gobyerno.
4: Panibagong gas and run incidents sa Quezon City nakuhaan sa CCTV.
6: At Asia songbird na si Regine Velasquez Alcacid muling magpe-perform para sa kanyang final major solo concert sa Oktubre. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
7: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Muling kinilala ang mga programa ng PTV sa 20th Gandingan Awards. Artsy Craftsy, Special Citation for Most Development-Oriented Children's Program. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Most Development-Oriented Talk and Discussion Program. At Schoolmates, Most Development-Oriented Educational Program. Ang mga parangal na ito ay alay namin para sa bayan.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Ibinida ng ARTA o Anti-Red Tape Authority na 90% ng mga reklamong natatanggap ng tanggapan ang nabibigyan ng solusyon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
3: Kampante ng bumiyahe ang tsuper na si Leo. Ngayong araw kasi, nakuha na niya ang rehistro ng kanyang pampasadang jeep mula sa Land Transportation Office.
4: Ngayon, mabilis. 3 days lang, labas na yung confirmation.
5: Ilang oras ka pa pumunta doon?
4: Saglit lang, wala pang mga 5 minutes, tapos na eh.
3: Pero hindi lahat happy sa serbisyo ng LTO. Simula Enero hanggang Marso 2026, umabot na sa 154 na reklamo sa LTO ang natanggap ng Anti-Red Tape Authority. LTO ang may pinakamaraming sumbong sa ahensya ngayong taon. At noong 2025 hanggang nakarang buwan ng Marso, higit 3,000 reklamo ang natanggap ng ARTA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang hinaing, masyadong maraming hinihinging requirement o matagal na proseso sa transaksyon.
6: We had 3 convictions last year for violations of the ease of doing business law, particularly on fixer. We are also looking forward towards more engagement with the LTO and those other complaint agencies para po mabawasan na rin ang complaints.
3: Pero pagmamalaki ng ARTA.
6: Karamihan po dito that cases that were filed to us, almost mga more than 90% are resolved, meaning closed.
3: Ayon sa ARTA, nabawasan ang red tape sa gobyerno.
6: Significant decrease po. In fact, even our President Ferdinand Marcos, in his message to ARTA in our accomplishment report, recognized the big role that ARTA is doing towards improving service efficiency. We make it easier for people to have access to government service, conducting regular orientations, briefing, conducting on the spot, and regular inspections. This put government agencies really on their toe.
3: Para maisulong pa ang ease of doing business, tumutulong ang ARTA sa mga ahensya at kalapamahalaan para gawing digital ang mga transaksyon sa kanilang tanggapan. Inilunsa din ng ARTA ang Tok-Tutala, virtual assistant ito, na maaaring sumagot ng mga tanong sa mga ahensya ng gobyerno at tumanggap ng reklamo online. Patuloy din ang pagtatayo ng mga one-stop shop, lugar o online platform ito, kung saan maaaring ma-access ang pinagsama-samang ahensya ng gobyerno.
2: Kapag mabilis kasi ang proseso at transaksyon sa gobyerno, mas maraming negosyante ang nahihikayat na mumuhunan dito sa Pilipinas na mahalaga para lalo pang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Sinisilip sa pagdinig ng Kamara ang posibleng double taxation sa bill ng Meralco. Pero nagbigay naman ng paglilinaw ang Finance Department. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Patong-patong mabuwis sa electricity bill. Yan ang isa sa mga maiinit na usapin sa Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action Development o LEAD para sa Kalinga Act. Kwenestyon ni Deputy Minority Leader Sergio Dagoo kung patuloy pa bang ipinapatupad ng electric company na Meralco ang 50-year-old law na batas pambansa bilang 36 o BP-36 sa Metro Manila, kung saan kapag tumaas ang konsumo ng kuryente sa mahigit 650 hanggang 1,000 kilowatt-hours, 10 sentimo ang ipapataw sa tax per kilowatt-hour. Kapag lumampas naman sa 1,000 hanggang 1,500 per kilowatt-hour ang konsumo, 20 sentimos ang tax. Habang kapag lampas 1,500 per kilowatt-hour na ang konsumo, 35 centavos na ang tax per kilowatt-hour. Hiwalay pa ito sa binabayarang 12% expanded value-added tax o EVAT.
9: My question, BIR, Mr. Chair, is, noong ipinanganak si VAT at saka si IBAT, why did you continue to collect yung BP-36 is not fall under double taxation kasi isang services lang yung pinag-usapan subject matter electricity consumption ng isang consumer. So tinax mo ng iba 12% at the same time mayroon ka pang kinarga na per kilowatt hour depende sa konsumo 10, 20, 35.
10: Your Honor, may we given a chance to submit our official response on this, Your Honor, so that we in the BAR may study and a response in a concrete manner.
7: Hirit dagook na dapat kaagad ng masagot ang kanyang katanungan dahil kapag may nangyayaring double taxation sa mga sinisingil ng Meralco, kabawasan sa electric bill para sa mga customer na electric company kung sakaling alisin na ang ipinapataw na tax ng BP-36. Kuwestiyon naman ni Committee on Energy Vice Chairperson Arthur Yap ang paniningil ng buwis sa system loss.
11: Makatarungan ba na yung same power na generate mo, itatax mo yon, dumaan lang siya sa transmission, itatax mo ulit siya, the same amount of power, tapos pag-abot sa distribution bago umabot sa mga MSMEs tsaka sa mga bahay, itatax mo na naman siya. So effectively, tatlong beses mo tinax yung consumer for the same amount of power that he received or he did not receive because may systems loss na kasama doon.
7: Paglilinaw naman ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano na walang nangyayaring double o triple taxation.
12: Wala pong cascading VAT tax dito. Kasi ang kinatax po sa VAT is only the value addition. And there is no value added in the value in the VAT itself. Kina-clarify po namin yon.
7: Mungkahin naman ni Yap na iawas na lang sa electricity billing ang pagbibigay na ayuda o tulong ng gobyerno.
11: At least in that way, yung gusto pa nating tulungan, mata-target natin dahil makikita natin sa binabayad nila na monthly at saka sa electric consumption nila, we can target the assistance.
7: Target na komite na maisama na sa second reading ang Kalinga Act sa May 21. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
13: Binigyang pugay ng Asian Development Bank ang agarang pagtugon ng pamahalaan sa pandaigdigang hamon sa enerhiya dulot ng krisis sa Middle East. Yan ang ulat ni Gavilliegas.
14: Iniulat ng Asian Development Bank na isa ang Pilipinas sa mayroong pinakamalalim at komprehensibong pagtugon sa biglaang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Country Director ng ADB sa Pilipinas na si Andrew Jeffries, halos full sweep ang Pilipinas pagdating sa pagpapatupad ng 7 response categories na inilatag ng institusyon. Tampok rin sa report na inilabas nitong Abril ng ADB ang uplift program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan napakahalaga ang whole of government approach na mapigilan ang isang uri ng economic paralysis na naranasan ng ibang oil importing nations.
15: This is an external shock. It's not caused by any internal forces. And the tools the government can use to address this shock, they've utilized as widely as they can. They've, Executive Order 114 eliminated the excise tax on LPG and kerosene, which, you know, affects a lot of households, including vulnerable households. They've deliberately not extended that to other fuel subsidies because this is a balancing act and a trade-off between maintaining government finances and maintaining government debt levels, but also trying to alleviate the pain to the vulnerable groups and to the economy.
14: Habang nananatiling epektibo ang mga maagap na hakbang na inilatag ng pamahalaan para matugunan ang krisis, nakatuon na rin ang gobyerno sa pagkakaroon ng mga pamatagalang solusyon tulad ng pagsusulong ng renewable energy at gawing moderno ang pampublikong transportasyon sa bansa.
15: So, I think the way to look at this is they're doing what they can for the short term with diversifying existing supply and curbing demand, and they're doing what's possible in the medium and longer term by promoting private investment in diversified energy sources, including renewable energy. So over time, the vulnerability of the Philippines as you know, a very high percentage of its fossil fuels come, you know, from the Middle East region, that should dissipate over time.
14: Suportado rin ng ADB ang pagkakaroon ng targeted cash transfer para sa vulnerable households, kung saan binigyan din nito ang efficiency sa pamamahagi ng ayuda na mahalaga para maiwasan ang domino effect sa pagtaas ng presyo ng pagkain at pangunahing bilihin.
15: And what's been learned from all of that is how to use digitalization and data to make sure that support is targeted and reaching the right recipients, and so it's the most efficient cost-wise for the Filipino taxpayer, and it helps address the most vulnerable, which again keeps them working and viable and part of the economy.
14: Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bago Pilipinas.
7: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 43.18 billion pesos na pondo para masigurong tuloy-tuloy ang agarang paghatid ng tulong pinansyal, food support, pension at mga livelihood programs para sa milyong-milyong Pilipinong nangangailangan. Madadaan sa Department of Social Welfare and Development ang pondo para ipagpatuloy ang mahalagang social protection interventions at pabilisin ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang pinaka-apektado ng patuloy na krisis sa Middle East. Ay kay Budget Secretary Rolando Toledo, dapat na maramdaman ng mamaya ng pondong nakalaan para sa mga ayuda. Laking bahagi ng nasabing pondo ang mapupunta sa protective services for individuals and families in difficult circumstances na nagkakahalaga ng halos 37 billion pesos. Nasinundan ng supplemental feeding program, social pension para sa indigent, senior citizens at sustainable livelihood program.
16: Pinututukan na ng PNP ang mga residente o mga insidente ng gas and run sa bansa. Natumaas ang bilang matapos ang pagsipa ng presyo ng langis. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
17: Madaling araw ng Mayo 3 nang masapol ng CCTV ng gasolinahan na ito sa barangay Bahay Toro ang pagtakbo ng pump attendant na ito habang hinahabol ang blue na sedan. Pasado alas 3 ng madaling araw nang dumating ang sasakyan sa gasolinahan para magpakarga ng gasolina. Pero matapos makargahan ng halagang 1,500 ang sasakyan, agad itong humarurot at hindi nagbayad. Walang ibang nagawa ang walang kalaban-laban na pump attendant kundi matulala habang pinagmamasdan ang tumakas na suspect. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakuha na ang plaka ng sasakyan na ginamit sa insidente. Huli din daw na i-report ang pangyayari.
18: Ang nakita po natin is yung coordination base po sa result ng CCTV footage, na-identify na po yung blue sedan na ginamit at pati po yung plaka. Kasama po yan po na undergoing operations na po yung pong ating pong mga units sa QCPD. At hindi po magtatagal, katulad po ng dalawang unang insidente ng gas and run, ito po ay mahuhuli-mahuhuli. At ito po yung tatampahan ng kaso ng
17: threat. Ito na ang ika-apat na insidente ng gas and run sa bansa at ikatlo sa Quezon City simula nang magkaroon ng problema sa supply ng langis sa bansa. Unang naitala ang gas and run sa EDSA Apolonio Samson. Sa isang gasolinahan sa Payatas, Quezon City naman naitala ang pangalawang insidente. Ang problema sa gas and run incident, pinatututukan na ng pamunuan ng PNP sa mga station commanders. Sakali kasi na magsunod-sunod ang kaparehong insidente sa iisang lugar, ay tiyak mamalasin ang mga ito.
18: Yung mga nakaroon na ng insidente ng isa, ito ay sinasabi ni Chief PNP na fair warning sa ating mga commander at inaasahan natin na ito ay hindi na mangyayari at gagawin nila ang lahat ng koordinasyon sa mga businesses, halimbawa ng mga gasoline stations, para hindi na mangyari ito. Pag ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo, ito ay magiging result ng evaluation ng posibleng kanilang pagkakarilim sa kanilang mga sariling mga pwesto.
17: Bagamat umabot na sa apat ang insidente ng gas and run sa buong bansa, sabi ng PNP, isolated pa rin daw ito. Hindi raw kasi sumasalamin sa hindi maayos na peace and order sa bansa ang apat na insidente ng gas and run sa abot sa mahigit 4,000 gasolinahan sa buong bansa. mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Samantala, dismayado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga salitang ibinato ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee Marcos. Kamakailan lamang sinabi ng presidential sister na non-existent ang relasyon nilang magkapatid. Mahal niya ni Senator Aimee ang Pangulo pero hindi niya ito nakikita. Ayon naman sa Malacanang, nasa 3 taon nang hindi nag-uusap ang presidente at ang nakatatandang kapatid. Hindi rin umano dumadalo ang senadora sa mga family gathering at event. Sa kabila nito, hindi niya masama ang loob ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ate.
19: They haven't spoken for almost 2 years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po ang sagot ng Pangulo. Tanungin niyo po siguro si Senator Aimee dyan dahil sa Pangulo po ay wala po siyang masamang anumang damdamin sa kanyang nakakatandang kapatid.
7: Panibagong intriga na naman at kwentong walang basihan. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sinasabing nanalangin siya ng magkaroon ng tapat, maayos at payapang halalang 2028. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, habang abala si Pangulong Marcos Jr. sa pagtatrabaho, makikita umano ang kasabikan ni VP Duterte na pag-usapan ang halalan.
19: Ang itong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita.
7: Walang sapat na dahilan. Yan ang paliwanag ng International Criminal Court Prosecution hinggil sa pagtutol sa request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapela ang confirmation charges sa pretrial chamber 1. Yan ang ulat ni RR Tubise.
20: Tutol ang ICC prosecution sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapila ang confirmation of charges sa pretrial chamber 1. Hiling ng prosecution, ibasura ang nasabing request. Paliwanag ng prosecution, walang naipakitang sapat na dahilan ang depensa para payagan ang apila. Iginit nila na ang mga hakbang ng depensa ay pagtutol lamang dahil hindi sila sang-ayon sa pasya ng korte. Ayon pa sa prosecution, malinaw na naipaliwanag ng pretrial chamber ang saklaw ng mga kaso at mga ebidensyang pinagbatayan ng desisyon. Git nila, walang issue sa pagiging patas ng proseso dahil may pagkakataon pa ang depensa na iharap ang kanilang ebidensya sa trial. Tinawag nilang mali at mampanira ang mga pahayag ng defense counsel laban sa ICC at mga hukom at nagdudulot lamang umano ito ng disinformation sa Pilipinas. Ngayon, nasa ICC pretrial chamber 1 na ang desisyon kung papayagan o ibabasura ang hiling na apila. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Nagbabala ang Malacanang na pananagutin ang mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon. Kasabay na pagbibigay din ng fake news ay nakakasira sa tiwala ng publiko at nagdudulot ng hamon sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi pala lambusin ang batas sa mga gumagawa ng ganitong uri ng paglabag at dapat ibase sa katotohanan ang pagbabahagi ng impormasyon. Hindi na rin anya kailangan pagbigyan ng babala ang mga nagpapakalat ng fake news kasabay ng pagbibigay diin na mandato ng National Bureau of Investigation na imbestigahan ang mga kaso ng pagpapakalat ng fake news kapag ito ay natukoy na ng mga otoridad.
19: Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya.
7: Tanim basura. Ito ang tingin ng Atin Ito Coalition at ni Akbayan Representative Dada Karimiz Mula sa ulat na umanay nag-iwan silang ng basura na magtungo ang grupo sa Sandy K2. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
21: Mariing pinabulaanan ng Atin Ito Coalition at ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at tinawag na tanim basura ang ulat na nag-iwan umano ng basura ang grupo nang magpunta sa Sandy K2 at maglagay ng bandila ng Pilipinas. Kasunod ito ng ulat ng Chinese state-owned media na Global Times na nakakita umano ng mga basura ang China Coast Guard matapos na magpunta ang grupo sa lugar bilang bahagi ng ika-apat na civilian mission sa West Philippine Sea.
0: Tayo po ay nandito ngayon para pag-usapan ang naging nilabas na statement ng Global Times. Ito po ay isang desperate attempt na para i-reframe nila ang ating or ang aming narrative na principled civilian mission at i-discredit nila kami doon sa naging ginawa naming mission doon sa Sandy Cay.
21: Anis mula, ito ay panibagong fake news ng China. Makikita sa mga larawan sa ulat na nakakolekta umano ang mga CCG personnel ng mga basura kung saan karamihan ay pawang mga plastic bottle. Kasama na sa ginawa ng CCG personnel ay iwagayway ang bandila ng China na tinawag na copycat ng Atenito Coalition.
0: Wala po tayong ininom na ganong klaseng mineral water or kung anumang energy drink iyan. So obviously, it is tanim basura. Sila nga rin po ang tunay na naninira ng ating mga coral reefs, nagnanakaw ng ating mga taklobo, and yung accusation nila, hindi po ito totoo.
21: Anya, may gamit siyang body camera na magtungo rito kung saan wala silang nakitang anumang basura sa lugar. Ayon kay Smula, tumagal lang sila ng 10 minuto sa Sandy Cay. Tingin nila na threaten ng China kung kaya't agad-agad na tumugon ilang oras matapos ang isinagawang aktibidad ng grupo. Paliwanag pa ni Atenito Coalition Civilian Mission Commander Rafaela David, matapos ng ilang oras ay kanila rin kinuha ang inilagay na bandila ng Pilipinas sa lugar.
1: Because we do not want to give China the opportunity to harass and to deface the Philippine flag. So ang panata po natin hanggat kailangan ay pag-uulit-ulitin natin ito hanggang sa normal na Pilipino ang naglalayag sa West Philippine Sea.
21: Tinitingnan naman ni Representative Ismula kung anong panukalang batas o resolusyon ang kanyang ihahain sa Kamara kasunod ng ika-apat na civilian mission ng Atenito Coalition. Ang naturang civilian mission ay ang pinakamalayo ng narating ng grupo sa West Philippine Sea kung saan matagumpay na nakapamahagi ng tulong sa mga residente ng Pag-asa Island, makapag-jetski sa bisinidad nito at makapaglagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay 2, kasama na ang pagtindig sa West Philippine Sea na Atenito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
22: Patuloy ang paghanda para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre. Kasunod ito ng pinakabagong ulat ng third-party monitoring team na nagsasabing nasa mas critical ng yugto ang Bangsamoro peace process. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
23: Matapos ang ilang buwang pagkaantala, kumpiyansang Third Party Monitoring Team o TPMT na matutuli na ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM sa Setyembre. Sumentro ito sa ikasyam na public report ng TPMT na sumasaklaw sa Bangsamoro peace process mula November 2023 hanggang April 2026. Sa oras na maisakatuparan ng halalan, inaasahang makapipili na ang mga botante ng kanilang mga regional representatives, isang mahalagang hakbang sa pagpapatatag ng demokratikong pamamahala sa rehiyon. Paliwanag ng TPMT na dalawang magiging haligi ng Bangsamoro peace process, ang political at normalization track.
24: The Bangsamoro peace process follows two tracks. The political track, which is all about the creation of an autonomous, democratic, regional political entity in the Bangsamoro. And the normalization track, which is all about the gradual normalization of conflict-affected areas.
23: Sa kabila ng mga naging sigalot, kabilang ang Marawi siege, layo ng TPMT na mas mapakitag ang tiwala sa pagitan ng Government of the Philippines at Moro Islamic Liberation Front. Kabilang sa normalization track ang recruitment sa pulisya, deployment ng Armed Forces of the Philippines, pagdisband ng private armed groups at transitional justice na bagamat nasa pagpaplano pa lang sa ngayon ay itinuturing na susi sa pagtugon sa mga historical na issues sa rehiyon.
25: The Bangsamoro question should really be understood by the whole nation. It's not just for the people in the Bangsamoro, but for all of us to be part of this solution to really have a good autonomy and self-determination that was agreed upon.
23: Patuloy rin ang panawagan para sa ganap na implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB sa pagitan ng GPH at MILF. Inaasahan din ang partisipasyon ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP na malaking block pagdating sa parliamentary race, habang binabantayan naman ng mga otoridad ang seguridad at integridad ng halalan. Samantala, ayon kay TPMT Chair Haino Marius, tanggap ng MILF anuman ang maging resulta ng barn parliamentary election sa Setyembre.
24: If these elections are inclusive and if they participate, they have also repeatedly stated that they will accept the result of these elections. So it's a transformation from a revolutionary movement into a social movement.
23: Para sa TPMT, kritikal ang nalalapit na halalan bilang pagsubok sa demokrasya at matagal nang hinahangad na kapayapaan sa rehiyon. Samantala, nagsimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa BARM na siyang hudyat ng formal na pagsisimula ng eleksyon. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipina.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
26: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
26: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
27: Salamat, President.
26: Okay, salamat.
2: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon.
9: Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaing papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasaing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Si De Leon ng Puerto Princesa City, Palawan. Nakikiisa ako sa pagtitipid sa enerhiya sa panahong ito sa pamamagitan ng halimbawa pagpunta o paggaling sa trabaho. Nakikisakay na lamang ako sa mga kasamahan ko na may mga service para less ang gasto sa gas or enerhiya. Ganon din po sa halip na magpapasundo pa ako. Maglalakad na lang ako, nakatipid na ako, naka-exercise pa ako. And sa bahay naman po, sinisiguro ko na naka-off lahat ng mga hindi ginagamit na mga ilaw or electric fan or para mas higit na makabawas pa sa halip na mag-aircon, nakabukas yung mga bintana para sariwang hangin pa ang nalalangkot.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, inflation rate tumaas sa 7.2%. Bangko Sentral ng Pilipinas handang magpatupad ng hakbang upang maibalik sa mababang antas ang inflation.
4: Headlines.
3: Hakbang ng pamahalaan para matiyak ang sapat na supply ng langis, gayon din ang pagbantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Tinalakay sa Uplift Committee Meeting.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos sa Department of Agriculture na gumawa ng hakbang upang mapababa ang presyo ng bigas sa bansa.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, isusulong ang pagpapatatag ng kooperasyon ng Pilipinas at Paraguay sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura.
4: Headlines.
3: ASEAN leaders nagkasundong tumutok sa usapin ng seguridad sa enerhiya at mga pamamaraan upang mapagana ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan.
4: Headlines.
3: Department of Health kinumpirma na may mga Pilipinong crew na sakay sa MV Hondus, isang cruise ship na pinaghinalaang by hantavirus outbreak.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Muling sumama sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas sa 7.2% ang year-on-year headline inflation nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Lumagpas ito sa inaasahang antas ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan lamang ng 5.6% hanggang 6.4% para sa nasabing buwan. Pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis na nakakaapekto sa gasto sa pagkain at enerhiya. Mas ramdam ang pagtaas ng presyo sa mahirap na kabahayan kung saan umabot sa 8.5% ang inflation mula sa 4.2% noong nakaraang buwan. Patuloy naman na tumataas ang core inflation sa 3.9%, indikasyon na lumalawak ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kabila nito, tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magsasagawa ito ng mga hakbang upang mapababa ang inflation at maibalik ito sa target na 3%.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na patuloy nitong babantayan ang mga paparating na financial data upang agad na makapagpatupad ng mga hakbang laban sa epekto ng mataas na inflation sa bansa. Ayon sa Bangko Sentral, mahalagang masuri ng mabuti ang galaw ng ekonomiya upang mapanatili ang katatagan at presyo at maprotektahan ang kakayahan ng mga mamimili sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Binigyan din pa ng BSP na lumalalang inflation outlook dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa pinakahuling pagtaya ng BSP, inaasahang lalagpas sa 4% ang average inflation sa mga taong 2026 at 2027, mas mataas kaysa sa tinakdang target range ng pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ng Monetary Board na nakahanda itong magpatupad ng mga inflation sa target na upang maibalik ang inflation sa target na 3% at mapanatili naman ang pangkalahatang katatagan sa presyo sa bansa.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dinalakay sa pulong ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Committee ang mga hakbang ng pamahalaan para matiyak ang sapat na supply ng langis at pondo, pati na ang patuloy na pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Binibigyang diin din ang agarang aksyon laban sa hoarding at profiteering, kabilang ang posibleng pagsasampa ng kaso at pagpapatupad ng price cap kung may sabwatan sa pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon sa pamahalaan, layunin ng uplift framework na palakasin ang koordinasyong pagtugon o koordinadong pagtugon sa mga isyong pang-ekonomiya at protektahan ng mga mamamayan. Sa kabuuan, nakatuon ang gobyerno sa pagpapanatili ng katatagan ng presyo at ekonomiya para sa kapakanan ng publiko.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. na pababain ng presyo ng bigas sa bansa. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na itong naging direktiba ng Pangulo sa kalihim ng isagawang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Meeting sa Palasyo ng Malacanang. Layunin na niya ng Administrasyong Marcos Jr. na mabantayan ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Git din ni Palace Press Officer Castro, handang pamahalaan na parusahan ang sinumang nag-hoard upang mapataas ang presyo ng bigas sa bansa.
7: Huwag hayaang may mga abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Agriculture nakatutok na sa mga akbang para maiwasan ang sobrang paglobo sa presyo ng pagkain. Ang detalye, Ted Santa ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas Report.
8: Pinaigting na ng Department of Agriculture ang mga hakbang nito para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin bunsod ng oil price shock na inuugnay sa tensyon sa Middle East. Kasunod ito ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumili sa 6.1% ang food inflation noong Abril at kasama sa nakambag dito ang pagtaas sa presyo ng bigas, mais, isda at gulay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel Jr., kahit sapat ang supply ng pagkain ngayon, ang mataas na presyo naman ng produktong petrolyo ang nagtulak sa pagtaas sa gastos sa transportation at logistics na nakakaapekto ngayon sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Para maibsan ang presyo sa gastos, muling pinagana na ng DA ang food lanes kung saan tinanggal ang toll fees para sa agri-truckers at binawas na rin ang port charges. Nag-roll out din ang fuel subsidy para mapabagawa ang gastos sa distribusyon. Pinalalakas na rin ng DA ang market monitoring nito para maiwasan ang labis na pagpapatong sa presyo ng mga bilihin habang patuloy na isinusulong ang mga programang tulad ng benting bigas. Dagdag pa ng kalihim, handa rin ang pamahalaan na magpatupad ng price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo sa merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay na nakamit ng Department of Justice ang 20% target na pagtitipid sa enerhiya at kuryente. Ito sa kabila ng kinakaharap na pandaigdigang krisis sa langis na hinaharap di lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni Justice Undersecretary Margarita Gutierrez na nakatipid sila ng maigit sa kanilang ng 20% sa bill ng kuryente sa kanilang tanggapan sa Maynila kumpara sa mga nakaraang buwan. Aniya, naging posible ito dahil sa pagpapatupad ng work from home arrangement at pag-install ng solar panel sa kanilang main office.
9: Mula sa mahigit 100,000 kilowatt-hour na konsumo noong Enero hanggang Pebrero, bumaba ito sa 72,000 kilowatt-hour nitong Pebrero hanggang Marso. Katumbas ito ng mahigit 30% tipid sa kuryente. Sa kabila ng pagtitipid sa utility bills ng ahensya, patuloy na pinaigting ng DOJ ang mahusay, maagap at tapat na serbisyo publiko para sa mga Pilipino.
3: Si Justice Undersecretary Margarita Gutierrez.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaprubahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pansamantalang polisiya na nagpapaindulot sa ilang bangko na direktang makapag-withdraw ng cash sa panahon ng calamidad o emergency. Layunin ng hakbang na matiyak ang sapat na supply ng pera kapag naantala ang normal na operasyon ng mga bangko. Epektibo ito hanggang December 31, 2027. Sa ilalim ng patakaran, maaaring mag-withdraw mga bangko mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas Regional at Branch Offices kapag may state of calamity o suspension ng trabaho dahil sa sakuna. Kinakailangan lamang magsumite ng authorization documents ng mga bangko bago ang unang withdrawal na dapat aprubahan ng BSP at iniikayat na gawin ito ng maaga. May ipapataw ding service fees sa mga transaction, ngunit hindi na sisingilin ang penalties para sa mga kanseladong withdrawal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang pagbuo ng komprehensibong plano para sa poverty reduction o pagpapababa sa antas ng kahirapan sa bansa ng mga lokal na pamahalaan. Sinabi ni National Anti-Poverty Commission o NAPSI Secretary Lopez Santos III na may higit 200 pamahalaang lungsod at bayan ang nakabuo na ng Local Poverty Reduction Action Plan, habang mahigit naman sa 200 iba pa ang ongoing ang pagbuo sa kanilang action plan. Anya, mahigit sa 1,500 municipalities at 140 cities ang kabuang bilang ng mga lokal na pamahalaan na tinututukan nila at target makabuo ng Local Poverty Reduction Action Plan. Gitna ni Secretary Santos, makakatulong ang action plan sa sama-samang pagtugon sa mga o ng mga ahensya ng gobyerno at pamahalaang nasyonal at lokal na matukoy ang pangangailangan ng mga komunidad sa bansa.
10: Terms of ano yung gamit ng Local Poverty Reduction Action Plan sa mga LGUs? Tingin namin ay maaari itong maging convergence mechanism ng mga ahensya ng pamahalaan at ng local government unit upang tutukan yung mga pangangailangan ng kanilang mga komunidad, particularly yung mga na-identify na development needs doon sa community-based monitoring system na ginawa na ng LGUs at saka ng Philippine Statistics Authority.
3: Si NAPSI Secretary Lopez Santos III.
6: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Pagpapatatag ng kooperasyon ng Pilipinas at Paraguay sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura, isusulong ni Pangulong Marcos sa susunod na linggo. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
6: Report.
12: Nakatakdang dumating sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña para sa isang official visit sa susunod na linggo, 11 Mayo. Ayon sa Presidential Communications Office, bilang tugon ito sa naunang imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbisitang ito, magaganap ang isang bilateral meeting sa pagitan ng dalawang lider kung saan pag-uusapan ang mga paraan para mapabuti ang kooperasyon at mutual development ng dalawang bansa. Itinuturing na makasaysayan ang official visit ni Peña para sa bilateral relations ng Pilipinas at Paraguay dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na bibisita sa Manila ang pangulo ng naturang bansa. Inaasahan ng pamahalaan na malaki ang magiging papel ng pagbisitang ito upang mapagtibay pa ang 6 na dekadang diplomatic ties ng dalawang estado at mapalawak pa ang kooperasyon sa iba't ibang sektor, kabilang na ang kalakalan, investment at agrikultura. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Talakayan para sa paglilipat ng mga Abukuma class destroyer at patrol aircraft ng Japan sa Pilipinas, pinagtibay sa nilagdaang kasunduan. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
6: Report.
13: Kumalang sineryuhan ng Pilipinas sa Japan ang pagpapalalim panglalo ng bilateral relations nito. Ito yung makaraang lumagda ng kasunduan sina Defense Secretary Gilberto Chudor Jr. at Defense Minister Shinjiro Koizumi para palawakin ang kooperasyong pandepensa ng dalawang bansa. Kabilang sa mga natalakay sa pulong ng dalawang opisyal ang paglilipat ng Abukuma class frigate ng Japan gayon din ng kanilang TC-90 patrol aircraft sa Pilipinas. Ayon kay Japan na Minister Shinjiro, bukod sa paglilipat ay sasakupin din ito ang training, maintenance, operational coordination at information sharing. Sa panig naman ni Secretary Chodoro, sinabi nito na patuloy lamang yan ang matibay na suporta ng Japan para palakasin ang pagtatanggol nito sa teritoryo at patatagin ang maritime security. Bago ngunitang kapwa rin lumagdan ng ang dalawang bansa noong isang taon ng reciprocal access agreement na siyang nagbukas naman sa mga sundalong Hapon na makilahok sa nagpapatuloy ngayong Balikatan Exercises 2026. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Nagkaroon ng iisang tugon o unified response sa mga miyembrong bansa laban sa epekto ng krisis sa Middle East. Dagdag pa ni Secretary Gomez, kabilang din sa mahalagang tinalakay ng mga leader ang disaster resilience, isang pagsisikap na makabuo ng matibay na strategiya upang mapagandaan ang mga sakuna sa buong rehiyon. Binanggit din niya ang kasalukuyang sitwasyon sa Albay kung saan patuloy ang pag-albruto ng bulkang Mayon bilang halimbawa ng kahalagahan ng kahandaan sa ganitong mga pangyayari. Binigyan din ni Secretary Gomez ang matibay na commitment ng ASEAN member states sa isang collaborative framework para sa disaster resilience, kabilang ang pagpapalakas ng community-based warning system, mabilis na humanitarian response at tulong sa mga apektadong komunidad.
16: With the impact of the Middle East tension bearing heavily on Asia, upon the initiative of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., the leaders have refocused the agenda to include discussions on energy security and a unified response to mitigate negative effects on individual member states.
3: Si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tampok sa 2026 ASEAN Summit sa Cebu ang pagpapalakas ng kahandaan sa mga sakuna sa rehiyon sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Acting Presidential Communications Secretary Dave Gomez, nagkaisang mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagpapatupad ng mga sistema tulad ng community-based early warning, mabilis na humanitarian response at suporta sa mga apektadong komunidad. Kasunod ito ng mga karanasan sa mga sakuna, kabilang ang pag-alboruto ng bulkang Mayon, kung saan binigyan diin ang pangangailangan ng mas inklusibo at nakasentrong tao sa mga strategiya sa disaster preparedness. Ipinakilala rin ng Pilipinas ang Manila ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o Manila Aspect Framework upang mapahusay ang koordinasyon, data sharing, logistics at cross-border response sa mga sakuna. Bukod sa disaster resilience, kabilang din sa pangunahing agenda ng summit ang seguridad sa enerhiya, kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina na dulot ng tensyon sa gitnang silangan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Opisyal nang binuksan ng International Media Center para sa 48th ASEAN Summit sa pangunguna ni na Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez at ASEAN National Organizing Council Director General Maria Helen de la Vega. Hudyat ito ng pagsisimula ng full media operations para sa inaabangang summit mula May 5 hanggang 8 bukas ang IMC. Para sa mga accredited media, magsisilbi itong lugar kung saan maaring magtrabaho, magbalita at ihatid sa publiko ang mga mahalagang kaganapan sa ASEAN Summit. Samantala, mainit namang tinanggap ni na Lapu-Lapu City Mayor Maria Cynthia King Chan ang lokal at international na media. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng press sa pagbabahagi ng kwento ng Cebu sa buong rehiyon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Climate Change Commission o CCC at ng Embassy of the Kingdom of the Netherlands ang kanilang pagtutulungan sa mga solusyon batay sa kalikasan bilang tugon sa climate change. Ayon kina Robert Borge at Mariel Gerads, mahalaga ang ecosystems-based approaches tulad ng pangangalaga sa kaguluhan o kagubatan, wetlands at baybayin upang mapalakas ang climate resilience. Binigyan din pa ang nature-based solutions ay epektibong paraan hindi lamang sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions kundi pati sa pagpapalakas ng depensa laban sa epekto ng klima. Tinalakay din ang posibleng kooperasyon sa ASEAN-Netherlands initiatives para sa pagpapalitan ng kaalaman, teknolohiya at best practices sa rehiyon. Ayon sa CCC, mahalagang ganitong partnership upang mapalakas ang climate financing, teknolohiya at kakayahan ng bansa para sa pangmatagalang climate action.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng situation briefing sa Malacanang kaugnay ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Personal na aalamin ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakahuling aksyon na ginagawa ng pamahalaan kaugnay ng sitwasyon sa lalawigan ng Albay. Ito'y kaugnay ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano na nakakaapekto sa buhay ng mga residente doon. Sa nakatakdang situation briefing na pangungunahan ni Pangulong Marcos, ay nasa ang hihinga ng Chief Executive ngayong umaga ang mga concerned government agencies ng kanilang actions taken sa gitna ng katiyakang maipagkakaloob ang pangangailangan ng mga apektado partikular ng ashfall. Asahan na din ang posibleng pagbibigay ng mga bagong direktiba mula sa Pangulo sa gagawin situation briefing sa Palasyo. Una ng tinayak ng punong ekutibo na tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang makabalik sa normal ang pang-araw-araw na buhay ng mga pamilyang apektado ng sitwasyon sa Albay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panganib ng pyroclastic density current mula sa Bulkang Mayon, pinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kaugnay ng naitatalang pyroclastic density currents o uson mula sa Bulkang Mayon itong mga nakalipas na araw, ipinaliwanag ng FIVOX ang peligrong dulot nito para sa pinaigting na pag-iingat ng publiko. Sa panayamang Radyo Magazine kay FIVOX Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis, nagbabala ito ukol sa nagpapatuloy na mataas na aktibidad ng bulkan.
19: Yung pyroclastic density current po, simple description, magkahalong mga mainit na bato, mainit na abo, mainit na volcanic gases na gumugulong pababa sa dalisdis or slope ng bulkan, ng isang bulkan during an eruption. At yung bilis po nito, minsan nag-exceed ng 30 to 60 kilometers per hour. Pababa po yun. So, mahirap po talagang, hirap iwasan yan. Napakainit po nito. Minsan po nag-exceed po, mas mataas pa, 600 degrees Celsius.
18: Samantala, nananatili pa rin nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 km permanent danger zone. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakataas ang Code White Alert sa Albay Provincial Health Office. at sa regional office ng Department of Health simula pa nang muling magbuga ng uso ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, agad ding rumonda ang health response teams ng DOH nang magsimula ang aktibidad ng bulkan sa Albay para matiyak ang maayos na kalagayan ng mga apektadong mamamayan doon. Anya, mayroong mga residente ang kinailangang dalhin sa ospital pero agad din nilang inasikaso at na-discharge.
20: Mga instructions yan mula sa Malacanang, papunta kay SecTed, papunta sa regional office para sigurado nating na-check, hindi lamang yung namimigay ng mask pero nasisigurado na ang lahat po ng mga Bicolano sa mga apektadong lugar ay naaalagaan, natitingnan sino yung mga hirap huminga, may mga nadala sa ospital pero na-discharge rin at naasikaso sila. Okay.
3: Si Department of Health spokesperson Undersecretary Albert Domingo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Itong kaso ng hantavirus na itala sa stranded na cruise ship habang tatlo rito kumpirmadong nasawi. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Kinumpirma ng World Health Organization o WHO na umabot na sa 7 ang kumpirmado o pinaghihinala ang kaso ng hantavirus sa isang cruise ship na na-stranded sa baybayin ng Cape Verde. Sa 7 ito, 2 ang kumpirmado na infected ng hantavirus habang ang 5 ay patuloy na sinusuri, ngunit 3 rito ang nasawi na, ang isa ay nasa critical at ang 3 ay nasa banayad na kondisyon. Kasalukuyan naka-quarantine sa loob ng barko ang mahigit 150 pasahero habang hinihintay

0: News Nationwide.
1: Ginumpirma ni Department of Health spokesperson Undersecretary Albert Domingo na may 38 Pilipinong crew members sa kayang MV Hondius, isang cruise ship na pinag-iinalang may hantavirus outbreak na kinasawi ng 3 katao sa Cabo Verde. Ayon sa opisyal, may git sa 100 ang kabuwang sakay ng barko. Ngunit tiniyak na wala sa mga Pilipinong may sakit batay sa ulat ng World Health Organization at International Health Regulators o Regulations. Patuloy namang inantabayan na ng DOH ang posibleng repatriation ng mga Pilipinong crew na nakasakay sa operator ng cruise ship habang nananatiling naka-quarantine ang barko. Ang hantavirus ay isang bihira at hindi bagong sakit na nakukuha mula sa exposure sa dumi o ihi ng infected na daga at wala pang kumpirmadong kaso nito sa Pilipinas. Ang mga sintomas ay malatrangkasong sakit gaya ng lagnat at pananakit ng katawan na halos kahawig ng leptospirosis at dengue.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ginamit sa unang pagkakataon sa bansa ang Typhoon Medium Range Capability Missile System ng Estados Unidos mula nang dalhin ito sa Pilipinas noong 2024. Ayon kay Balikatan Exercise 2026 spokesperson Colonel Dennis Hernandez, sinagawa ang paggamit ng nasabing systems bilang bahagi ng War Games ng Balikatan Exercise 2026 sa Tacloban City. Mula naman sa Tacloban Airport, nagpakawalang mga sundalo ng Tomahawk missiles na tumama sa Laor bandang alauna ng madaling araw. Ang nasabing missile ay kaparehong uri ng ginamit ng Estados Unidos sa mga naunang pag-atake nito sa Iran. Sinabi naman ni Hernandez na sa loob ng Fort Magsaysay tumama ang missile na may layong humigit kumulang 630 kilometers mula sa Tacloban at wala namang naitalang tinamaang istruktura o sibilyan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Maring tinutulan ng mga biktima ng drug war ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apela sa mga kasong kinumpirma laban sa kanya. Sa 12 pahinang dokumento na may petsang May 4, giniit ng mga kinatawan ng mga biktima na walang bagong legal na isyong inilahad ang depensa na pasok sa pamantayan ng Rome Statute. Ayon sa kanila, inuulit lamang ng depensa ang mga argumentong nauna nang tinanggihan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Dagdag pa nito nila, pinakita lamang nito ang hindi pagsang-ayon ng depensa sa pagsusuri ng ebidensya at hindi ang paglalatag ng panibagong legal na usapin. Naninindigan ang mga biktima na dapat ituloy ang kaso laban kay Duterte kaugnay ng crimes against humanity kasunod ng naunang hakbang ng kanyang kampo na humiling ng paintulot na umapila noong April 29.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Minor lang at hindi naman matindi o life-threatening ang mga pinsalang natamo ng mga kababayan o mga kabahayan at gusali sa mga lugar na tinamaan ng mahigit sa magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar. Binahagi ni Office of Civil Defense Region 8 Director Joel Aristain sa bagong Pilipinas ngayon na wala namang totally damaged sa iba't ibang lugar na naapekto ng lindol, partikular sa bayan ng San Julian, Eastern Samar, na epicenter ng lindol. Dagdag pa niya, bagamat may mga daan o kalsadang nagtamo ng crack o pinsala dahil sa lindol, nananatili namang passable ang mga ito.
2: Kausap na rin po natin si Governor po kagabi at under assessment, pero sabi niya mukhang minor din. Meron po tayong mga reported na meron pong mga daanan din na may mga cracks. But when we asked DPWH, wala naman ding damages na would render it impossible. So lahat naman po possible.
1: Si Office of Civil Defense Region 8 Director Joel Aristain.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Philippine archery team nasungkit ang ginto sa Malaysia Bear Bow Asia Championship 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Sa kauna-una pagkakataon, nakapag-uwi ng

0: pintong medalya ang ating National Archery Team sa ginanap na 2026 Malaysia Bear Bow Asia Championship noong nakaraang araw na Linggo. Tagumpay sina Josephine Galicano, Maria Razel Rachilla Abella, Rowena Galicano at Isabella Naranjilla sa finals ng torneo. Matapos talunin ang host Malaysia, 5-4 via shoot-off. Nakapasok sa finals ang ating women's archery team matapos makapag-accumulate ng 1,429 points sa qualification round, isang quarterfinal bye. At panalo kontra sa Thailand noong semifinal sa score na 6-2. Samantala, bronze medal naman ang naiuwi ng men's team sa nasabing Bear Bow Archery Competition. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Panatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Ako po si Ray Sandago ng Laga City. Natutulungan ko po ang gobyerno sa pagtitipid ng kuryente tulad ng i-off ang aircon kung di naman talaga kailangan at may mapresko naman ang panahon. At sa pagtitipid naman po ng gasolina tulad ng sa motor, kung malapit lang naman, di na po magagamit, lalakad na lang po tayo. Ano po? Siya lang naman po. Sa pagtitipid, i-off po ang, sa kuryente, off po ang ilaw kung di naman talaga kailangan, may maliwanag naman. Yun lang naman po.
5: Maraming salamat.
4: Maraming salamat po.
6: Announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Tatlong barangay sa Kalinga kinilala bilang regional winners at national nominees sa 2026 sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards ng DILG. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Amelia.
7: Tatlong barangay mula sa lalawigan ng Kalinga ang itinanghal bilang regional winners sa 2026 Lupong Tagapamayapa Incentive Awards o LTIA ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kabilang sa mga pinarangalan ang Barangay Lukog ng Tabok City sa ilalim ng Component City Category, ang Barangay Taga ng Pinokpok sa First Class Municipality Category at Barangay Kagaluan ng Pasil sa 4th Class Municipality Category. Ayon kay DILG Kalinga Provincial Director Engineer Mayor Max Adong, makatatanggap ang bawat regional winner ng insentibo para sa pagpapalawig ng mga programa at proyekto ng barangay na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang mga nasabing regional winners ay kakatawan sa rehiyon upang makipagtagisan sa iba pang top performing barangay sa buong bansa para sa national level award. Samantala, kinilala rin bilang first runner-up ang Barangay Pantikyan sa Balbalan sa first class municipality category. Itinanghal namang provincial winner ang Barangay San Pascual Rizal, habang first runner-up ang Barangay Dupligan ng Tanudan sa ilalim ng third class municipality category. Ang LTIA ay nagbibigay pagkilala sa mga barangay na nagpapakita ng natatanging pagganap sa pagpapatupad ng maayos na justice system at epektibong resolusyon ng mga alitan sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nia Ilocos Region, pinaigting ang mga akbang kontra sa El Nino. Mahigit sa 116,000 hectares sa rehiyon na patubigan na ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran Adaban.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Verna.
5: Naghahanda ang National Irrigation Administration Region 1 sa posibleng epekto ng El Nino sa pamagitan ng serye na mahakbang upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa mga magsasaka sa Ilocos Region. Ayon kay Engineer Jeffrey Catulin, ang Regional Manager A ng NIA Region 1, kabilang sa mga pangunahing mitigation measures na kanilang isinasaalang-alang ang pag-desil sa mga dam, partikular na sa upstream upang makaipon ng tubig na magagamit sa second dry crop at wet crop. Nagkakaroon din ng desiltation sa makanal upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig, pagpapatupad ng alternate wetting and drying kung saan hindi kinakailangang lubog ang makanal na sapat lamang upang makarating ang tubig sa dulo ng sakahan. Sinabi pa ni Catulin, isinasagawa rin ang rotational water delivery na nagbibigay prioridad mula sa downstream bago sa upstream areas. Bukod dito, isinusulong ng NIA ang crop diversification upang mabigyan ng high value crops ang mga magsasaka at ang paggamit ng solar pumps kung saan ayon sa opisyal, ang naturang teknolohiya ay pinatutupad na sa buong bansa. Ibinahagi pa ng opisyal na nagkakaroon ng regular na system management committee meetings upang mapabuti ang organisasyon ng supply ng tubig at matiyak na makikinabang ang lahat ng magsasaka. Bagamat may tubig ang lahat ng dam sa apat na probinsya ng Region 1, aminado ang NIA na nakikita ang epekto ng climate change dahil bumababa ang level ng mga tubig. Dahil dito, mas pinigting ang water management upang maayos na maipamahagi ang limitadong supply ng tubig sa mga komunidad. Sa kabila ng hamon ng El Nino, inuulat ng NIA Region 1 na mayigit 116,000 hektarya na ang kanilang napatubigan ngayong taon para sa unang dry cropping season, higit sa kanilang target na 115,000 hektarya. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mayigit sa 2,000 pamilya sa Calatrava, Romblon, nakatanggap ng rice subsidy mula sa lokal na pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mara.
8: Nakatanggap ng rice subsidy mula sa lokal na pamahalaan ng Calatrava, Romblon ang mahigit 2,200 na pamilya bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at langis kaugnay ng krisis sa Middle East. Batay sa impormasyon mula sa PIA Romblon, sinabi ni Mayor Robert Fabella na tumanggap ang bawat benepisyaryong pamilya ng tig sa 10 kilong bigas sa ilalim ng programang nakatakdang ipatupad ng 4 times ngayong taon. Ipinaliwanag ng alkalde na kinakailangang nakarehistro ang mga household sa database ng LGU upang matiyak ang maayos na distribusyon ng ayuda. Tinatayang nasa 5 million pesos ang inilaang pondo para sa programa na nagmula sa Local Government Support Fund o LGSF na ipinagkaloob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong Marso ay inatasan ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na ilaan ang hindi bababa sa 50% ng nilang LGSF para sa pagbili ng bigas na ipamamahagi sa mga residente. Hinikayat naman ng LGU ang mga residenteng hindi pa nakatatanggap ng rice subsidy na makipag-ugnayan sa kanilang barangay upang makapagparehistro. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mayigit naman sa 100,000 pisong pondo para sa tupad program. Pinagkaloob sa mga manggagawang apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid sa atin ni Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Paul.
9: Naglaan ng mahigit 110 million pesos na pondo ang Department of Labor and Employment o Dole Bicol para sa tunong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad upang matulungan ang higit 20,000 na manggagawang na apektuhan ng ashfall dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Ayon sa Dole Bicol, target na programa ang mga beneficiaryo mula sa mga bayan at lungsod na tinamaan ng ashfall kung saan sila ay lalahok sa clearing operations, community cleanup drives at iba pang rehabilitasyon sa mga apektadong barangay. Kasabay nito, nagpapatuloy ang profiling at validation ng mga kwalipikadong beneficiaryo sa pakikipag-ugnayan sa mga Public Employment Service Office, lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay upang matukoy ang mga displaced workers at vulnerable sectors. Inihanda na rin ng ahensya ang implementasyon ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP para suportahan ng mga lubhang na apektuhang informal workers at maliliit na negosyo sa muling pagbangon ng kanilang kabuhayan. Iginiti Dolly Bicol Regional Director Imelda Gatinao ang patuloy na pagpapalakas ng kanilang emergency employment at livelihood interventions upang matiyak ang agarang tulong sa mga apektadong mamamayan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Batay sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office nitong May 3, aabot sa 129 na barangay sa Kamalig, Gidobatan, Uwas at Ligao City ang naapektuhan ng ashfall na may kabuuang 55,991 na pamilya o mahigit 195,000 na individual. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Public utility jeepney driver sa Palawan makikinabang sa cash aid mula sa DSWD Mimaropa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito report ni Goody Salsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Goody.
10: Makatatanggap na 5,000 pisong ayuda ang nasa 536 na public utility jeepney o PUJ drivers mula sa lungsod na Pertipsesa at Talawigan ng Palawan bilang cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Memaropa na ipamamahagi araw ng Miyerkules, Mayo 6, 2026. Ayon sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board Memaropa, ang payout para sa matsupere gaganapin sa Balayan People's Park Basketball Court sa Barangay Santa Monica, lusod ng Puerto Princesa, Palawan. Pinapayuan ng matsupere na tiyaking tugma ang kanilang pangalan sa listahan at sa kanilang valid driver's license upang maiwasan ang aberya sa pag-claim ng naturang ayuda. Ayon sa LTFRB Memaropa, nagmula ang pangalan ng mga kwalipikadong tsuper mula sa Mayo 10 ng Transport Service Entities o TSEs, walk-in applicants at online application na sumailalim sa validation ng LTFRB at deduplication process ng DSWD upang masigurong isang beses lamang makatatanggap ito ng tulong. Una nang namahagi ang DSWD Memaropa sa matoda drivers ng rehiyon bilang pagtalima na rin sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga direktang apektado ng oil crisis sa bansa dulot ng hidwaan sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Job fair sa Eastern Samar nagbukas ng mas malawak na oportunidad sa publiko. 9 na aplikante hired on the spot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pen,
7: 9 na aplikante ang agad na natanggap sa ginanap na job fair sa Capitol Gym bilang bahagi ng pagdiriwang ng 124 na Labor Day. Mahigit 1,500 na bakanting trabaho ang inalok mula sa 19 na local na employer at 4 na overseas employer. Nakilahok din ang 14 na ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng dagdag na oportunidad sa mga residente ng lalawigan. Ayon kay Governor Ralph Vincent Ivardoni, mahalaga ang ganitong inisyatibo upang mapalawak ang tsansa ng mga mamamayan na makahanap ng trabaho at magamit ang kanilang kakayahan. Dumalo rin sa job fair si Dolly Regional 8 Director Attorney Dax Villaruel. Isa sa mga na-hire on the spot ay si Kay Marie Obon mula sa San Policarpo Eastern Samar na natanggap bilang salesperson ng isang real estate company na nakabase sa Metro Manila. Ayon sa kanya, malaking tulong ang trabahong ito para sa kanyang pamilya, lalo't siyang inaasahang susuporta rito matapos ang ilang taong walang trabaho. Kasabay nito, binuksan din ang kadiwa ng Pangulo na nag-alok ng abot-kayang agricultural at processed products, gayon din mga souvenirs mula sa mga livelihood organizations na suportado ng Dolly. Bago ang insidente ng Lindol, 8 aplikante ang natanggap bilang real estate agents, habang isa naman ang tinanggap ng Emir Mineral Resources Corporation. May iba pang aplikante na kasalukuyang kinukumpleto ang kanilang mga requirement at inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga matatanggap sa kabila ng pansamantalang pag-aantala ng aktibidad dulot ng Lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Barangay Tanod at kasamahang tulak ng ilegal na droga, inaresto sa bypass operation sa Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, CJ. Narito ang balitang hatid ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Paul,
15: arestado ang dalawang sangkot sa ilegal na droga sa ikinasang bypass operation sa Barangay Tabugon, bayan ng Dingle, probinsya ng Iloilo. Kinilala ang mga sospek na sina alias Toto, isang barangay tanod, at alias Nonoy na nagtatrabaho bilang welder. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 140 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Matagumpay na isinagawang operasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 2, Dingle Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Iloilo Police Provincial Office. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas pinadaling serbisyo, sinusulong ng Talipao Sulu ngayong Ease of Doing Business Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito report ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Fatma,
19: nakilahok ang pamahalang bayan ng Talipao sa pangunguna ni Mayor Reham Tulawi sa pambansang pagdiriwang ng Ease of Doing Business o EODB Month sa pamagitan ng kanilang regular na flag raising ceremony bilang muling pagpapatibay ng kanilang pangako sa epesyente, transparent at mamamayang nakasentro na pamamahala. Isinagawa ang seremonya sa Talipao Municipal Ground kung saan nagtipo ng mga lokal na opisyal, kawani at iba't ibang stakeholder bilang pagpapakita ng pagkakaisa at suporta sa mga reformang naglalayong mapabuti ang paghahatid ng serbisyong publiko. Binigyan din sa aktibidad ang pagkikiayon ng bayan sa pambansang adikain na pasimplihin ang mga proseso, bawasan ng red tape at lumikha ng mas maayos na kapaligiran para sa negosyo. Ipinunto na maopisyal ang kahalagahan ng transparency, pananagutan at pagiging maagap sa pagtugon upang mapalakas ang tiwala ng publiko at maisulong ang lokal na pag-unlad ng ekonomiya. Habang patuloy na ginugunita ang EODB man sa buong bansa, muling iginiit ng pamahalang bayan ng Talipao ang kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng mga polisiya at inisyatibang magpapadali sa pagnenegosyo bilang daan tungo sa tuloy-tuloy at inklusibong pag-unlad. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Halos 2 milyong pisong smuggled na sigarilyo nasabat sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Narito ang balitang atid ni Sharif Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Sheriff.
20: Nasabat ng Police Regional Office of Pruten ang halos 2 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon sa Lanao del Norte, kabilang ang mahigit 1,000 WIM na walang health warning labels na naharang sa bayan ng Pantara Border Checkpoint na tinatayang nagkakahalaga ng halos 900,000 piso. Nadiskubre ng mga otoridad ang binagong sasakyan na may tagong lagayan ng kontrabando at nahuli ang driver kasama ang 2 menor de edad. Samantala, isa pang checkpoint operation sa Kapatagan ang nagresulta sa pagkakasabat ng mahigit 1,000 WIM din ng inihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 800,000 piso. Nahuli ang driver at kanyang helper matapos madiskubring expired ang rehistro ng sasakyan at may dalang kontrabando na ayon sa pulisya ay ipinadala umano sa kanila sa pamamagitan ng tawag para ihatid sa Cagayan de Oro City. Hawak na ng mga otoridad ang mga sospek at sasakyan. Ipoproseso ang mga nakumpiskang sigarilyo sa Bureau of Customs at inihahanda na ang kaso laban sa kanila. Pinuri naman ni Pruten Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operatiba sa kanilang pagbabantay at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at sinabing paiigtingin pa ang border control at checkpoint operations para maprotektahan ang ekonomiya at maiwasan ang pagpasok ng illegal na produkto sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 6, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
21: Ako po si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at kung pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
22: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
23: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
24: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talaga.
0: talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman.
4: Mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyerkules, ngayon ay May 6, 2026. Muli pang sumasayang yung mga kaibigan ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ano man po pinagkakabalan niyo ngayong midweek, Wednesday. Keep us company, ha? Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Good morning din sa mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng The Capital FM 104.3 MHz. Tayo po isabayan din na napapanood at napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning kay Jean Kyle Flores. Sabi niya uli, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning, Sean Kyle Flores. Si Randy Santisas, sabi naman niya, listening. Thank you, ha? Narito muna mga kaibigan, ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
4: Good morning din sa kasamang Alan. Ganon din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, approaching po dyan sa may or dito sa may tapat ng Oliveros, nagkakaroon tayo ng moderate to heavy traffic hanggang sa may Bansalangin. Dulot po yan ng isang vehicular accident sa pagitan po ng dalawang private car. At pagkalagpas niyan, masusundan na lamang po ang pagbagal dito na sa may Pituason sa Cubao at tuloy-tuloy din yan hanggang sa may Santolan MRT Station. Moderately moving naman sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover at hanggang sa may Shaw Boulevard. At muli tayo makakaranasan ang pagbagal pagdating na ng Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate na lamang po dito yan sa may Magallanes MRT patungo naman ng Ayala Avenue. And after ng Ayala, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang makarating na yan ng Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue naman, magkabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Kalye Industria, nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal patungo naman ng Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas din po ng bahagyang pagbagal patungo naman ng Canley Road sa Pasig. And after ng Canley Road sa Pasig, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Bagong Ilog hanggang Taguig area. Northbound naman ng C5, Diyan po sa may Pinagsama Village, sa moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may Libis Flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito magkabilang direksyon, tuloy-tuloy din po ang daloy ng mga sasakyan. At paalala pa sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
3: Thank you. Thank you so much. Si Charlie Nozares, nagatid po ng traffic update. Yan ay direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo po ay makikibalita direkta mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Update lamang po sa patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan. Ang latest naman ay dito po sa mga naapektuhan ng Mayon Volcano. Nagbuga ng napakatinding volume ng abo nitong nagdaang weekend at tuloy-tuloy po of course ang disaster response ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Mamaya makakausap natin ang boses mula po sa DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang kanilang spokesperson. Yan po at marami pang iba ang pag-uusapan natin sa kabuuan ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 11 minutes makalipas pong 7 AM, ilan muna pong mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikibalita tayo sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
3: Opo, ma'am. Hingi lang kami ng update, ma'am, dito po sa patuloy na disaster response ng DSWD. This time, lalo tigit dun sa mga naapektuhan po ng Mayon Volcano, ma'am.
6: Wala, Alan. Nagpapatuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagtugon sa mga request ng mga local government units for the provision of family food packs and non-food items. Sa katunayan nga po, nakapag-release tayo ng mahigit 93,000 na kabuuan na bilang na po iyan ng mga family food packs na i-release na natin sa mga naapektuhan nito nga pong unrest ni Mayon Volcano. Gayun din po, mahigit 7,600 na mga non-food items ang atin na rin pong na ipamahagi. In addition to the food and non-food items, bilang lead income coordination and income management, ang DSWD rin ay tumutulong sa pag-monitor sa sa mga kalagayan ng mga vulnerable sectors, particularly yung mga elderly, women, and children na naninirahan o nanunuluyan po sa mga evacuation centers. Ito ay upang matiyak na maayos yung kanila pong mga kalagayan, na mumonitor yung kanilang kalusugan, at napoprotektahan din po from various hazards, especially sa panahon na ito na elevated yung heat temperatures. Gayun din po, nakadeploy ang ating mobile kitchen para makapagsupply ng mainit na pagkain sa ating pong mga internally displaced persons.
3: Opo. On another matter, Asek Irene, ma'am, we understand of course, Secretary Gatchalian, ano, kasama ang iba pang mga matatas na opisyal ng pamahalaan ay kasama ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagpupulong. Ano? Ito ay bilang paghahanda nga po dito sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Please share with us additional details on the part of DSWD dito po sa ASEAN Summit. Asek Irene, ma'am, please.
6: Well, tama po iyan. Magtutungo po si Secretary Rex Gatchalian at gaya nga po ng nabanggit niyo, kasama po si Pangulong Marcos Jr. para po sa ASEAN Summit na gaganapin nga po sa Cebu on Thursday and Friday. And ito po ay bahagi ng ating chairship sa ASEAN 2026 na kung saan nga po may temang Navigating the Future Together. And on the part of the DSWD, isinusulong po natin ano po yung pagkakaroon na ng resilient families, ng innovative and inclusive inclusive development, at gayon din po yung pagpapalakas ng ating pong mga kabataan, yung smart youth and innovations.
3: Mm-hmm.
6: And of course yung tinatawag natin na empowered communities, especially amid disasters na ating pong isinusulong yung inter-regional cooperation para sa mas maayos, mabilis na disaster response.
3: Mm-hmm.
6: So ito po yung ating pong pillars or priorities, particularly for the ASEAN socio-cultural community na pinangungunahan nga po ng DSWD.
3: Opo. Ma'am, we understand ng inyong DSWD Field Office Number 7 dyan sa Cebu and nearby areas ay mas ika nga eh mas pinalakas, mas pinalawak ang kanilang pagkilos in relation to the holding of the ASEAN Summit diyan po sa Cebu, Asek Irene, ma'am.
6: Well, tama po, dahil kabahagi tayo sa mga rami pang mga ahensya, o kasama tayo ng iba pang mga ahensya na kabahagi nga po na itong mga organizing committees na tumutulong sa pagtitiyak na maayos, epesyente yung mga preparations na isinasagawa para sa ASEAN Summit.
3: Mm-hmm. Okay, on another matter, Asek Irene, ma'am, kumusta po ang mga pakikipagpulong ng DSWD with the various transport network groups? May kaugnay, of course, dun sa pinagkakaloob pa rin na tulong pinansyal ng ating DSWD sa mga drivers as part of mga individuals in crisis situation. Ika nga, Asek Irene, ma'am.
6: Yes, that's correct. Sa katunayan nga po, in some areas sa ating bansa ay nakapag-provide na tayo ng cash relief assistance sa mga jeepney drivers. This is outside naman Metro Manila. Para naman sa mga ibang lugar, ang mga schedule ng payouts nila ay mangyayari next week. Now, para naman po sa mga hindi nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance na mga TNDS at mga service delivery riders at mga MC taxi drivers within the National Capital Region and nearby areas, gaganawin naman po yung payout for those who were not able to claim ano po, simula rin next week. So, lahat po yan ay gagawin natin hanggang ma-serve natin lahat ng mga drivers bago matapos ang buwan ng Mayo.
3: Ayun, talagang kumbaga puspusan ang pagkakaloob ng tulong sa ating mga kababayan. Yung naging usapin na may kaugnayan doon sa mga listahan ng mga beneficiaries, ito po ay na-iron out na, Asek Irene, ma'am.
6: Oh, Alan, inayos na po natin yan. Kung matatandaan, last Monday, this was last week, ay nagkaroon nga po ng exercise ang mga, ang DSWD, LTFRB at ang DICT together with all transport network companies para maisaayos po yung listahan. We did data reconciliation. Ano po na kung saan itong mga drivers, transport network companies ay dinala sa DSWD yung listahan po ng kanilang mga drivers, and nagsagawa tayo ng deduplication process upang maisaayos po yung ating mga listahan at matiyak na hindi na po natin ma-encounter yung mga issues that we face over the past few weeks.
3: Opo. And of course, yung mga help desk sa mga payout centers, naroon pa rin in cooperation with the various LGUs at iba pang government agencies to ensure na magiging maayos, ika nga, ang proseso na ito, ASEC ma'am.
6: Yes, actually for the payout venues, ang mga transport network companies na po ang nagsaayos ng mga logistical requirements. Sa katunayan, ano po, sila yung nakipag-coordinate sa mga private institutions para makapag-identify sila ng maayos, convenient na mga payout venues. Ito ay, again, upang matiyak na maging komportable ang ating pong mga tsuper na pupunta sa mga venues para tanggapin o i-receive yung kanilang cash relief assistance. And the transport network companies will also be responsible in disseminating the information kung kailan at saan yung mga gagawin na pamamahagi ng tulong dun sa kanilang pong mga tsuper.
3: Okay. Isa na lang, ma'am. We understand, of course, maliban dun sa tulong na food packs, non-food items, at iba pang mga tulong sa ating mga kababayan, doon sa mga naapektuhan ng mga kalamidad, halimbawa itong pinakauli diyan sa Bicol region dahil sa bulkang Mayon, tuloy-tuloy pa rin ba ang pagkakaloob ng ating DSWD sa pamamagitan ng inyong mga experts nitong tinatawag na psychosocial intervention? Baka mamaya may na-stress ng gusto o nakakaranas ng trauma, natatakot, nagkakaroon ng pangamba, yung mga gano'n, ASEC, ma'am.
6: Yes, Alan, bahagi po yan ng ating pong camp coordination and camp management protocols for the protection of internally displaced persons. So we have camp managers and QRT members, mga social workers po yan na nakikipagtulungan sa Department of Health personnel para sa pagsasagawa ng psychosocial interventions o yung mga ginagawa po na mga incident stress debriefing, kasi tama yung nabanggit mo, na-observe yan sa mga evacuation centers na may mga internally displaced persons nga po na nakakaranas ng anxiety, ng stress, lalo nga po sa panahon ngayon na mainit din po.
3: Yes.
6: At of course, sunod-sunod nga yung mga alert dyan po sa Bicol region. Lahat po ng mga ito, yung mga ginagawa natin na provision of food and non-food items, camp coordination and camp management, at gayon din po yung protection of internally displaced persons. Lahat po niyan ang ginagawa natin sapagkat ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na maayos, mabilis, sapat yung tulong na naipapaabot sa ating mga kababayan na apektuhan ng mga kalamidad, at matiyak din po na lahat ng kanila pong mga pangangailangan ay agaran pong naipapahatid. Kung kaya nga po ang DSWD, particularly our Field Office 5, has deployed all the necessary disaster relief, the disaster response equipment, kaya din po yung pag-deploy ng ating pong mga personnel upang handa at agad na umalalay sa lokal na pamahalaan at maipahatid ang kaukulang pangangailangan ng ating pong mga kababayan.
3: Mm-hmm. Okay. ASEC Irene Dumlao, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito at mga update na ito mula sa DSWD, ma'am.
6: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon po na ito.
3: Thank you, ma'am. Good morning. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Uy, maya-maya makikibalita tayo diyan po sa lalawigan ng Albay. Siyempre, maraming areas po ang naapektuhan ng ashfall, although clearing operations na, mga kalye, mga lugar na maaring nagkaroon ng deposits ng abo Meron daw 2 inches na kapal ng abo sa ibang mga areas, pero ang mga ito ay nalinis na, na-clear na. Kasama yung mga waterways, of course, mga kalye at iba pa. So makikibalita tayo maya-maya, direkta mula sa Office of the Provincial Governor ng Albay. Yan po ay sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Doon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto.
19: Serbisyo,
18: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
19: Bagong Pilipinas.
18: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
19: Radyo Pilipinas.
18: 738 AM.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang 7 AM. Hoy, good morning din kay Gerard Michiano. Sabi niya, good morning Sir Alan. Good morning Gerard. Thank you sa iyong pakikinig at panonood through the Facebook streaming ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Si Jenny Sarmiento, nag-post din, sabi niya, watching from Florida, USA. Nako, thank you for watching, Ms. Jenny Sarmiento. From Florida, USA. Mga kaibigan, meron pong sinagawang survey ang Social Weather Station, SWS. Lumitaw dyan sa survey na yan, 38% ng mga Pinoy positibong gaganda ang buhay sa susunod na 12 buwan. Yan pong lumitaw dito po sa survey ng Social Weather Station, SWS. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Merian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
0: Report.
3: Very.
20: A
15: kasalukuyan, halos 4 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan, ayon yan sa pinakahuling survey ng SWS. Batay sa first quarter survey na isinagawa, ay 38% ng mga Pilipino ang tiwalang gaganda ang kanilang buhay sa loob ng 12 buwan o yung mga optimist. 32% naman ang nagsabing hindi magbabago ang kanilang buhay, habang nasa 16% ang nagsabing lalala pa ang kanilang buhay ngayong taon o yung mga pessimist. Dahil dito ay bumaba sa plus 23 ang net personal optimist score na nananatili naman sa high category. Ayon sa SWS, bumaba ang optimism sa halos lahat ng lugar, kabilang dyan ng Luzon, Metro Manila at Mindanao. Pero sa Visayas ay nananatili itong mataas. Lumalabas din sa survey na nananatiling mas positibo ang mga kabataan kumpara sa mas nakatatandang edad. Isinagawa ang survey mula March 24 to 31 sa pamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 adult respondents sa bansa. Mula sa SWS para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you. Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 29 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: O, paalala ng Department of Health, mga kaibigan, ha? Ingat tayo. Posibleng makaranas ang ilang bahagi ng bansa ng mataas na heat index o yung pong damang init. Damang init. Pagka umabot daw ng 42 degrees Celsius, tinuturing na nasa danger level yan. Sobrang init. Kaya ang paalala ng PAGASA, paalala

0: Mahalaga po na kapag mayroong mga ganyang paalala, let's say ang PAGASA, ang Department of Health, sumunod tayo. Kinakailangan po na iwas sa direct sunlight pag mainit, yung nabanggit ko kanina. Ano pa? Kinakailangan uminom ng maraming tubig. Let us keep ourselves hydrated. Tubigong iinumin, ha? hindi soft drinks, ha? Hindi rin kape. Tubig, ha? Keep ourselves hydrated. At syempre, magsuot din ng komportabling damit, light colored, sa nga yung maginhawa sa katawan, cotton, gano'n, ha? Dito muna tayo sa Kamalig, sa bayan ng Kamalig, sa Albay. Ating baka kausap po ang Public Information Office Head ng Kamalig LGU sa Albay, si Team Lawrence Flores. Sir, magandang umaga po.
1: Yes po, good morning po.
0: Yes sir, kami po yung makikibalita from your end dyan sa LGU ng Kamalig. Kumusta na po dyan sa kasalukuyan, sir?
1: Bala, hindi po ngayon nag-exhibit ng PDC si Mayon o yung tinatawag namin ditong Uson.
0: Mm-hmm.
1: Pero po kahapon may naganap na naman na makapal na PDC from the volcano. Pero sa ngayon po, ongoing po ang clearing operations natin sa mga ng abo na mga barangay.
0: Opo.
1: At saka patuloy din po yung mga relief operations, and we are very thankful sa mga ating mga government agencies, pati rin sa mga private individuals and groups, kasi since Saturday pumupunta po sila dito sa atin para tumulong sa mga affected families.
0: Mm-hmm. At yun, nabanggit mo sir na may mga kababayan tayong naapektuhan, of course, ano, base po sa tala ng inyong tanggapan, Sir Tim, meron bang mga pamilya na kinakailangang lumikas dahil dito sa mga events na ito, sir?
1: Abo, nailikas na po sila. May 201 families na po tayo sa ating mga evacuation centers. Dalawa pong evacuation centers, 200 families or nasa 700 individuals po. Yun pa lamang po yung mga nasa Mayon Unit Barangay, yung mga nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Yung affected po talaga noong Sabado is nasa 8,000 families or 28,000 plus individuals po.
0: Ayun, so talagang marami. And dito sa mga nabanggit mo na halimbawa yung bilang ng mga pamilya na kailangang ilikas dahil nandun sila sa loob ng permanent danger zone at yung iba pang mga pamilya na apektado, tuloy-tuloy naman po ba ang pagkakaloob ng ating LGU ng tulong, halimbawa yung pagkain, mga family food packs para sa kanila, sir?
1: Opo, number one demand is food. Yan din po ang priority natin. So we are seeking help. We are calling for help. And para din ma-augment itong mga resources natin. At in fact po, nasa yung mga families sa loob ng evacuation centers po natin, kain po sila ng sobra pa sa tatlong beses sa isang araw. So, ganyan po kadami ang resources. Pero, noong 2023 nga po, tumagal ito ng siyam na buwan. Yung pag-aalboroto ng Mayon.
0: Opo.
1: So, ngayon, nasa ika-limang buwan pa lang tayo. So, we are looking into four months pa. So, hindi po talaga tayo ng resources from the LGU. Kaya po, patuloy po ang augmentation ng ating mga partners.
0: Yes, and of course, may tulong din galing sa labas ng LGU, nga mo, regional up to the national level na dumarating dyan sa inyong bayan, sir. Ano pa?
1: Opo, opo.
0: Okay, para po doon sa hindi masyadong pamilyar, let's say sa geography ng Albay, ano po? Pag sinabing bayan ng Kamalig, diyan po sa Albay, how far is it actually mula sa Bulkang Mayon, Sir Tim?
1: Actually po, ang munisipyo, 8 kilometro lang away from the crater.
0: 8 kilometro away from the crater?

0: po. Ganyan po kalapit. Kaya so, kitang-kita po talaga dito.
1: Mm. So ibig sabihin,
0: at yung mga pamilya,
1: opo.
0: Yung mga pamilya po sa Mayon Unit Barangays, they are 6 kilometer away.
1: Mm-hmm.
0: From the crater ng vulkan.
1: Ayun. So kumbaga nasa paanan mismo ng vulkan Mayon ang bayan ng Kamalig, sir, ano ha?
0: Yes po, opo.
1: Ayun. And sa kasalukuyan, ano po more or less ang population, ika nga, ng buong bayan ng Kamalig, Sir Tim?
0: 75,000 plus po.
1: 75,000. And then, yung nabanggit mo kanina, more than 20,000 individuals ang direktang naapektuhan dito pong ashfall, Sir Tim. Ano, ha?
0: Ano po? More than 28,000 na po.
1: 28,000 individuals. Okay. Okay. Balitaan nyo naman kami, nabanggit nyo initially kanina ang clearing operations. Kumusta po sa aspetong yan? Mga pangunahing lansangan, mga public buildings natin, at iba pang mga areas sa Kamalig, sir.
0: Yung sa national roads po, madali na po matapos. After po nito na i-prioritize namin yung mga nasa national roads na mga debris at mga ash, tutungo na po tayo sa mga interior, sa mga thoroughfares naman po. At yung mga bahay-bahay naman, binigyan po namin ng mga walis-ting-ting para din matulungan din sila sa paglilinis.
1: Okay, nabanggit mo, limbawa yung una, yung mga national roads. Ibig sabihin, para hindi mahamper ang daloy ng mga sasakyan, itong inyong inuna. Sa ngayon, ano, patapos na ito, Sir Tim?
0: Patapos na po. We are hoping na matapos na po ito within the day.
1: Mm-hmm.
0: Kasi madami din pong nag-augment dito.
1: Opo.
0: May DPWH, yung limang fire station from nearby towns and cities. Tubulong na rin po. Pati rin po yung mga responders from the Philippine Coast Guard and
1: opo.
0: Responders from yung mga kalapit na probinsya, particularly Sorsogon and Cam Norte and Cam Sur, tumulong na rin po, pati rin pong Masbate.
1: Ayun, talagang tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan to make sure na mabilis, makabalik, ika nga, sa dati ang sitwasyon dyan sa inyong bayan, sir. Ano po?
0: Yes po.
1: Okay. Ngayon, balitaan mo kami, sir. Noong unang bumagsak itong malaking volume ng abo nitong nakaraang weekend, kung susukatin natin, let's say, yung kapal ng abo sa mga kalye, umabot ba ito ng gano'n 2 inches, 3 inches na kapal ng mga abo? Kasi malaking volume talaga, sir.
0: More than ano po siguro More than 3. More than 3 inches.
1: More than 3 inches ang kapal sa mga kalye.
0: Opo, yes po.
1: Ayun, abay, talagang mabigat. Ano? At syempre, sa ngayon, ano, a few days after, pero may nabanggit ka na meron pa rin mga aktibidad ng bulkang Mayon. Ano po? Ang pasok ba sa ating mga government offices dyan at iba pa? Kumusta po sa ngayon, sir?
0: Business as usual po ang local government unit of Kamalig. Ang may exception lang po, pinagbabawal po muna yung mga non-essential o hindi related sa disaster response sa mga activities.
1: Mm-hmm. Para at least hindi rin mahamper yung pagtutulong-tulong ng iba't ibang mga units sa pagre-restore ng sa dati, ika nga, sa bayan, ano?
0: Opo, at saka din makafocus din solely sa disaster response.
1: Yes. So kung sakali, kung may mga kababayan tayo na merong urgent na transaction sa munisipyo ng Kamalig, okay at bukas lahat ang mga tanggapan, sir?
0: Opo, andito po kami, 8 a.m. to 5 p.m.
1: Ayun. Okay. Well, Sir Tim, baka meron po kayong mensahe sa mga nakikinig sa atin, lalo tigit dyan sa inyong area, sa Kamalig at mga nearby areas. Please go ahead po, sir.
0: Yes po, as reiterated by the local government unit of Kamalig, kung wala naman pong gagawing importante sa labas, huwag na po munang lumabas. At saka kung if it is really necessary na lumabas, magsuot po ng face mask. Namimigay po kami ng mga N95 face mask. Actually, nag-augment po yung Office of Civil Defense ng 50,000 pieces of N95 face mask. Hintayin nyo po at makakarating yan po sa inyo. At yung wala namang pong face mask, pwede naman pong basain nyo ang tuwalya at saka yun po muna ang gamitin. Pero as much as possible, we encourage everyone to stay indoors kasi hindi naman po talaga natin alam kung kailan po mangyayari o kailan may susunod na naman na makapal na pagbagsak ng apo dito. And we are calling for help as much as possible, kasi I'd be humble enough to admit naman po na the local government unit cannot do this alone. Siyempre, kailangan po namin ng augmentation from not just the government agencies or partner local agencies, but the national government and private individuals. And as long as po na may aambag kayo, we will deeply appreciate the help po.
1: Mm-hmm. Okay. Sir Tim, salamat na marami sa mga impormasyon na ito at mga update mula sa inyong bayan sa Camalig, Albay. Sir.
0: Okay. Thank you. Salamat po.
1: Thank you. Good morning. Ang LGU ng Camalig, Albay, Public Information Office Head, si Sir Tim Lawrence Florese.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 41 and a half minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po'y nasa 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa bayang broadcast din sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Teka muna, ngayong araw na ito ay birthday ng station manager ng ating Sports Radio 918. Happy birthday, si Cecil Kimlat. Happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Mula sa amin dito sa programang Boses at sa Radyo Pilipinas at siyempre sa buong pamilya po ng Presidential Broadcast Service. Happy birthday, Miss Cecil Kimlat, station manager ng Sports Radio 918 kHz. Ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mga kaibigan, ang oras po sa buong Pilipinas, meron tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado kung na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 46 minutes na, mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, good morning uli. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Meron tayo sa AM, sabay-sabay, Radyo Pilipinas, Radyo Magazine 1278 kHz, and Sports Radio 918 kHz. Sa FM, sabayang broadcast din tayo sa 104.3, The Capital FM. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa 104.3, The Capital FM. Ha? 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, ito update mga kaibigan sa sabayang rollout ng libreng bigas para sa Metro Manila. Iyan po lalarga sa araw na ito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye hatid sa atin ni J. Mark Dagara. J. Mark.
7: Masalan, magandang umaga. Arang kadangang ngayong araw, pamamahagi ng libreng bigas sa Metro Manila sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, sabay-sabay na isasagawa ito ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region na may temang biyayang bigas. Sa San Juan City Anya, uunahin dito ang nasa 8,898 mga senior citizen beneficiaries na natukoy na kani-kanilang mga asosasyon sa bawat barangay. Tatanggap sila ng tig 10 kilong bigas na sa 4 na beses sa buong taon. Partikular na ngayong buwan ng Mayo, susunod yan sa buwan ng Hulyo, mayroon pang susunod sa buwan ng Setyembre hanggang sa buwan ng Nobyembre. Bagaman simultaneous itong gagawin sa iba't ibang lokalidad, nakadepende naman anya sa mga LGU kung anong sektor ang kanilang isa sa prioridad. Bago ganitang sinabi ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na isa sa mga hakbang ng pamahalaan ang rice subsidy para insan ang epektong dulot ng oil price shock, dulot na rin ng sigalot sa Gulf region. Una rito ay nagbaba na ng pondo ang Department of Budget and Management sa mga LGU na magsisilbing frontliners sa infrastruktura at maghahatid ng ayuda. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: J. Mark?
7: Yes, po sa lahat.
1: Okay, itong binabanggit mo, ito'y libreng bigas ito, libre initially, libre.
7: Oo, walang bayad.
1: Oo, at ang mga beneficiary nito galing dun sa vulnerable sector, gaya nung unang nabanggit mo, grupo ng mga senior citizens.
7: Tama yan. Sa San Juan City, ang uunahin nila mga senior citizen. Pero sa ibang mga locality, nakadepende sa kanila kung ano yung kanilang unahin. Kung mga PWD ba, yung mga kumpis ba, o yung mga senior citizen din sa kanilang nasasakupan.
1: Okay. So ang puntos dito, yung mga LGU mismo ang may hawak ng records, di ba? Kung sino yung mga beneficiaryo nitong libreng bigas na ito, J-Mark, di ba?
7: Tama yan, Busalan. Dahil... ito yung magiging ito yung makikinabang doon sa ibinabasa kanilang local government support fund ng Department of Budget and Management.
1: Mhm, yun. Okay. So, initial na ibibigay libre 10 kilo ng bigas kada beneficiaryo.
7: Kada beneficiaryo, masalan, 10 kilo. At ito nga ay magiging apat na tranche. Buwan ng Mayo, buwan ng Hulyo, buwan ng Setyembre, at buwan ng Nobyembre.
1: Ayun, okay. Napakalaking bagay niyan para sa mga kababayan natin, lalo tigit dun sa mga talagang nangangailangan, dun sa mga vulnerable sectors na iyong nabanggit, J-Mark.
7: Radyo rin dat, dahil nga sumatotal sa buong isang taon, 10 kilong bigas, bukod pa ito doon sa kanilang mabibiling murang bigas sa kadiwa ng Pangulo at siyempre yung mga rolling stores ng kadiwa sa malalapit sa kanilang mga komunidad.
1: Mm-hmm. Okay, J-Mark, salamat na marami for these updates.
7: Maraming salamat, Basalan. Balik muna sa'yo.
1: Thank you. Si J-Mark Dagala. Yan, simultaneous rollout po ng pagkakaloob ng libreng bigas ngayong araw na ito dito sa Metro Manila.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mga kaibigan, 51 minutes na makalipas pong alas 7 ng morning. O, mga paalala naman dun sa mga bibiyahe, ha. Dito sa Metro Manila, ang off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, mga private vehicles na ang ending ng plate number, Miyerkules ngayon, eh, no? 5 and 6. Simula yan kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga and then mamayang hapon hanggang gabi, 5 p.m. to 8 p.m. Wag lang ho sa Makati, dahil sa Makati, mga kaibigan, straight, walang window, from 7 a.m. to 7 p.m. At siyempre, pagka bibiyahe, kung kayong magmamaneho, tiyakin na nakakondisyon ang mga sasakyan at nakakondisyon din ang inyong sarili kung kayo ho'y magmamaneho. O mga kasama, bye-bye time muna kami, ha. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong Wednesday morning, ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Roman Malilin at Jomari Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas.
8: I'm a student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
9: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa limang bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999 at nito lamang taong 2025 ang panglabing isang miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman.
12: Shh, may mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
13: ng ating walang gutom program.
12: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
14: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
12: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
15: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
12: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
15: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
12: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
16: Salamat, President.